0: Okay, go ahead, sir. Sige, sir. Bira, sir. So, ato na, si Sir Hernandez lang mga tropa, aga mo tawag ka balik to, ah. Kay, pasinsa kay sir, kay naapa din niya siyang farm, mga suking tigpaminaw. Bantog na dahil kay mahilig mga ni si, kini si Sir Ruben Hernandez, mga katropa, bantay mo ng mga kabayo, ng mga horseshoe, bitaw. Nani siya mga nindot nga kabayo, mga suking tigpaminaw. Nani siya mga kabayo nga nindot. So, nindot po ni mga tropa kay, kini sila mga god, sa una, makaingunta ba nga, nahimo siyang chairman, nahimo po siya nga board of director, so, ato po ni mapangutana karon nga, unsay mga gibihimo kaniadto mga katropa sa water district aron pod nga masustain ba masustain mga katropa ang agas unta diha og matarong mga suking tigpaminaw. Okay. Naay 6 million kapin nga budget sa kanabitang may sitio palo barangay iba og ako masayop murag 5 million pod ang diha sa kining barangay Anlugan nga suma palagi sa bag-ong appoint General Manager mga tropa sa Water District. Kining natuog pa ang mga project kaya kahan lang pang pukawon. Ang delikado ana ba? Kanang pagkatulog basing gidaman or giurom na impas. Oo. Basi niya pagkatulog ang mga projektuha mga katropa hangtod na lang gyud nga giurom na wala na mo nagingon nga patay ang project. Patay ang project, luoy ang katawhan. Although nga independent body mo siguro dili na kwarta sa katawan, di na buwis katawan inyuham na diha. So ni tawag balik mga tropa si Sir Ruben Hernandez. Sir, salamat sir sa pagbalik og tawag ka na to. Magnindot po ni sir kay murag plan po ni mo, di ta maputol dire sir. Okay, so sir, medyo atong lungsod kabanglasan ka ron, crisis sa tubig sir. Kaniyad to, rasayaran po na to nga usaka sa chairman o nahimo po kang board of directors sa maong buhatad. Sir, pwede ba na po masayaran kung unsa yun ang nahitabo ni ito ang water district sa lungsod sa Banglasan, sir?
1: So, okay. So, may buntag. Again, no, boss. Jonathan na to, no? Jonathan Soriano.
0: Yes, sir.
1: No? Salamat kayo, usab. Sa higayon, no? Murag, akong paminaw, murag kuan gani. Kanang murag, guided by the Holy Spirit yun ni nga nagka-istorya ta kaya wag ko magdahom nga natawagan dahi ko pero ngahapon gitawagan lagi ko atong mga director po nga atong kauban nga gani makatubag yun unta po ang atong aside ba kaya lagi unta nga gusto na to nga mapaabot yun kaya basin lang bitaw o wala lang nakahibalo ang tao sa unsa yun ang nakitabo sa district mo na bitaw medyo na issue siya no. So anyway, ako siguro okay lang tagaan ko taas nga panahon no kay medyo nataas na ko ni akong gisulat kagahapon. Mm-hmm. Pero drop lang lagi ni no. Kay lagi ako manggisuta to imong ang mga kuan gahapon nakita nako na gani lagi akong gikayong ganina nga i-consolidate punta na mo ni pero sige lang taman sa akong makaya punggi lang niya ko og medyo mapaspasan ra og naa kay pangutana boss ba.
0: Okay.
1: So pasintay lang no kinahanad tag boss og tawag no og inigla itaw labo na og laki no.
0: Okay.
1: So magsugod lang siguro ta no alang sa kasayuran sa tanan ang history aning Kabanglasan Water District ba. Ato gining isa-isa sugod sa punuan no. So ang Kabanglasan Water District no nana say gitawag og CCC number nga 620. But pasabot nga ika 620 ta namugna nga water district sa tibok Pilipinas so under ta sa luwa so ang kuan ang Kabanglasan

0: district yun, nag-launch good siya, no, sa June 2014. So, dusi na good siya katuig ikan karon, no. So, ang naghimo good ani nga lihok nga matukod good ang water district. Ang kanhi pa man og anhing mayor Rogelio Castellanes, no. Siya good ang nag-utor nga magtukod og water district. Gani nasugdanan nila ang chairman ato nga panahon, ang former mayor pod nga si Dudong Inukando. No? So ana unta to wala pa na mayor si Inukando, siya ang chairman sa water district, pero sa dili mayong kabalo, no, wala pa man ato nga panahon diha. Wala gid siya naka-take off og sa eroplano pa, no, igo ra gid siya nakaabot sa runway ba. So, wala gid siya ka-take off. So diha yon paglingkod na dayon sa former mayor, no, nga si Dudong Inukando, iya dayon gi usab og revive ang water district, no. So diha na dayon ko nisulod, no. Ako ang nagrepresentar sa business sector, no, 2014 ni. So akauban ako diha nga director, no. Ako lang dai klaruhon, no, nga ang water district is GOCC na siya, bot pasabot nga government-owned and controlled corporation. But pasabot, mm-hmm, gobyerno niya siya, no? Mm-hmm. Under niya siya sa luwa, sa abrela sa luwa, no? Kibali, ang amo ang kibali, ga-overlook sa among luwa. Tanan among mga, ang among Bible kibali, kung na-Bible sa atong spiritual nga pagtuwa, ang Bible sa water district, mugin niya ang PD-198, no? Mm-hmm. Ang PD-198, ang luwa, ang control, ana. So, pag-abot sa panahon, no? Gi-appoint ko sa mayor, kanhing mayor, no, Rinante Inukando, no. So sa business sector, uban ako ni si Director Baldi, Director Villanueva, Director Bicaro that time, so nawala naman siya na rin yun, o si Director Anhing Limuel Obsuma, ang ex-husband po, o namatay naman siya, no, in peace atong amigo. So muna siya ang bana ni Vice Mayor, no.
1: Mm-hmm.
0: So for 11 years, no, ako ang nahimo diha nga chairman sa district, no. Kabali strict din na 11 years ako ang nahimong chairman, ana, nga kuan. So sulod ana nga matuig, wala gid kabali nakasinati ang tunghaan og susama ani nga kagubot ba about the board, no. Okay, unta lagi ang ato aman untang purpose as chairman is unsaon nato, no, nga peaceful and harmonious ang environment. Unta na atong mga kita ba. So last year lang naundang ko pagka-board kay nag-election man mi, may bagong board nagsulod, no. So wala na dayon ko na himo nga chairman, no, kay busy po lagi ko sa akong pagka-presidente at atong grupo, no, malevle horsemen. So ko nga siguro ma-focus ko ani akong civic organization. So ato nga panahon, no, katong pagsugod, nag-appeal mig mga board meeting. So nagbisita mi sa uban nga mga water district. Si former mayor Inukando, siya nag-uban gid siya ani nga mga lakaw, no.
1: Mm-hmm.
0: Okay ra ba ni akong statement, basin taas ra kayo.
1: Okay,
0: ba?
1: So, okay sir, aron ba mas nindot sir nga masaysay po sir. Padayon sir, ah.
0: So naglaag ni, no, Quezon Water District, Malinsa Water District, Malaybalay Water District. So pag-abot na mo sa Malaybalay Water District, ang kanhi pang GM Arua, ang GM ato nga time, iya ming gitambagan nga pagitaon ninyo ni nga tao, no. Mao na ni ang dayon ni si former GM Ruel Pantikel, kay tunuhay may ni siya mo organisar ba og isa ka institution. So mo to nag-effort ang atong mayor, gamit iyang mga koneksyon. So nakita gid na to, no, si Ruel Padrikel. Gani, that time, ang among manager ato, si Dudong Dumon man. Gani, medyo na kuhan yun si Sir Dumon, kay naningkamot din lagi ang mayor o ang board nga makakita yun o insakto nga GM unta para sa water district. No? So, maayo ang intensyon yun para yun unta sa kayuhan. So, ato nga panahon, no, nakalingkod na si Padrikel. Oh, gani, sila raman to yung sindo ito. Primero, GO ra gani siya sa LGO. Makasugod lang. Anto, naka-take up ang district. Pila lang, gamay ragid kayo ang sildo. Kulang pagid kayo sa mga panwildo ba. So, ato nga panahon, gitagan dayon mi sa LGU og kapin ko lang mga 50 mil na subsidy so sa pila ka bulan para nga i-sustain ang tabang sa district, no? Kay ang kuryente lang daan ato nga panahon 2014 na nagud sa mga pag take over gud namo nagud sa mga 150,000 kay wala may limit upat ka pump si anda pero na limit din namo na nahimo na lang siya og 60,000 mo na nga gihatag sa LGU sa pila ka bulan para maka take up ang district kay wala may collection, no? So gani pa man pagsugod pagida ng water district, no, ako gud mismo no nangunay linya sa BIR, nagpa-print og resibo, no, nangpuyag may mga concessionaire contract para nga kunuhay maka-take off gining district. So kana saksi gud ang kadaghanan ana, no, uban ang board of director bisan pag ang mga kanhi nga opisyales sa LGU kay kana lagi ato man ang gi-saysay pud sa ila tanan, no. So pag take off na gyud, nami turn over ceremony na yung mga tagaluwa representative, bawad, anong bawad, kinorisisyon ng Puerto District. So nahigayon gyud nga mag turn over na gyud kibali sa mga facility. Tagaan mi opisina sa LGU. Gitagaan po dayon mi og computer sa Valencia og sa Malaybalay uban og office table. Then kami po sa board na yung mga office table amo pong idala dito sa opisina para lagi kunuhay nga magsugod na. Itagaan po dayon may mga tao sa LGU nga mga empleyado, mga GO, pero kami na ni Sildo ato, no? Mm-hmm. So, umana na, no? Kani mga brand new ni, no? Gani, atong pasalamat anak kang
1: Naputol ang anli tawag mga suking tigpaminaw. Ilang kay, say, wala po lagi ang signal mga katropa, so okay sir, pasinsya, naputol na sir.
0: Ani kay abi ba natog ang plan di maputol sa maning globe Japan declare. Anyway. So anyway, nato na, no. Gani ako lang ipaabot atong pasalamat, no, sa mga GM na hatag ko paluga og si anhing kanhi naman ang kanhi GM po sa kuan sa Malaybalay Arua og ang mga board chair, no, atong mga panahon. So ano, no, at amo dayon tong gisugdan, no, isip lugar nga isa ka bag-ong minyo lugar nga tao amo gigibarugan nga unta ang water district dili na gyud mo balik sa LGU moyangungo nga tagi mi, no. Kay kana bitong kabalo man ta nga gitagaan gani ta og responsibilidad niya dili na to kaya ikuan. So ana gyud nga mga panahon, so ni atong medyo paspasan gamay, no. So ang pangutana karon sama sa isyu nga ngano man nga ang water district dugay na pero ang serbisyo mao gyapon wala ma usab na lugar.
1: Mm-hmm.
0: Klaro ba sir ang akong istorya? Kay daghan na ba magreklamo ani akong cellphone nga?
1: Okay na sir. Loud and clear sir, loud and clear.
0: Okay.
1: Clear.
0: So ngano man nga dusi na katuig kuha man gihapon na improve ang serbisyo, no, na lugar ang istorya. So ato lang karuhon nga ang usa manggood ka water district labaw na gyud sa sama aning Kabanglasan water district wala manggood ni say mga walay mga funds bang agikan sa national kibali bot po sa bot nga inyong panghitaon ang inyong income, no. Unya ang atong estado din sa Kabanglasan Water District, isa kalibo lang kabo kang ato ang concessionaire. No? So, sa isa kalibo, ang minimum 160,000 kunuhay na. No? Ang compute, ang kuandan, ang kurinti ana, na nasa 80,000 to 100,000, gani karon 160,000 na gapon gani, pero nag-increase naman po karon. Katong lugar nga time, ha? Katong nga time. Na akong, katong history pa man itong historyahan, Sildo pa sa manager sa kuan tanan, no, sa mga staff, no, operation expense kanang mga pukpunban bullpen, no? Kami gid mismo ang district gid mismo mopalit ana, wala pa ilabot ng mga TEB ug may mga lakaw at BIR at SS at tanan na ang district gid ang mangita, wala ni mga kumbaga pareha sa LGU ba nga na kay ira karon 200 million o inyong gutay-gutay yun, o murag sa karne bahin-bahin nun ba nga kani para diha, kani para construction, kani ang district i-project lang na namo ang income sa tibok tuig gutay-gutay yun namo nag-intawon pinakagagmay gani sa pagsugod-sugod yun bisag honorarium sa board, wala gid halos. Lisod tayo, mahuwat pa kag koleksyon para nga matagan ang honorarium ang board. Gani, ang uban board, di na mga, kailangan pa po ng 240 ang bulan. Pwede naman kung tayo. Tatlo. Napag-i, gani may, bisag snack na lang, tubig na lang yun. So, ang mga himo ato nga time, nag-rotation may sa board, pag-meeting, no, batanta ako karon sponsor, ako yung magasto sa snack. Ano lugar ba? Ako, ginang, ako lang na ipabot, no, kay at least at makita po sa district sa mga katawhan nga ang district day wala lang po na ingon nga nagpaharuhay lang po din eh, no?
1: Nagpasagad.
0: Nagpasagad. So pinagi na nga effort no sa board. So pinagi sa mga meetings nga among gipanghimo. So pinagi sa mga connection nga atong nga sagap pod, kauban pod ang nang mga kauban ato, no? Nakakita dayon ta og funds gikan sa luwa, no? Kani na award ang kuan ana certificate of availability of fund 2017 pa, no? Nikabat na siya og 16,165,427 pesos. Mao na na karon ang ato ang mga project sa lugar. Iba ako gyapon nang isaysay karon bus ha.
1: Okay sir.
0: So kani nga project no ang 10 million ani naka-allocate ni diri aning tiba palo sa ingon poblasyon. Dahil ang 6 million ani naka-allocate dito sa Anlugan. So ako gyapon nang isaysay karon. Ugun say nang hitabo ngano man nga wala na kanang issue nga
1: nabiyaan
0: factor no. So ana no labi-labi na gyud among kalipay adto no, labi-labi na gyud no. Kana nga mga funding 2014 pag ipalop na mo na award sa tuwa ang certificate of availability of fund 2017 na nakuyawan pa mi ana bus kay pagka 2019 nagpandemic biya niya sa pandemic nabe special power ang presidente nagdahom mi nga ang mga kwarta gamiton sa gobyerno isip ayuda palit og tambal pero salamat na lang punta kang president no Duterte atong mapanahon kay wala gid niya tandog nga ang pagto para patubig kay kunuhay basic ba gyapon nga essential ba gyapon kayo ang tubig diba basic commodity tubig no so kana nga pan wala gid siya ma-erase naa gid siya ang 16 million karon gihinay-hinay lang nato kibali og gasto kung unsay nahunonaan nato ug sa board uban sa management ug unsa gi ang plaster ani no. So kana pod no ano ni mo 2017 ana no certificate of availability of fund pero dili ba pod kayo dili ba gyud lalim ang gagian sa district kay una wala mi engineer wala mi sa gali ng bids and awards committee back no wala mi mga technical wala i-rely nato na tanan sa other districts gani pasalamat ni kang GM Rafael Francisco sa Quezon kay iya gid tanga i-accommodate uban sa pod no nga ang mga plano mga kwan sila ang gahimo para sa tuah no kana gahom gyapon na sa atong GM sa board nga mga initiative pero dili gid na gyapon sayon kay ang legality dili man gud na ingon nga bid lang ta diri ana nabiya pod na sila gadipinsaan sa ilang kaugalingon na pod atua ka pasin mapawal bitaw niya ang transaksyon no. So sa dili po nato mabalaan nga panghitabo no basin kulang sa follow up wala sa takabaro so langan gyud ang mga project nalangan gyud sa so, 2017 moan pag plano dayon if approve ang plano then ang plano i-review pa then i-bid pa dito sa Quezon niya pagkahuman pag bid mahulat pag contractor o kinsay mo kuan na may na mga grace period until such time nga nakuan gid siya, naplastar gid siya, no? Nakasugod gid kay bali ang project, no? Pero gi mo pud hunaon-naon napay igayon nga pag 2022, 2017 man taw sorry ano, pagka 2022 nanaog bi ang presidente. Na din bagong administration. So ang bagong administration kaluoy sa Ginoo, dugay kay ni appoint og administrator sa luwa. Nakaroon, status ko ang luwa. Walay panding gagawas, wala tanan, status ko. So, isa po to na kailangan, no? So, di na po nga bahin, no? Bisan pa ba na-award na sa kontraktor, karo yung trabaho na, Daghang gyapon kayo ang mga challenges nga nangahitabo ba. Eh pagingon, pareha na pandemic, no? Nya. Napaybusiko nga halos pag nag-unong kabulan ay gi install among kuryente kay ko. Ang kayo og mga requirements na mga gipapangita nga mga gamit nga isod kayo pang pangitao, no? So kana gitrabaho man nato tanan, no? Gitrabaho man nato tanan. Galing lang dili lang gyud nato ma-control ang panahon. Una siya nahimo og langan ana. Nakaron ako na pud iklaro nga ang project na approve 2017 pa, no? Karon nasugdan 2023 o 2024 na. So yung alam ko na sayop ko. So gikan sa 2017 paingon sa 2024. Ang inflation dako na kayo, no? So dili man ka maingon nga ang project adungagan ta ni kwarta kay na inflation. Ug mo sa to naka-specify sa project mo magito untay ipunta. No nay usa sa hinungdan nganong ang kontraktor maglisod na gid siya og papadayon sa project. Di lang po na ako ma-confirm pero kaya mamanato sila ma-istorya pero posible nga mo na klaro nga hinungdan nga surrender gid sila sa project. Mo na hinungdan nga ang laya sila, no? So, grabe good kayo na nga kuan. Pero gani, katong last manggod nilang nga kuan, last nilang hirit sa kontraktor, prior lugar na niya. Kami, naglagot namin kay hinay lagi kayo. No? Gusto nta namo madali kay gani, grabe na kayo ang kuan lagi, yung mga sa tao nga unta matubig na. Wala, gid, mahangyo sila barisyon. Kanang itong barisyon order boost. O, ako lang na isa sa gamay nga. Kunuhay, legal man na siya. Legal man na siya nung nga. Kunuhay, 100 meters ang tubo, 50 meters na lang ang ibutang. Kaya ang katong 50 meters, ato na siyang i-convert. Ani nga dili po din nga ilagin ang sound. Na-project nga makulang nga, muto i-puno kibali diha, no? Variation order ang tawag ana. So, punta, no? Gamay na lang mangyudunta tayo kulang anang sa palo nga project, no? Kana na lang gidutang pagputol sa National Highway. Kana po, dugay gyapon kay na-approve, no? Ang pagkating sa kuan na abta na lang nga na-overlay na og espalto ang simento. So, nadugagan ang gasto kay dili man pwede nga nagputol nimo ang katong espalto, di na nimo tong iuli. Uh-huh. Mahal ba kayo ang espalto karon kay kabalo ba itang ang espalto, byproducts ba na siya sa oil, no? Uh-huh. So, muna, abot po 800,000 ang barisyon. Ako mismo, personally, niingon ko sa board nga, adili ko, anak ka o yun, kay patiragin na kayo ang nakuha. So, gani, na ako yung mga suggestion, antong nga time nga, isa lang sa atong, kay tuluman ni Kabok ang putlon, dito sa Dagaw, ang isa, diri ang isa sa may simbahan, niya ang isa mo diri at bang sa munisipyo. Kaya akong gisuggest nga isa lang sa ang putlon kato lang sa dito sa Dagaw para ang tubig sa palo makaabot sa poblasyon. Ngayon makasulbad unta sa kawad sa tubig, no? Pero sa wa na to kuan, wa na to dam ha. Na kuan gid sa no, wala gid siya gi-realize sa kontraktor kay wala siguro na agahi mo ha. Ana siguro takabalo sa ilang kuan niya. Na pag itoy time nga nag prior lugar anang mga barisyon ang kontraktor ni hangyo siya nga na dako naman niya mong agi release me o kaning amount ya propose sa luwa
1: kay ang, no? Okay sir, ang project mong good diha, una ang project ay ang bayad
0: ana unta dapat no, pero ako mong good boss kay sa experience ako nga kaning mga kontraktor basta marelisan og funds mangawa kajut kanang murabag mubalhin og trabaho dito sa bawa takabalo ana. So ako pinahimo ako gid usa na ko pirmahan ng ilang kuan ang ilahang katong ako pa chairman, ako pa signature, usa na ko pirmahan ng cheque nga bayad sila. Pangayuan ko gid sila og commitment letter. Ug unsay lang ug ang time frame kay kunuhay lagi nga man kay nang sigilan tag release unya way agi, di ba?
1: So kala sir, posible ka kana karon nahitabo sa duha ka project na tanggong natulog sumaha pa tungod siguro ka ang budget na hurot na o naapa na yung budget pero usay gi problema nga nawa na human.
0: Okay. So, kana klarohon ako na naanay kwarta, naanay kwarta, no? Napagani, wala pa na nila ng full pay ang mga contractor, anak. Kaya gani, hold na ginamo ang mga payment. Kaya lagi, nga, dili manggod klaro ang trabaho ba? Dili bitaw mumit sa ato ang time frame nga gusto. Munang ato, pudunta silang ipit-ipiton. It could be nga, basin mo po na yung mga hinungdan nga, kwan, pero ang ato manggod ginahuna na permi, nga unsay welfare sa water district. Bahala ng mga contractor diya. Total naman ay pamaagi permi. Malangan lang. Malangan lang, no? Gani, natoy, isa po na nga, natoy na-release nga. Di naman ako isignature at ito nga time nga. Kani o 1.2 million na wag yung gani commitment letter nga gipangayo. So, siguro sa kuan nga undang na tani kay total na natay na kuan na nakabawi na ta ana lugar ba kay ako lagi ingon nga dayo kayo 2017 pa 2020 pun sugdan gabi na kay ang inflation ba mga tubo di na mao presyo ang water pump ana ang labor di na mao no. So oto no ang kana pong saan lugan ako pa may tira ng time pag layas ana ako gyud mismo ang nangusog nga ondangon nga kontraktor kay asa man kakakita kontraktor boss nga wala man gani tao dire gibutang sa kamanglasan pero wala man gud may control ana kay ang back man gud i-post man gud na online ang kuan ang kaning unsani ang project ba
1: oh pero sir kanang gihimo nga water source sa barangay and Lugan, sir, kusog ang tubig, ano? Unsa ka, ang kapasidad niya, kayahon, sir, para sa itong mga konsumante?
0: Yag, yun ta. Muna'y pinaka-base sa itong geo-resistivity test, ang kanang ang Lugan o Mandaing ang pinaka-gwapo o tubig nga makuha. Tungod siguro ga parallel manggod sa duha ka suba, which is ang Kulangi o ang Bubunawan. Naa siya sa tunga ba? So, gwapo, good kayo ang mga tubig, ano, gani? Uwa ko masayop, mga 9 LPS man siguro. Aka ng 9, ano man guna, boss, ang pag-compute man guna na, isa ka LPS, makaserve na siya o 100 ka household. So, aka ng 9 LPS, nana siya sa 900 households kung direct pumping. Pero, bot pa sa bot, wala maagi yung reservoir. Pero, madungagan na kung maagi sa reservoir, no? So, ana lugar, no? So, para yun ta, no? Kaya basin, ako na kayo guras ang akong gikuha diya sa inyo. So, mo to no kato ang Lugan ako gingnan nga unsa man ning klase nga kontraktor nga wa mangani magsige ra og panawag sa opisina nga pwede ba ko magpatabang nga tawagon pangitaan kong tao unsa man nga nahimo na manino natog kamo na mano nang gapang ko anon ani so medyo na ko to na istoryahan og di mao mo to nga kadugayan di na siya mo istoryahan ako na kuan kanang kaya ako masigil lagi dok-dok, no? So, kana, no? Kana po ang Lugan, kasi ako pa'y ga-release niya sa, ako pa'y signature, ako gina siyang pangayuan o commitment letter, time frame, o kanusan niya muna sa, kuhan, kanusan na niya mahuman. So, padayan ko, boss, no? Padayan ko. So, kana tanan, no? Kustan manuntan ng project, no? Parehan ng, kanang reservoir, na anong diya sa palog ibutang, kanang mga kanong anlugan ang among giuna dire sa pika dire sa may sa ngalan ani dire sa may punoon ana oh dili nauna sa anlugan niya kanang iba may gipanguna kay nakita man gud unta nato nga gawas sa kuan gamay ra ang mga estudyo kay street kayo ang terrain ba ikan lugar sa palo paingon sa kabuluhan hindi bitaw kakakitag bukid ana so makita na mo nga direta mo una kay once nga mo income na ang district din lapita dali na man kayo trabaho uni diri sa may kuan ta kaning lambagan batog no kani man gudon ta nga mga project cluster man ta ni no pero dili lang gyud na to ma kuan dili lang gyud na to matag-an ang panahon nga kanang dili na to kontrolado ang panahon ba although ata dia sige tag nangu mo sige tag pastar pero wala gid siya ni wala gid na to na meet ang mga time frame ba no? Kay kanang reservoir dia konektado man pod kanang sa palo nga imong nakita bitaw nimo konektado pud unta na sa project nga gihatag ni congressman nga 10 million para pod unta sa iba na project konektado ta na sila kay aron maserbisyo an unta nang BSU ang barangay ang kanang pila ka buok nga housing dia.
1: Okay.
0: Unta na sa ang priority ana.
1: Okay. Appeal pod ang iba karon.

0: Sir, Sir Robin, kaniadto pagid crisis kay datong tubig diha. Kung kulang gyud ang kapasidad sa water district karon, anong ba o gitugutan ba ninyo kaniadto nga manggilabot ang LGU o ang LUA aron masolusyonan ang crisis sa tubig?
1: Muna karon, Sir ba ako gani nang gisulat no. Kung gusto gyud sa LGU nga masulbad ning problema sa liga na ko, suod sa duha ka bulan, pinakadugay, na ako'y nahunonan solusyon.
0: Mm-mm.
1: Ani. Pero, kingan lang ako ang tabang sa LGU o sa kuhan. Na ako'y duha ka opsyon, no? It's either nga tabangan nila o kuhan, tabangan ko nila o pagkita sa kontraktor para manegosyate, or napay usa ka opsyon, pero ani man gud sir ba, medyo sensitive mong gani atong istudahan karon kay ako to kanhi ko nga director sa water district nagresign naman ko no, pero nagresign ko ako gyapon nag isa-isa karon nga no, kay gani gihimo man gyapon nag issue, so na ako duha ka opsyon nga gihuna-huna nga para unta nga ma-improve ang system sa pinaka dali nga panahon no, nga unta tabangan ta sa LGU o kaha basin matiksa na to si congressman nga matabangan ta niya congressman Jan Flores no, nga sa labing daling panahon dali ra gid kayo unta, dali ra gid kayo og ma-meet lang mi, masabtan lang nila ang ako ang gihuna-huna no, so ana no, siguro pwede pa ba ko mapadayon boss?
0: Okay sir, no? Padayon sir.
1: So kadyat lang ha. Eh, medyo nawala. Okay. So, kanon, pangutana na po, no? Pangutana, nga nung diha man gibutang ang reservoir sa Palo, no? Kay naghandra bagya po na gaingon, mo na ang LGU, nga nung diha, nga, priority ang poblasyon, ang lugar. So, diha na ito gibutang, bus ba? Inaupununta nga, para lundungan, tas Ginoo, ang mga tao, no, nga, ma-mention na ni, nga, ato na diha gibutang, kay gadahong ta nga, kailan magigkaan ang bowl spring, ba? Kasi maabot ang panahon, malamdagan ang mga panghuna-una, para sa katawahan, maligusit ang tarong, matagaan sa sila dito, panginabuhian, ana. Kasi mag makuha na to, makunit na to siya, muna mo hatag din ang saktong tubig. Kasi mo, kabanglasan kay, huwag imong tanahon, habog manggigay na lihagot. Paingon siguro, imbatog, akong tanaw, abot manggigay ng tubig, ana. Gawas na lang, anindiris, may benching ko, diha na pita kay habog naman po na o kaning sabay ngalan na ng tagiptip kana magayon na naging taglayan, pero kana ginunta ang condition nganong diha sa gibutang, so kana ato man ang gihuno na no, para sa future unta ba na may kwarta, na may kontraktor, na may gani kan pa biya 6 million o 5 million 11 million pa kinuha ang nabid sa 16 million nga certificate of kuan katong availability of fund katong CAF, di ba? So na pagid untay mga kwarta ba nga para diha no, pero lagi Ginoo man aw ganang gihangi ginato lagi untang Ginoo nga malamdagan unta nga ma-plaster gyud unta na tanan no, ganit salamat ganit ta sa kanha family kay sila man nag-donate anang yuta nga gibutangan anang kuan kay kodang ilang bisyon nga sila pud mismo diha sa iba galisod gyud sa tubig, pero giabot na gyud. Pasensya lang kayo sa inyong pamilya nga ang amo ang mga project pod nga unta atong gihuna-huna nga maayo, wala gid nato namit no, so
0: okay,
1: salamat balinsa wa tudi sila na design ana. Okay
0: sir Robin, adunay komento dre, dili man makialam ang LGU ana kung walay proper complaint from the consumers asking the LGU to intervene, as long as the water district is still doing its system, then LGU will give them the chance. Kay kung salon sab sa LGU, dako kayo na nga gasto. So, ang pangutana, dre sir, unsay mga lakang sa water district para masulbad ni nga problema? Duna ba okay, o duna ba'y paaboton nga improvement ang katawhan sa lungsod sa Kabanglasan?
1: Anak, karon bus ba, akong di kaingon nga, ako, moto akong downfall kay Bali ba nga. Pagkuhan, nag-resign dayong ko as a board kay gani, gusto unta ko nga mag-apply as GM mo magigingon sa balaod. Niya kana karon akong pag-resign. Mao nay akong gikasulti ganina nga mo ni akong downfall.

0: kay nagmang meeting di naman ko i-recognize kay di naman ko member sa board pero unta daghan kay kog mga idea nga pwede unta na to imutang bitaw diha unya karon nang ang gani ya, maabot man ta na karon nga panap na sitwasyon bo so ako lang ning ipadayon no ato lang tong medyo i-take note gamay kato imong gisulti unabay lakang no ang water district no anak nga panahon so ato lang i-kuan gamay ato nang isubugan gamay no so bahin ta ani na karon pag resign sa GM no sa okay. Water district. Okay, so mga first week sa June, sige nag-ingon ang kanhi GM nga nagsakit siya. Gani, ingon pa siya nga abot og kahinglan pa ba nako due to health issues ko, no. Di na lang nako isulti, no. Sagid ang iyang ibati. Pero since nga sugod sa first week sa June, paingon sa June 30 nga nagresign siya, sa adlaw nga nagresign siya. Wala na GM ang opisina. So nagkasabot ang board na magbutang og OIC. Ako kibali ang nabutang at tumatayin nga ang OIC. Pero ano transaksyon? Igo lang kumuman sa tao. Sa hindi mo karoon. Unsay kanang kibali, efficiency lang ba nga? At least ang district, nagdagan, nagplaster, no? So wala pa yun to, ingon nga, mag-resign siya, mag-apply ko, wala pa natanan nga mga issue. No? So, para ang mga tao maplaster, so, giaprubahan kibali sa kuan sa board nga ako kibali ang OIC diha. So uban na no mga siguro mga third week sa June wa namang gid sa magparamdam niya si kay tungod lagi sa health issues. Nakadung nami nanay hungihong an official nga mo-resign na lagi ang kanhi GM. So ang gihimo sa board naghimo mi og pre-qualification or kanang qualification ba sa mga musunod nga general manager sa water district, no? So, kanto nga time, wala pa man to'y mga, wala pa ko mag-apply, wala pa yung kante, kay wala, unofficial man, ang kwan. So, muna yung kibali, ang mga nangahimo nga qualification, no? Pino citizen, siyempre, no? So, dapat graduate siya sa business ad or sa human resource or engineering or other related fields. So at least now tay 5 years na experience ba sa water supervision or management. Dayon dapat lang unta nga diha lang sa water district magkuha og empleyado, no? So kani pod unta now nga dapat tagid unta say water connection, no? So niya at least na siya sa 30 to 50 years old kay og mutas pod ana misud man og kanang retirable na ba. So dapat po dapat yung mga nagid siya competence, no, og experience to manage water utility operation, no. So kana muna among gipangsulat so langguro ni mga order pero muna siya ang nadito, no. So muna nakauna na ko nga katong ni-resign na si GM total at nag-servisyo kibali sa 240 pesos ang kilo. Nga no, dahil akong apply na yung pagka-GM. Kaya ron yun ka nga makuhan. Kanang mapadayon ang operation ba. So akong wala pa na naiabot. Wala pa naiabot lugar. So, bisan pag lugar at po pangkanaon diya sa district o sa gawa, kung nakailan lugar po sa district nga, ako timang sa kibali diya sa management. Although,
1: okay. Okay, Sir Robin, wala tagamay. Hello sir. Medyo na wala tong signal, sir. Hello sir. Hello sir. Okay, so babalik na tawag si Robin, mga katropa. So, gabi no. Oto mga katropa, gisay-say mga suking tipamina kung unsa gid aga water district. So sa una, appointed by mayor mga katropa. Mga suking tigpaminaw, aga board of director niya. So, karon nagkakulinsiyang na agadagan sa water district o wa na nasustain mga tropa pagpaagas o nindot ng trabaho o kining kanabitang pagsustain sa mga konsumidor. So, Sir Ben, padayon ta. Wala itong signal.
0: Okay na. Ako na. Okay, so, sir. Ako lang siguro pasan gamay, no?
1: Mm.
0: So, pero nagpitsa 30, nag-resign na dayon ang GM. So, upon his resignation, akong giunong na nga, ako po na-applyan dali. So, pero prior lugar na, 2 days before, iyan akong gitawagan sa kani GM. Iyan pag po ang kuy, kay Kuya Malang sa Eagle.
1: Mm.
0: Mag-resign ko. Kay nakita ang dili maayo ko ang ikaw apply ang district kay daghang kag tabalan nga kayuhan para diha, no? So iya gyapon kay balig ko ani ako naguno na ko nga June 30 nag resign siya pagka July 1 nag meeting ang board kay lagi ang topic kanang resignation ako unta akong gi-applyan diretso-diretso dayon kay samtang na ang GM dali unta ang transition nang paspas ba at least unta to nga padayon dayon pero imbis nga ang mga board mauyo na unta nga ako lagi untay mapuli, no? Dito na dayon nga gibuyag na dayon ni sa chairman out, no, out of order ko nung ano ko nung i-appointin ko nga mag-source out pa man ko no, sa gawas niya balik kay bali ang akong competence ba wala makita niya guys. So na na din mga panghitabo ato nga na dai gyapon mga personal nga mga interest pa. So dili man nato malimot kay siyempre gusto man sa siguro sila mutabang kabalo sa ilang kuan na. So ako lang unta fair play lang bitaw dili na unta maabot sa kagubot, no? Kay karon gubot kayo ang board mo na nga salamat ta nga itabangan kay bali sa mayor nga maupa ba ang tension sa board, no?
1: Yeah,
0: so samtang, no?
1: Okay, Sir Ruben, wala pod ni nakiga-meeting ang general manager before, kato nga former general manager nga, i-appoint na to si Ruben Hernandez as a new GM Tabangan na to, kaysa ang nakong kahibalo. Wala pod siya nahimo kay nga na before siya may naog siya ang position, sir?
0: Kuan lang pod, no? Kay neutral pod siya. Po siya gisulti nung sa banggaling pero nakita na ko nga wala siya manglabot, no, sa position sa board sa gyud. Pero ako gyud gi kuhan nga unta para paspas ang transition. Ako unta tong applyan, no. So ato upon resignation ako sa pagka board wala man nilagi uyon nga ako lagi ang kuhan kay buyag man diretso sa chairman nga dili lagi daw kuno kay out of order ko, no, ang ako ang pag-appoint ko, ah. So wala dayon na higayon nga na appoint ko, no. So mo na dayon to gipagawas din ko sa boardroom kay kunuhay nag-resign naman ko as kuan gidawat naman nila giabong na din ko sa boardroom. So ang ako ang resignation na hinawipunis ba agad siya ko kay good man kayo nung ma-istorya pero nagyad na ko ya po ang mga tanta lang personal na nila wala nila gitugot, no, nga ako ang mukuan ko ang malingkod. Gani hindi po yan pagani ko sa akong mga igagaw o mga parente nga abogado nga nung kuno ni-resign dayon ko nga unta ako sa tong gi-astar ba kay kaya dayon unta ko nag-resign total lahi mangod lagi ta kay ang atong gusto mangod tubay tas balaod ba.
1: Okay, sir.
0: Mana noon ang agad sa tuwa.
1: Okay, sir Ruben, adunay pipila ka mga pangutana doon sa itong mga FV viewers karon. I-ask you, sir, sa iyahaga term, wala ba'y anomalya sa pag-allocate sa budget? Kung nag-allocate og kwarta para sa patubig, nganong wala man na prosper? Nganong nga unta ang pag-allocate og funds? Funds, nakaplano man na, nakaplano kung asa tama ng budget o mahuman ba o dili?
0: Ako maingon, base sa kanya, ang gid ko diya, wala may anomalya.
1: Sir?
0: Wala gid ko yung nakita. Wala ko nakita ng anomalya. Palihin ko kung plaster, kaya mura mag putol-putol ko.
1: Oh, putol-putol ka na, sir. Klaro so, na, sir.
0: Akong nakita, no, nga, wala. Yeah, wala na maliya sa kuhan. Sigurado na kay naman may audit po. Kay audit man may sometimes time. Wala may anomalya nga nakita sa project, no.
1: Oh, kanang...
0: Ang kuhan lang yun, ang langan. Ang langan, og ang inflation mo na ang problema ng atong sultan. Okay.
1: Okay. Sir, adu na pay dugang pangutana kanang 6 million nga budget na audit na ba na?
0: Wala pa stad ka na audit kay gani lagi ongoing man ang project, no? Di man po musulod ang pero og kuan og tagaan gid na og insakto nga pagtagad siguro sa OICD ang GM audit niya. So sige na ipa-audit pero asop karon kay wala pa man na wala pa man gid na legal nga ingon nga kanang ipaundang na or kuan wala pa gani nila gisulatan kay gani ang sa akong nakita kagahapon sa interview nga hulaton pa daw kuno nga kay nag-out of town pa ang chairman. Part manggudong tana sa operasyon sa GM. Wala ginanganong hulaton pa man ang chairman nga ang board policy maker man mi og overseer. Ang mo issue ana og mga kuan, ang issue ana og mga sakto nga lakang ang GM man.
1: Okay.
0: So, karon.
1: Okay, sir, adu na pay pangutana kini murag medyo hait ni sir. Sir, nabay mga first in nga kinsa naa sa sulod sa water district nagtrabaho? Kana bang pamilya nga naglingkod, pwede ba ni unsa tan-aw nimo nga resulta ani?
0: Para nako no, adi mapunta abogado, no? Pero sa karon manggod lagi magyapon na gitubag man kagahapon kay kuan gitubag man kagahapon nga dili manggod ka maigo sa nepotism basta dili kuan ang GO manggod na ang mga naadiha. GO kibali pa GO niya o gawas o kanang mga high position imong ipang butang kay kibali subject na siya for kuan kanang investigation sa anak ba na nepotism na mga pero og GO ambot lang og sakto ba ko pero siguro ato nang ipangutana sa legal. Ay lisod man kayo og ako yung tubag anak no.
1: Okay. Okay as Ruben medyo upos ang ato ga oras sir kasi aduna pa kay ikadungag or unsa pa man ang dungag nimo diha nga ato pwede masayran sa ato katawan sa lungsod sa Kabanglasan.
0: Okay, so ana lang siguro no ako karon yano na lang man ko diris balay no tigwa-tigway na lang ko ni kung kabay bagbahog no so, ako wala na gid koy personality sa district gawa sa akong application nga nakabinbin pa dito gani unta tong application ako dito na postro to o katong kanang pagka-OIC karon kay na postro na kay unta ang saabot ana nga 3 months sa mulingkod after 3 months ako na pod kay tanawon unta dayon lagi ug unsa gyud ang mayo og performance.
1: Pero kung dili makaya sa bag-o nga point karon sir nga general manager ang problema o di masulbat ang problema sa water district siguro makita na sa board nga kinanglan pod siguro nga ilisan o sa may plano o lakang nga buhaton kay kung pabalik-balik ang problema na, management man ni mismanagement man ang problema ni sir.
0: Oh, pala ang problema lagi karon kay ang both manggod permi sa board kay upatra man sila. Kanang tabla ba? So, walay desisyon nga mahimo ang district. Gani, nisulod lang lagi na nga desisyon ng kanang kuan, kanang ingon nga sila, kanang mag 3 months, nisulod lang na para lang yun unta nga makontinue ang operation sa district kung dili mabayran ang mga bayron nun, ana. Dayon, ang problema, kay nakita na ko ang board resolution, uy, murag wala naman ta na so dito sa mga istorya dito, nga mag-iingon naman dito 3 months siya, niya, pwede ipadayon, pwede paundang. Pero ang sabot nga, unta, mupuli ang sunod ng aplikante, bahala na lang dili tangan lang, kaya ba sinayapoy lang ang aplikante, unta na mutang tanan dito sa Pwere Assist. At, kung unta, kanang transparency ba? So, ako, nakoy kay, wala naman, na naman sa ila tanan ng gahom. Kaya ka, sila chair, sila secretary, ila GM. So, unsa pa man imong laban diha? Ang ako ragyud laban diha. Kaning duha ka direktor nag naglaban sa ako, katong staff nga kunuhay naglaban diha pun sa ako ug ang akong good faith nga unta ma cluster. niya, inoo na yun, siyempre, no. Mora man kaya akong intensyon. Unsa pa may akong lain nga intensyon niya. So, astar man ko, kinabuhi. Ano, lugar ba? Gusto lang yun sa ako, tabangan ang district. O lang na ang ako ang buwan niya. Ang ako pong kahibalo sa 12 years na ako niya, unta, hindi po doon ta maabot sa pagkasayang. Hindi po doon ta maanugon lang. Pero, na may naglantaw, na may ginoo nagkuan, nagtanaw sa ato kung sagad ang maayo, no? So mo lang na pildi may permit sa boat o sa panahon kay tabla man pero mas powerful man sila. Nana lang.
1: Okay. Sir Robin, daghan kayong salamat sir sa imong higayod og panahon nga gihatag diri sa XFM Bukid noon. At least nga nakapaminaw po sa imong side gina. Naminaw man po na ika diha sa buha kagahapon. Nakita ni mong video kay gipuos man po na sa XFM Bukid noon. So salamat kay sir.
0: Okay, so pasalamat po ko no ninyo gani ang ako aganing statement medyo ni sir Ro kay gani unta lagi consolidate na surprise man lagi ko pero sige lang at least ang mga tao karon ay balo sila na inana di ay nganong langan kay base man good ang impression sa tao karon nga nagpatara lang bitaw ta murag wala tay gihimo ba nana gani ma na beta dia nya ang ato be dia kana man good atong pagtabang sa district ato man ang kanang corporate social responsibility ba wa man ko madawdaw dia to adag 40 mong sildo imo honorarium ako dia murag passionate lang ko bang baguni nga misyon sa akong kinabuhi niya. O, malantod ang maing tubig. Apil man po na akong pamilya, makabinipisyo, anak. Kay, kay managob, di ba? So, unta, no, malagdagan sa doon ta sila di sa opisina, makita sa doon ta nila ang mga solusyon nga dapat unta makita, no, nga dapat unta aksyonan. O, lang di doon ta na ang ako ang gampo po sa Ginoo. So, once again, no, salamat kayo, boss, no, sa panahon, sinsya lang kayo o kuan ang akong mga nga info, dili po kayo siguro accurate o kukulangon. Ako mga, unta, masulbad na ni ang tanan, no, para sa kayuhan sa tawahan o sa Water District. Salamat kayo. Okay. God be the glory.
1: Okay. Salamat ka, Sir Robin Hernandez, mong prahog oras, padayod, sa pagpapadibriso sa katawan, lungsod, subang nasan, sir, sa ubaabot. So, mo ito, mga katropa, si Sir Robin Hernandez, mga katropa, kanhi chairman o ganahimong board of directors sa Water District sa Lungsod sa Kabanglasan. So wapod ko ni ingon mga katropa na dili kaya o wapod na ko gi dili wakon ingon di po ko mo ingon nga gi underestimate na to ang bagong appointed na general manager karon pero kung ako bitaw kung ako lang kagulingon opinion nako mga kasuking tigpaminaw ha kagulingon akong opinion ni eh. Di man ko butantig Kabanglasan gi di naman ko taga di naman ko butantig barangay iba. Oh, di naman ko butanti des barangay iba mga katropa. Pero kini para sa kuwa ba? Oh, di ko butanti barangay iba para ko sing kasing mga katropa na sa lungsod sa Kabanglasan kay diha ko nagdako. Oh. Ning laylo lang ko mga katropa kay naa ta diri sa Malaybalay nag duty. Malapasagdahan na nato mga katropa ang ato ang responsibilidad diha kay naa diri ang atong focus nga trabaho. So mo ni mga suking tigpaminaw. Kung usa ko ang kagalingon lang panglantaw ba? Wapo ko miingon nga mutuo mo na ko ang ako mo ipo inyo iya man tao kini panglantaw bitaw kung kini nga katas-on nga serbisyo ni si Ruben bitaw sa kuan bitaw sa Water District sa una hangtod nga karong tuiga ako lang ha wa ko ingon nga inyuhan eh ako ani mo na akong ibutang nga general manager ay karon maplastar ang kakulangon sa tubig ang kini nga problema sa tubig sa lungsod sa Kabanglasan. Tama siya kapasidad, mga katropa. Wala kong ingon ha, nag-underestimate na ko ang general manager diha. Nanglingkod naman na si Ma Milani Pantalyon diha. Kung sa kuwa lang. Sa mga panglantaw lang, mga suking tigpaminaw. Kung diha tayo magbase ba, kung backtracking record na mga katropa, based on experience, siguro, para sa ako, nindot ni. Ngaan ni ba? Pero, sama, kinsa man po ta. Kinsa man po ko. Dili man ko part sa Board of Directors Water District. To appoint Sir Robin Hernandez. Dili man ko yung anak. Di man ta. Wala ta diha mga katropa. Wala papel. Ang ato is, igo lang nga, panglantaw ba kung basihan na itong backtracking. Pero, kabalo po ko, kakaya po siro na ni Ma'am Milani Pantalyon mga katropa nga sulbaro ng problema. Mao nga, siya ang gibutang sa board of, mga board of director niya nga siya ang malingkod as a general manager karon. Salig ta na. Muna nga, mga katawan sa kalungsod sa Kabanglasan, ang atong problema giangungo mga tropa. Dungog man to ang interview ni Ma'am Milani, ang uban na to para to na post mga tropa kay tungod sa tong kabisi. Sige lang, ato tang i-post dire, apil lang kang mayor. Oh. Ay ato nang tan-awon. Oh. Di na to hukman Largos yung Ma'am Milani Pantalyo, ang bagong general manager niya nga dili na kaya ni Ma'am kay babae na. Wa ta kabalo sa kapasidad sa babae mga suking tigpaminaw. Oh. Kini dako ning hagit para ni Ma'am Milani mga katropa. Kining gisagubang karon sa water district da sa lungsod sa Kabanglasan. Ha? Siguro na sa mga plan A, plan B karon, plan C mga katropa nga. Kini kaya bisa pag independent body lang mi usa may ka independent body mga katropa sa LGU pero among gisirbusyon ang lungsod mas Kabanglasan, basing nagliter na ni siya ba? Wa ta kabalo sa ground bitaw nga nagliter na ni sa buhatan ni Mayor nga Mayor mao ni ang problema na mo. Grabe gatubang nga crisis karon ang atoang water district. Basing pwede mi magpatabang. Basing kana ginalihok na ni Ma'am Milani karon. So after 3 months mga tropa kay suma palagi nga duna ni siya ay setawag na murag gibalik under observation. Kina ko malitok ang term ana mga tropa. After 3 months kung kuan proko lisod gini sulbaro ning 3 months after 3 months mga tropa ning crisis ay diya palang kadaas pagsulbad sa lubog nga tubig, hugaw nga tubig, mga katropa. Tinisura eh. Tinisura gina. Paghatag og saktong agas diya sa mga water, inguman, mga purok nga elevated ang mga area. Lisod gina buhaton. Morning nga, kunting pasinsya, kunting tiyaga lang yun mga kaigsuunan nato sa lungsod sa Kabanglasan. Atong pasagdaan nga mutarbaho ang atoag bagong appointed general manager diya. Kung di kaya, doon na may nakabinbin nga mga application siguro diya nga gustong mahimong general manager. O niya, kung makita na mga katropa sa board of director karon nga namunuan diya, labi na sa chairwoman mga katropa, kung makita na nga, habi, tanawin ito ni backtracking, backtracking ito ni tawhana nga nang-apply sa general manager. Kaya ba niya ni? Ano ba? O niya, magbuang board, trabaho mo na sa board mga katropa to elect as a general manager mga suking tigpaminaw. Kung sa pagkakaroon, atong patarbahoon mga katropa ang bagong general manager sa lungsod sa Kabanglasan sa water district, aron po nga mahanay, maplastar, matubag ang mga yungungos katawan sa lungsod mga tropa. I believe nga kaya na ano mga Milani Pantalyon. Starlight Milestone, good morning, watching from Barangay Patpat. Pa-shout out dire Barangay Dalawangan, Sir Francisco Alimurin. Pasinsa kayo, karon po kayo nalili, iba kayo. O niya, Light Lailingling. Dili makuha sa radio ang frequency, sir, dire sa Patpat. Live ako, nagtanaw, maayong buntag. Eh, 101.7, ma'am, basin na nakakuan po na, sa FM, tamam, sa FM. FM kay si Nanay Darwinda Batulina, Nanay Darwinda, si Nanay Surayda Batulina. At ako na, nagyawyo siya, kaya dito ako niya madungog. Kung siya pagdungog dito sa iim niya gisit, may buntag na ni Nanay, Nanay Surayda, o ni Ate Darwinda Batulina. Onya si Yin Smith, good morning katropa, watching always dire sa among uma, harapit nimong uma Yin Smith. Danmark Leopoldo, atong amigo nga gahi kaayo. Bagtek sa field ni bata ato ning kaubas buhat. Good morning sir, belated happy birthday sa akong Manoy Lito na mata. Good morning Danmark Leopoldo, nag greet niya yang Manoy nag birthday ni kagahapon siguro. Oh, gahapon ni Mark nag birthday. Happy birthday si mong Manoy, si Aljon Ihara. Mayong buntag sa tanan o sa imo, katropang Jonathan. Watching from Sumpong. Mayong ha, buntag sa barangay Sumpong, mga katropa, si Iko Lima. Kung naay magbayad sa tubig, unta naay improvement. Kung dili makaya, ihatag sa LGU, kay ang tubig, importante na sa katawan, necessary needs na sa tao. Insakto gini siya. Oh. Insakto gini mga katropa. Mamanimaho mangita basig na pay tubig, kana pa kang wagi tubig. Okay, need bagid manghugas. Okay, nara ba poy baho nga di pod maayo, na poy baho nga mayuhon. Kana dayon durian baho pero lami. Na poy baho nga way lami. Ha? Well, Lord. Lingo-lingo ang technical, oy. Nami tayo, baho nga lami. Napoy baho nga, wagi po'y lami. Ay katawa di akat. Nasa yung katawa na sa kati likod ron. Oh, dakong hagit na sa new manager. Oh, unsaon pagsulbad na. Oh, kini. Dako jud ning hagit para siya hagyon. Oh. Let's give them the chance kay ang improvement dili man na sili nga muhalang dayon. Sakto pon. Oh. Sakto pon ni mga tropa. Kaning dataas kay grace period ay. Kada mag-manage ka mga katropa o usa ka imong ayuhon pagbalik, i-rehab nimo ng problema. Perting lisura, mura kag nagpaayo anaw kuan ba? Karang usa ka sakit mga katropa nga hinahinay mga suking timura kag nagpaayo ana og balatian nga ulcer. Ang ulcer bitaw nga sakit mga katropa kung imuha ng tambalan dili man ingon nga mauli anday dayon. Daghan mga proseso mga katropa mura gihapon ang problema sa Water District sa lungsod sa Kabanglasan. Pero tuo ko aning mamila ni mga katropa kaya lagi niya ni. Si Bibiana ang baho na lami. Ang baho nga lami. Unsa man nga baho nga lami, Ma'am Bibiana, be? Ako, lami nga baho, durian. Mga katropa, sa pagpadayon, kita man talasay, alas 9:30, napatay report, mga suking tigpaminaw. Good morning, kumusta naman ta? Kumusta naman ta? Katawa man ta? Makakatawa daw siya. Takas naman si Ma'am Bibiana, mga katropa. Good morning, niya, ma'am. Report mga katropa, DPWH Secretary Vince Dison. Oy, naglagot sa ingong palpak nga flood control project sa Bangkal, Davao City. Bilyones pesos nga budget gipangita. Naanod na sa baha asik oy. Report pinagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
2: XFM Report.
3: Nalagot si DPWH Secretary Vince Dizon humanasayran nga palpak ang nahimong katukuran sa flood control project sa Bangkal, Davao City nga maoy hinungdan nga nahasol ug nabutang pa sa risgo ang kinabuhi sa mga residente sa lugar. Labing gikasuko matud pa niini sanglit pila ka tuig na ang milabay dihang nasinati na diay sa mga residente ang baha apan wala gihapon na aksyonan. Rason nga wala niini kapugngi nga kwestiyonon kung asa na padulong ang bilyones nga pundo nga gigahin sa gobyerno alang sa maong proyekto.
4: Nakakagalit talaga eh. Kasi nangyari na pag ito 2019. Last time na umangat yung tubig 2019. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya galo ako nagalit dito sa DE natin kahit na bago siya. Kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So ibig sabihin, kung yon nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung peruisyo ng mga kababayan natin dito.
3: Gibulgar sab ni Dizon nga napulo katuig na nga walay dredging o wala gilimpiyuhan ang Talumo River. Rason nga napundo ang daghang lapok sa sapa ug maoy hinungdan nga miapaw ang tubig ug mibaha bisan sa kadako sa gitukod nga dike. Gibasol ni ini ang kanhili dirato sa DPWH national ug lokal tungod sa kapakyas sa insaktong pagpatuman sa proyekto. Agig sulbad sa problema, gimanduan na sa kalihim ang Department Engineers nga sugdan dayon ang pagpataas sa dike ug paghawas sa mga lapok sa sapa aron dili na masubli ang makatroma nga kasinatian sa mga residente sa Bangkal human kini nabahaan ni adtong nakalabayng Hulyo 14 sa gabii. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Bullseye! Daga salamat katropang Marvin Ibano Siboga report. Dugang hanay sa mga balita mga katropa. City government na mi-award og mga residential lots ngadto sa mga ngadto sa 44 ka mga pamilyang na displasar. Report pinagi ni katropang Janice Lumambos sa PIA Bukidnon.
2: XFM Report.
5: Formal nga gitunol sa City Government of Valencia ang mga residential lots ngadto sa 44 ka mga verified displaced families ato sa awarding ceremony nga gipaygayon niadtong Hulyo 20, 2026, City Hall Covered Court. Ipasiugdahan ang maong kalihukan ubos sa liderato ni Mayor Ami Galario, kauban ang 10 sanggunian panlusod pinangulohan ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Kabayan kini sa housing ug relocation program sa syudad aron mahatagan og luwas ug angay nga lugar nga pagatukuran og panimalay ang mga benepisyaryo didto sa Barangay Lumbo. Matod sa LGU, napugos ug biya ang mga benepisyaryo sa ilang gipuyan tungod sa resolution sa land dispute. Dugang pa, pipila kanila naapektuhan usab sa pagbaan niya at tumiyaging tuig nga nakapasamot sa ilang kahimtang. Gipahibalo usab sa syudad nga sunod nga i-award ang mga residential lots alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo nga ilang mga panimalay na classify nga totally damaged tungod sa pagbaha ug sila i-relocate ngadto sa Barangay Pinatilan. Tumong sa city government nga pinaagi sa mga programa matuman ang dugay nga damgo sa matag pamilya nga makabato og kaugalingong yuta ug balay. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Janice Lumamba sa Philippine Information Agency Bukidnon.
1: Bullseye. Daga salamat katropa Janice Lumamba sa among report dagikan sa PIA Bukidnon mga katropa. Atong pakpakat ng syudad sa Balinsya. Paspas karon ang mga proyekto di sa mga syudad gihapon mga katropa gani. Bag-uhay lang gi groundbreaking mga katropa ang bag-ong pagtukuran no sa New City Hall mga katropa nindot dito nagian ako to mga suking tigpaminaw tong dito ko og Don Carlos nga naghaton mi og tabang mga katropa tog kauban sa class nga mitaliwan mga suking tigpaminaw nindot ay nindot nanapoy daan nga building bag-ong building itukod tapad ato murag city tourism yata to di o magkuko katambong sa groundbreaking ato mga katropa. Oy na tayo panawagan mga suking tigpaminaw. Doon na tayo panawagan mga katropa usaka Queen Force ang i-turn over sa buhatan sa XFM mga katropa din sa itong buhatan sa XFM Bukidnon pasado alas 8 sa buntag. Kaganihan ni mga katropa sa usaka concerned citizen. Sumala sa nag-turnover, napunitan niya ang Queen Force sa may Armansto alas 4:05 sa hapon Hulyo 29, kagahapon eh. Kagahapon, kini adunay sulod nga cash, kindis og raffle ticket nga nakapangalan kang Remedios Badajos. Kung kinsa man ang nakaila kang Ma'am Remedios Badajos, Ma'am, ang imong raffle ticket, okay, parehas ra ba ta og kuano? Kining si tawag gani kining ginalunan no. Kining gina savings ba? Classmate po ning katropang Hanilo. Kinsa man nakaila kang Ma'am Remedios Badajos mga katropa, mahimo nimong i-claim ang imuhang item sa buhatan 6FM. Daghang salamat. Ma'am, na-address 6FM ang imuhang Queen Force. Ano hilang diri, ma'am? O kinsa may nakaila ni Ma'am Remedios Badajos mga katropa, iting ang mga Badajos family. Magdiri ni sa dirito mo? Kanabitang diri sa... di ubos ba? Mampaalong Street? Iting di sa Mampaalong Street. Siguro sila mga katropa. Na-address niya. Dugang pod, panawagan mga suking tigpaminaw. Missing person. Ano yung missing person mga tropa? Last kini nakita, no? Barangay Sumpong at diha dool sa BFI Malaybalay City mga katropa. Ang kining na missing mga katropa, nagsuot ni sa sinina nga maroon, sweatshirt o green pants mga katropa na wala ni. Atong last ni nakita atong July 29 o kaghapon kadlawa. Alas 3 sa hapon mga suking tigpaminaw. So, ang pangalan mga katropa, Nonito Montero, 69 anyos mga katropa. Pwede ba mo tawag kung kinsa may nakakita ni ini, kang tatay sa 0917-7713411 o di ba ka sa 0917-8692169 o nakapost po ni sa to ang Facebook page mga katropa sa XFM Bukidnon. Unsa man eh, nakuwatag posting ni unsa man ni dire. Unsa man ni be? Asa man ni dapita? Ano man ni? Si problema ani? Sa may problema aning nadre. Sige mo to. So, mo ni mga katropa no. So, kato palihog ko. Kung kinsa nakakita kang tatay Nonito Monteros o kinsa po nakaila kang nanay Remedios Badajos, Ma'am, paki-claim sa imong Queen Force na address sa itong station sa XFM Bukidnon, mga katropa, no? Mga na, missing person, no? Nasa itong Facebook Live karon, Nonito Monteros, mga katropa, 69 years old, mga pinalanggang tigpaminaw. Salamat kayo! Salamat kayo, mga katropa, sa inyong pakinguban ka nato kay Water District, Water District, namang kita ni. Unta, ugma, madungog na to ang unsa ilakang nga pagbuhaton sa sangguniang bayan sa lungsod sa Kabangasan kining crisis mga katropa sa tubig subog lungsod kung mo say mo intervene mo sila ani unsa may lakang mga pagbuhaton ipatawag ba sa SB mga katropa ang buhatan sa water district aron matubag ang yangungo ug mulos katawhan kay kan mangod apektado ba apektado ang katawhan mga katropa sa pagpanerbisyo sa water district kay lagi unang una resign mga katropa ang general manager nga effective June 30. So, tungod siguro sa sumapa, tungod sa health mga katropa, health issue. Una, ang pipila po ka mga miyembro, mga katropa, diya sa mga empleyado sulod, mga katropa, niresign po gihapon mga suking tigpaminaw. So, kana, medyo hanging ba? Hanging mga katropa ang kana bitang operation kung daghang kuwang ang mga tao. Daghang kuwang mga tao, mga suking tigpaminaw. Unya, katubitan na nag-iya og sakyanan. Na nag-iya og sakyanan, hugaw na kayo mga katropa. At to ta sa 4F car wash mga katropa. Diyas sa Purok Uno, Barangay Sinong si Malaybalay City, bitaw. So, kung padulong kang City wa buhay, tapad rin na sila mga katropa sa San Jose National High School. Na di ang 4Fs, barato eh. Barato mga katropa ng car wash. Nga, ang ilahang kalid, akin na bitang, kung unsang services, imong naandan ng car wash mga katropa, maurig hapon ito sila. Ha? Blower, vacuum, tire black, mga suking tigpaminaw. Nga, dili lang po na karwas ang naa dito. Kung nang gusto ka mulakaw, ulan-ulan kay karon, kapuyan ka magmotor, ya, ubanin mo yung pamilya, wakay sakyanan, pwede mong mangabang dito sa 4Fs car rentals mga katropa. Barato, gihapon. Kung libre pag 2 hours mga katropa nga libre, mo tingi haya. Makaabang ka dito, gikan sa 3 mil hangtod sa 1,000 o 1,500 mga katropa na sakyanan. 3 mil hangtod 1,500 na sakyanan mga katropa. Diba? Asa mong kamangita ng barato kay mga suking tigpaminaw ang abang niya sa 4Fs car rentals. Unya hinlo ang pagpahinlo sa car 4Fs car wash mga katropa nga gipanagiyahan ni Ma'am ni Mr. and Mrs. Abilia. Nag-birthday to si Ma'am Juby Abilia tong naging adlaw. Happy birthday, Ma'am.
6: Happy birthday!
1: Niya, madto na ko kay gigutom na noong kaning style law eh. Okay, nagsabot ming rostom nga tingswildo naman. Ha, kita mamahaw, Tom? Ata mao sa Sinwildo? Sa Boom Boom Hotel. Ha? Ayaw to. Okay, anaw to na yung adlaw nga, makaswildo ta, mutila po tagkaog mga sosyal. O, sige, sa Boom Boom Hotel ta, mga on. Paghuman sa atong kananan nga mahalon, dito ta sa pungko-pungko. Li man ka sa mga resipi sa gawa kwan ka, mino ka sa gawas ka. Ay, palito nito, ha? Dito mga katropa ay. Daghang salamat ako tro, daghang salamat na si Robin Hernandez sa panahon ug oras gihatag sa SFM Bukidnon mga shocking tigpaminaw. Basin napay mga buhata mga empleyado diha sa kwad. Gusto magpa-interview mga tropa sa Water District, ha? Andam ang atong buhatan mga tropa nga mutubag sa inyo ha o mohatag sa inyo ha mga tropa og chance nga mutubag kalabot sa water crisis sa lungsod sa Kabangasan niya. Usapod, i-update ko Ma'am Milani Pantalyon. Kung unsa na'y dagan sa pagpatawag ninyo sa kanang si tawag ganay katubitang nindagan katuming lakaw nga kuan ba may lakaw mga katropang kontraktor sa inyo ang patubig ya. Update ko rulita sa takay iyon na to si Inday nga padaugon daw siya daw ana siya oh padaugon daw kay nag-share daw to siya nag-share oh kung swerte yung pare nga buniyag nimo kadaog ka dre oh. Atog tarawan! Laka niya! Oh, kusog kini nakatuyok among rolita dari mga suking tigpaminaw. Oh, bagong biring ko ni. Bago pag yun ng grasa. Ang swerte karong mabunutan dari matungnan aning rolita na to. Sigurado makadaog o 50 pesos ng lod. Gatod ka din yun ni Kagawad Artemio Gullies, Barangay San Jose. Halakan, nanay na kadaog! Swerte ka ni si Kurt Rick Libor, oh? Kurt Rick Libor, good morning! Ikaw ang swerteng mananaog karon ka buntagon! Tang! Congratulations ni Kurt Rick Libor, mga katropa! Nga isa sa to mga lucky winner karon ka buntagon sa Sure to win a load, mga katropa, sa programa Gabursa. Wala tayo kong oras mga katropa. Ugban na po tayo magbanuban din sa inyuhang gitutukan kanunay nga istasyon mga katropa. At ang utron, friendly tanga istasyon. Dita palaway ha? Ang ato adre is tagaan na tugtubag mga katropa, mga pangutanas, katawahan, mga suking tigpamin. Si Katropang Rostom, gusto na po siya mabalik o water district sa Kabanglasan. Kay mahilig mo siya ka-explore kay mawala sa Kabanglasan, oy. Oh? Atong una, pauli mi siya akong ipadrive. Bis muli na mi padlog malay-balay. Ning balik, padlog iba. Muna nga, ako na yung ubanon, una ko yung mga lakaw. Diya kay, oy, kuhaan di ayo. Kanyang nutrition man, ugma sa lungsod sa Kabanglasan niya. Sinaminaw si Mayor Karon or si young staff mga Katropang. Mga hindi ko program atong araw, magun lang. Araw karong August 9 mag-start man yata. Oh, na yung mga program ba kay murag natoy sa una kay natoy sugba tilapia bay. Sugba tilapia din lumbaan kuntis ug anag ug mais. Oh, sing naa na pud to ba? Oh, kay ato una wata kadtoy, wata ka uno sinugbang mais jud. Salamat sa iyo pakiguban karong kabuntagon mga suking tigpaminaw sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Sa buwaga station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa Pikas Lawak katropang Roston Villaparanca. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano mingon ang pagkabot sa justisya, kinanglan nato ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung kamatuuran, matabunan sa maling binuhatan. Maayong buntag Bukidnon, dalay ko ng Dios kanatong tanan mga katropa. I love you, Bukidnon!
7: Bullseye! Bullseye!

0: Napaduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
1: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
0: Oo.
2: Exciting!
0: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uniya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like you. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
4: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bounded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinombas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
5: Yes, to help!
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
6: Ora, Kapitan!
7: Unsay kalahian sa una o garon?
6: Ingon, ani na siya, Kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
7: Oh! Karon di ay.
6: Huwato nung sa muda ko ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
8: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
9: Nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy.
8: Sis, dili na problema, oy. Natawag galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
9: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok. Girl,
8: marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
8: Yes, girl, oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
11: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel. Kung inong na ako, tulog ka pa. Kaya panakit man itong ako. Juri, oh, hindi ko ka ano. Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka. Minsan itong Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niya, marag nag-usos di sa akong tiis. Dire.
10: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Sunfo Plus Herbal Oil, garantisado, maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Sunfo Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunfo Plus Herbal Oil.
10: Sunfo Plus Cough and Mix User, atong paminawan.
12: Lami na kung kung sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Yan na ganing buntag, kantong pagkabi, buntag na po. Walay halang yung patukot. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa Yesto. Yung hapan yun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva iba sa puro banana, mga kilam.
10: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa. Exciting!

0: sa ko kan diha. Ano ko kan nang hihi mo man gay sa isa ng imong tiil diha.
1: Muli ingon magud ang doktor nga. Di ko mag-adjak bugat.

0: So, pipilay nyo ang kasulida.
1: Uy, tay! Prato na!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinombas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: XFM Time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Mga katrupa, excited!

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, okay, tumanggod, sir. Hindi, doon akong dinulan niya dugo. Dugo na po, nabalaka ko, sir. Kay Batil, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na po, Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga, adunay albio akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaton Plus Cough and Mix user. Atong paminawon.
2: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Zaton Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Zaton Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nasa dyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nasa dyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungkol kay dali ka po yun. O wali nakita nga na kong improvement sa lawas.
6: Sulayi ang Premium D3.
7: Premium D3
6: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
7: Premium D3
6: ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
7: Premium D3
6: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
7: Premium D3
6: mapalit sa mga butika.
8: Hala, happy ta akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adikto.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Sa lahat kayo day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Zaton Vitamin C.
11: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gyud ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon og tumar, ug maintain sa Zaton Vitamin C. Ug nabati na ko ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
12: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langa o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
14: Tong, pipila inyong gasolina?
15: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manungtan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag ka, uy, always ragya po na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Mga katupa!

0: Oy, mister.
1: Oy, sa malkap.
0: Laroho na to ni ha. Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects, swabi gain. Kamutol, testingin mo lang, kampiyon ni Dan Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
3: Turbo, may maka at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
5: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian lula.
6: Ngano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 User.
9: Ako na si Lalay, ang Tinoy Bianyos. Nagpuyo sa matanaw. Isipos kayo nahan, hindi yun na tumalikayan nga ha.

0: maayo ang akong pagkatulog, dili na hago ang akong lawas, pumunta ko sa kadlawon nga ibugat ang akong paminaw. Recommended din ako ning premium D3 sa tanan labaw na sa mga inahan karon nga dapat dili gyud nato pasagda na atong lawas.
1: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Dong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: toy.
1: Unya, ang sir ni mo ni kao na.
0: Na, ma'am, di yun mo kao sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Wala lang sagi pa totoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM 5, it's 11 o'clock. Crime Check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Zaza Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
2: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka o nanambal pa jud ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong para iwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
4: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kapisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kay ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar, o maintain sa Santon Vitamin C. O nabati na ko ang dugang kusog o ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan, always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsay na adik ko?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuod? Wala yun?
7: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Sus, Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Yung Mari, isa ka construction worker. Always bugat atong trabaho, pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
10: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Sige, par.

0: XFM.
1: XFM.
0: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: say kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asa manding uban?
1: Wala na, nga

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Da, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
9: Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay ra kaayo. Ako takahiluton ka ron, mahal.
10: Sure ka?
8: Oo.
10: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na, mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you, basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kuso o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Oy pare! Naunsagog ka! Kung bago pa mo si mong uyab, ayaw pamugos! Bisag-asa rabin ang mabuti mong kamot pare! Masuko pa diyo kang mabaliban! Exciting?
14: Exciting?
15: Yes, to help.
16: XFM.
17: XFM.
18: This song is brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.

0: RJ. Kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akwan, Kap, nangota na siya kung kinsay wa kasabot.

0: og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
0: Siha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar nga layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
3: Para sa dynamis?
2: Para sa tour niyo ni Mrs.
3: Tour?
2: Oo, sir. Tour niyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
3: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
3: Sige, sulayon ako na, Miss. Yeah!
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clapuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: XFM.
8: This song is brought to you by Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil.

0: sa ko kan diha. Ha? Ano kung kan nangihi mo man gaisa-isa ng imong tiil diha?
1: Ni ingon magud ang doktor nga. Ah, di ko mag-adjak bugat.

0: Tung, pipila inyong gasolina.
1: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na to.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kinikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ano man?
4: Da, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
9: Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
8: Oo.
10: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you. Basta naka-turbo.
11: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.
15: Exciting!
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
18: XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
19: Ang mga paunang headlines, mga katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo nag-alboroto sa system loss charges. NGCP sinisi.
20: Headlines. Senate President Win Gatchalian at pro-tempore Tito Soto ipinagtanggol ang pagbibigay ng committee chairmanship kay Senador Jinggoy Estrada.
19: Headlines. Senator Jinggoy Estrada nag-ayon naman ang petisyon para mapagpiansa sa kasong plunder.
20: Headlines. Defensor at Espiritu humiling na makapagpiansa sa Sandigan Bayan sa 75 million peso plunder case.
19: Bureau of Internal Revenue, mga katropa, nagsampa ng tax evasion cases laban sa Pogo Link Firm at iba pa. Mayigit sa 416 million pesos na buwis sinisingil.
20: Pangulong Marcos Jr. pinayagan ang paglabas ng tax records ni VP Sara para sa impeachment trial.
19: Palitang Regional DPW Secretary Vince Dizon, ikinagalit ang munipalpak na flood control project dyan sa Davao City. Congressman Pulong Duterte umalma.
20: Sa balitang international, death toll sa magnitude 7.1 na lindol sa Japan, umabot na sa 17.
19: Balitang showbiz, Department of Transport o Department of Tourism magsasagawa ng watch party bukas para sa SB19 Chicago performance.
20: Sa balitang sports, Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng DC Open matapos patumbahin ang defending champion.
18: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
19: Alas 12:02, katropa. Pananghalian po tayo ngayon ng Huwebes 20 o 30 ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan ninyo na papahinggan ng XFM News Nationwide sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang lugar sa buong Pilipinas.
20: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
19: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
20: Ako si Brian Depart.
18: XFM News Nationwide.
19: Sa detalye ng balitaan, mga katropa, tinalakay sa Senado ang issue ng system loss charges. Kasunod doon ang panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang pagpapasan nito sa ating mga consumers, kung saan pinaunahan ni Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo ang pagdinig. Sa pagdinig, binusisi ang mga panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act ay yung tiyatawag po na EPIRA, kabilang din yung mga reforma na naglalayong pambayin ng singil sa kuryente. Palakasin ang Energy Regulatory Commission at protektahan ang kapakanan ng mga consumers. Sa kanyang privileged speech na system loss and its impact on electricity consumers, iginit ni Tulfo na hindi dapat ipasa sa publiko ang gastos dito sa system loss at itinuro ang NGCP bilang isa sa mga dapat managot sa mataas na system loss charges.
21: Bakit hindi ho ninyo dagdagan yung linya para wala na po tayong line rental? Diyos ko po Panginoong kumbayan, meron ng systems loss, may babayaran pa siyang line rental, patong-patong na po yung binabayaran niya. Pero mo line rental, magbabayad pa yung tao. May babayaran na siya sa Cebu na systems loss, may babayaran pa na line rental. Problema ba ng consumer? Yung pati linya ng kuryente, babaya. Alam nyo, I'm very disappointed, inabuso nyo yung mga consumer. Kasi walang imik si Juan, si Maria. Can you explain that to us, NGCP? Pati line rental, sinisingil sa consumer. How?
19: Kabilang din sa mga tinalakay sa pagdinig ang lifeline rate, pagbabawal sa cross-ownership ng generation companies at distribution utilities at iba pang hakbang para mapababa ang buwan ng bayarin nating lahat sa kuryente, mga katropa.
18: XFM News Nationwide.
20: Suportado ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport ang panukalang alisin ng system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PhilExport President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na matagal nang hinihintay ng publiko ang naturang hakbang at naniniwala siyang magiging malaking ginawa ito hindi lamang sa mga negosyante kundi pati sa mga ordinaryong consumer. Bagamat kinikilala niyang maaaring hindi ito agad maipatupad dahil mga kailangan ng pag-amyenda sa Ipiralo at may pagtutol mula sa ilang power industry players, naniniwala siyang maisusulong ito ng pamahalaan. Dagdag pa niya, makatutulong ang pagtanggal sa system loss charge upang mapababa ang gasto sa kuryente, lalo na sa sektor ng negosyo at manufacturing na matagal nang umaasa sa mas mababang halaga ng electricity.
19: Sa kagday pa rin balita, naniniwala si PhilExport o Philippine Exporters Confederation Incorporated President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. May ilang benepisyo o pakinabang ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Pero hindi pa daw ito sapat, mga katropa, para matugunan ang mga pangunahing hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ortiz na maaaring makatulong ang bagong status na yan sa pagpapabuti ng credit standing ng Pilipinas at sa pagkuha po ng mas magandang lending at financial terms na posibleng magresulta sa mas mawabang interest din sa mga pautang.
0: Meron naman, meron mga disadvantages din, di ba? Maganda pakinggan, pero hindi siya makuha-recover natin yung loss continue sa atin. Dahil medyo nahuhuli tayo sa mga kapitbahay natin sa in terms of investment, in terms of tourism, yung classification and disadvantage. Well, itong malaking problema nga natin, ay kumalat sa buong yun na yung ating iskandalo nito dahil ang galing na hindi natin nasosol at hindi kumbisido mga ano na masosol natin.
19: Bukod dito, iginit din po niya na bukod sa bagong income classification, kailangan pa rin tugunan ng ating pamahalaan ang mga issue gaya ng korupsyon at iba pang hadlang para makahikayat ng mas maraming foreign investments at mapanginabangan po ng mas maraming Pilipinong pag-unlad ng ekonomiya.
18: XFM News Nationwide.
20: Naging committee chairman sina Senador Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcolet.

0: kita sa kabila ng kanilang pagkakaditini kaugnay ng mga kasong plunder. Sa ginarap na pagtatalaga ng committee chairmanship, itinalaga si Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at si Senador Rodante Marcoleta naman bilang chairperson ng Senate Committee on Tourism. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isinagawa ang pagtatalaga ng mga committee chairmanship upang maipagpatuloy ang trabaho ng Senado at matugunan ang kahilingan ng majority bloc na maayos ang operasyon ng mga komite. Ipinaliwalag naman ng Senate President Pro Tempore Tito Soto III na isinuko niya ang paumuno sa Committee on Electoral Reforms dahil nakasanayan sa Senado na ang bawat senador ay may komiteng pinamumunuan. Tiniyak naman ni Senate President Win Gatchalian na hindi maantala ang trabaho ng mga komite dahil ang mga naitalagang vice chairpersons ang mga ngasiwa sa mga pagdinig habang nananatiling nakaditine sina Estrada at Marcoleta.
1: Senate President Win Gatchalian at Senate Pro Tempore Tito Soto pinagtanggol ang pagbigay nga ng committee chairmanship kay Senator Jinggoy Estrada. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Live report. Ipinagtanggol ni Senate President Win Gatchalian at Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang desisyon ng Senado na italaga si Senador Jinggoy Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kabila ng kanyang pagkakaditine at 90-day suspension. Ayon kay Gatchalian, nananatiling senador si Estrada kaya maaari pa rin siyang italaga bilang committee chairperson. Anya, sa pamamagitan ng naturang posisyon ay magpapatuloy din ang pagpapasahod sa mga empleyado ni Estrada dahil ang kanilang sweldo ay magmumula sa pondo ng komite. Dagdag pa ni Gatchalian, hindi maapektuhan ang operasyon ng komite dahil maaaring gampanan ng vice chairperson ang ilan sa mga tungkulin ng chairman. Samantala, sinabi naman ni Soto na alinsunod sa patakaran ng Senado ang pagbibigay ng committee chairmanship sa mga senador. Ipinaliwanag niya na ang pondo ng bawat komite ang panggagalingan ng sahod ng mga empleyado ng isang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, naghain ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada ng petition for bail sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y maanomalyang flood control project. Sa kanilang motion, igreet ng kampo ng senador na walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na nakipagsabwatan si Estrada sa kanyang mga kapwa-akusado sa naturang kaso. Layunin ng petisyon na payagan ng senador na makapagpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso. Nakatakda namang pag-aralan ng Sandigan Bayan ang petisyon bago maglabas ng desisyon ukol sa kahilingan ng kampo ni Estrada.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagain po sina dating mamabatas Mike Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu ng petisyon, mga katropa, para mapagpiyansa sa Sandigan Bayan. Kaugnayan ang kinakarap nilang kasong plunder na may kaugnayan sa mga hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donations ni Senator Rodante Marcoleta. Sa kanilang petisyon, iginit ang kampo ni na Defensor at Espiritu ng arrest warrant ay binatay lamang sa probable cause na nila hindi sapat para ipagkait sa nila ang karapatang makapagpiyansa. Iginit po ng depensa na wala umanong matibay na ebidensya na nagpapatunay na ibinigay ang muna mga donasyon bilang kapalit ng posisyon ni Marcoleta o nagsabwatan ang mga akusado para makalikom ng ilegal na yaman. Sa kasalukuyan, wala pang tinatakdang pagdinig ang Sandigan Bayan sa mga petisyon para sa piyansa ni na Depensor at Espiritu na kapwa nakaditine dyan sa Quezon City Jail sa Payata.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng tatlong kasong kriminal sa Department of Justice laban sa isang Pogo Link Company, isang construction firm at dalawang VAT registered real estate sellers dahil sa umano'y tax evasion na umabot sa mahigit 416 million pesos. Pinakamalaki sa mga kaso ang sinampa laban sa Zun Yuan Technology Incorporated na may tinatayang pananagutang buwis na 402.74 million pesos. Matapos umanong hindi deklara ang malaking bahagi ng kita nito mula sa offshore gaming operations. Kinasuhan din ng BIR ang AEP Construction dahil sa umano'y undeclaration ng taxable income na nagresulta sa 6.2 million pesos na kakulangan sa buwis, habang nahaharap din sa kasong dalawang VAT registered real estate sellers dahil sa umano'y maling deklarasyon ng transaksyon na nagdulot ng 7.31 million pesos na tax deficiency. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, patuloy na hahabuli ng ahensya ang mga individual at kumpanyang sadyang umiiwas sa tamang pagbabayad ng buwis upang mapanatili ang patas na sistema ng pagbubuwis at mapalagot ang mga lumalabag sa batas.
2: VP Sara, absuelto o konviktado. Impeachment coverage.
1: Mga katropa, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas po ng Bureau of Internal Revenue ng Income Tax Records ni Vice President Sara Duterte para isumite sa Senate Impeachment Court bilang bahagi ng patuloy o nagpapatuloy ng impeachment trial. Kasama rin sa piniyagang isumite ang tax records ng asawa ng Vice Presidenteng si Attorney Manscarpio at ng mga kumpanyang may kaugnayan sa mag-asawa. Alinsunod sa itinakda ng National Internal Revenue Code na nangangailangan ng aproba ng Pangulo bago mailabas ang nasabing mga dokumento. Ayon po sa impeachment court, hiningi ang mga record upang makatulong sa pagbusisi kung may umano'y unexplained wealth na hindi naaayon sa lehitimong kita ng Vice Presidente. Ngunit nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na magsisilbi lamang mga ito bilang financial baseline at hindi bilang ebidensya ng panibagong impeachable offense. Sa sarkuyan, pinoproseso pa ang mga isinumiting dokumento bago ito maibigay sa magkabilang panig.
0: Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa lalawigan ng Tarlac. Ayon sa President's Report to the People 2022-2026, layunin ng programa na palakasin at pabilisin ang suporta ng pamahalaang nasyonal sa mga lokal o local government unit o LGU. Hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa 22.22 billion pesos ang direktang naipamahaging pondo sa 1,266 na LGU sa buong bansa. Pinalakas din ang tulong sa mga barangay sa pamamagitan ng Socio-Civic Project Fund ng tanggapan ng Pangulo. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang bawat barangay ng 100,000 piso para sa mga proyekto sa kaunlaran at kaligtasan at karagdagang 100,000 piso para sa 5 presidential scholars. Hanggang Hulyo 2 ngayong taon, nakapaglabas na ang pamahalaan ng 4.69 billion pesos para sa 23,431 na barangay habang patuloy ang paumahagi sa mga natitirang barangay. Sa nasabing pagtitipon, nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa mga presidential scholars mula sa Tarlac. Nasaksihan din niya ang paumahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF at pinangunahan ang pag-aabot ng cheque na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos sa 511 na barangay sa lalawigan ng Tarlac bilang pinansyal na tulong mula sa SCPF.
1: Mahigit sa 400 na mga titulo ng lupa ang naipamahagi na raw sa mga magsasaka. Ang DAR ay pagpapatuloy ang reformang agraryo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Mahigit 400,000 titulo ng lupa na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa nakalipas na 4 taon. Kasunod ito na binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2026 ang patuloy na pagsusulong ng mga programa para mapalakas ang karapatan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, magpapatuloy ang pamamahagi ng titulo at pagbibigay ng suporta sa mga agrarian reform beneficiaries upang mapaulad ang kanilang buhayan at makatulong sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng bansa. Iginit ang ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang trabaho hanggang sa lahat ng mga magsasakang naghihintay ng sariling lupa at mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng mas maayos at patatag na kinabukasan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Beck Marina, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayong mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karanalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Kapapasok lang ng balita, mga katropa, kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Rido na piniyaga na nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang BIR na isubmit sa Senate Impeachment Court ang tax records po ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Manscarpio. Ayon kay Rido, inihatid na ngayong umaga na mga kinatawan ng BIR ang nasabing mga tax records sa tangkapan ni Senate Secretary Ray Bantug na nagsisilbing clerk na impeachment court. Isinagawa po ang pagsusumite bilang pagsunod sa sabina na nilabas ng Senate impeachment court.
2: Breaking news! Breaking news!
1: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din sa iba pang XFM station sa WOW FM 94.1 Canlaon, Y101 Cebu at XFM 95.7 Bayugan at sa XFM 104.7 Malay-Balay.
2: Balitang regional.
1: Unahin natin ang balita galing Davao. DPW Secretary Vince Dizon ikinagalit ang umunoy palpak na flood control project dyan. Si Congressman Pulong Duterte naman ay umalma. Katropa natin sa balita Jobet Espanyol, XFM Davao.
2: Live!
4: Ikinagalit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y palpak na itinayong dike sa Bangkal, Davao City matapos na pag-alamang ilang taon na palang pinoproblema ng mga residente ang pagbaha sa lugar ngunit wala pa rin aksyon. Dahil dito, hindi napigilan ang kalihim na questioning kung saan napunta ang bilyon-bilyong piso na inilaan sa nasabing proyekto.
5: Nakakagalit talaga eh. Kasi nangyari na pala ito 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya ang gagawa ko na gagawin, sabihin natin kahit na bago siya. Kasi meron na palang pagpapataas ng dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyong-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito magmahirap gawin. So ibig sabihin, kung yun nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung peruisyo ng mga kababayan natin dito.
4: Ibinunyag ni Dizon na 10 taon na manong hindi nalilinisan ang nasabing dahika na siyang sanhi ng pagkabuo ng makapal na putik kaya't hindi mapigilan ang pag-apaw ng tubig sa kabila ng laki at lapad ng dahika. Agad naman ay iniutos ng kalihim sa Department Engineers na tugunan ang problema ng nasabing proyekto at imbisigahan ang mga nagpatupad nito. Matapos ang pahayag ni Dizon, agad itong inalmahan ni Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte at sinabing ang problema ng palpak na proyekto ay nasa loob mismo ng opisina ng DPWH. Iginiit ng kongresista na walang ginawang aksyon ng pamahalaan kahit na isumite na ng JICA Davao ang flood control master plan nito noon pang taong 2023. Kaugnay naman sa malaking baha na tumama sa Bangkal, Davao City noong Hulyo 14 ng gabi, nagpahayag din ng pagkadismaya si former PNP chief at kasalukuyang MMDH chairman na si Nicolas Torre III matapos ding mabiktima sa trahedya ang kanilang bahay sa binahang lugar. Ayon sa Davao City Social Welfare and Development Office, abot sa 13,000 na mga residente sa Talomo District ang naapektuhan sa nasabing baha. Mula rito sa 89.1 XFM Davao, katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
6: Cagayan Valley NDRRMC nagbabala sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 6A rocket ng China. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
2: Live!
7: Labas ng babala ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRRMC kaugnay sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket na ilulunsad ng People's Republic of China ngayong araw, Hulyo 30. Ayon sa Memorandum No. 64 Series of 2026 na inilabas ng Office of Civil Defense na pirmado ni OCD Regional Director Alberta Mogol, magpapalipad ang China ng Long March 6A rocket at may posibilidad na ang ilang bahagi ng rocket ay babagsak kasaloob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Batay sa naturang memorandum, tinatayang babagsak ang mga debris sa layong humigit kumulang 83 nautical miles mula sa Dalupiri Island, 88 nautical miles mula sa Babuyan Island dito sa lalawigan ng Cagayan at 104 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga mangingisda na iwasang maglayag o pumasok sa itinakdang drop zone upang matiyak ang kaligtasan. Samantala, inalerto na ng CVDRRMC ang mga miyembro nito na mag-monitor sa mga nasasakupang lugar habang pinapaalalahanan din ng publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling makakita ng hininalang debris at huwag itong hawakan upang maiwasan ang anumang panganib. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: May guro ang patay matapos pong suntukin ng 19 anyos na lalaki sa New Washington, Aklan. Tropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Calibo.
8: Makalipas ang ilang araw na pananatili sa intensive care unit o ICU ng isang ospital sa bayan ng Calibo, pinawian ng buhay ang isang lalaking guro na Aklan Polytechnic College o APC matapos itong suntukin ng 19 anyos na lalaki sa barangay Mabilon, New Washington, Aklan noong Hulyo 26. Kinilalang biktima na si Second Officer Timoteo Tim Humayaw, faculty member ng APC Maritime Department at residente ng barangay Poblacion, Calibo. Ipinahayag ni Police Major Dande Gonsaludo, jefe ng New Washington PNP, na kapwa na imbitahan lamang sa isang advance celebration para sa graduation ang dalawa, kung saan sa gitna ng kasiyahan at inuman ay nagkaroon ng mainitang argumento ang dalawa hanggang sa nawi ito sa matinding komosyon. Agad namang responde ang MDRMO at mga kapulisan sa area at itinakbo sa ospital ang biktima matapos itong magtamo ng mga sugat sa katawan. Samantala, agad ring na arresto ang suspect matapos ang insidente. Kaugnay nito, kinumpirma umano ng pamilya na binawian ng buhay ang biktima matapos ang ilang araw na pananatili sa ICU. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng New Washington PNP ang suspect habang hinahanda ang kasong frustrated homicide. Mula dito sa XFM 96.5 Calibo, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
6: Kaso ng dengue sa Cebu, sumipa sa gitna ng tuloy-tuloy na pagulan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Patuloy na binabantayan ng Cebu Provincial Government ang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa lalawigan matapos makapagtala ng 331 kaso sa 25 lokalidad sa nakalipas na 5 linggo. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Janina Canoya, posibleng dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang pagdami ng kaso dahil nagiging paborable ang kondisyon para sa pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Dagdag ni Canoy, nakabilang sa naitalang kaso ang mga outpatient at inpatient na ginamot sa mga ospital na pinangangasiwaan ng Kapitolyo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Toledo City, Barili, Talisay City, Consolacion, Carcar City at Medellin. Samantalang 2 pasyente mula sa Consolacion at Compostela ang nasawi dahil sa dengue. Sa kabila nito, nilinaw ni Capitol Lapiso Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan na wala pang itiniklarang dengue outbreak sa lalawigan. Aniya, mahalagang maagang maipalam sa publiko ang pagtaas ng kaso upang makapaghanda ang mga pamilya, magsagawa ng mga hakbang sa pag-iwas at agad na magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: At panghuli po, 69-year-old na lola ang natagpong patay sa isang abandonadong bahay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
4: Wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong bahay ang isang senior citizen na babae sa barangay Dubinan, East Santiago City. Kinilalang nasawi na si alias Leti na residente ng barangay Sagana dito sa lungsod. Ayon sa investigasyon, na diskubre ang bangkay bandang alas 7:30 ng umaga ni alias Bising na 60 anyos na lola na pansamantalang naninirahan sa naturang bahay. Batay sa paunang investigasyon, 2 araw bago ang insidente ay bumisita si Leti sa kanyang kaibigan na si Bising at nagpasyan
10: na manatili muna sa lugar. Kinaumagahan na magising si Bisinga, nakita na niya ang biktima na nakahando sa isasahig sa tabi ng kama at wala ng buhay. Agad itong ipinagbigay alam sa mga tauhan na Police Station 2 at City Forensic Unit na nagproseso ng bangkay at lugar kung saan ito natagpuan na nagresulta naman para makitang walang indikasyon na pinagmalupitan ng lola. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng mga otoridad na matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasabi nito. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Katropang Brian, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang dalawang LPA, kabilang isa na nasa loob na ng bansa na nagdudulot ng pagulan silang bahagi ng Luzon.
6: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, tumawid na sa Southern Luzon ang naturang LPA at inaasahang magdadala na lamang na mahihinang pagulan bago tuluyang malusaw sa loob ng susunod na 24 oras.
1: Yung isa pang LPA, mga katropa, nasa labas pa po ito ng PAR, ay namataan sa silangan ng Eastern Visayas. Halos hindi gumagalaw pero asahan daw po na malulusaw din ito sa masusunod na araw at hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
6: Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging handa sa panandali ang pagbuhos ng ulan na posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
1: Sumikat ang araw today, 5:39, lulubog 6:26. Mamayang gabi.
2: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold, katropa sa International. Umabot na sa 17 ang kumpirmadong nasawi habang 6 pa walang vital signs matapos yung magnitude 7.1 na lindol na tumama sa Kumamoto, Japan. Kabilang sa mga nasawi, ang 4 na katawang na recover mula sa gumuhong Aeon Shopping Mall na pinaniniwalaan pong tinamaan ng malakas na pagsabog ng gas matapos ang lindol. Habang nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation. Nagdulot ang lindol ng malawak na pinsala sa Kyushu, kabilang ang mga bumagsak na bahay at tulay, sunog at pagkawalan ng supply ng kuryente at tubig sa libu-libong kabahayan. Habang patuloy pa rin pong nararanasan ang aftershock sa lugar.
2: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inanunsyo ng Department of Tourism na magsasagawa ang kanilang ahensya ng watch party para sa gaganaping performance ng P-pop group na SB19 sa Lollapalooza sa Chicago. Ayon sa DOT, gaganapin ang watch party bukas sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila kung saan kinakailangan lang ng mga dadalo ng online registration para makapasok. Bukas ang venue para sa listening party at pre-show program ng 1:30 a.m. bago ang pinaka-live stream performance na magsisimula naman ng alas 4 ng umaga. Matatandaan na kamakailan ng inanunsyo ng DOT na isang SB19 bilang kanilang bagong tourism ambassadors. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
2: Balitang sports!
1: Atid sa atin sports ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na po sa quarterfinals ng Mubadala DC Open ang ating Pilipina 10 star na si Alex Ayala matapos talunin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. The score na 6-2, 7-6, 6-1. Matagumpay pong ipanalo ni Ayala laban sa loob ng 1 hour and 53 minutes. Ayon kay Ayala, naging susi sa kanyang panalo ang pagiging matyaga at matatag. Sabi na po ng mga mahihirap na sandali sa laban, kasunod na ang nauna niyang panalo laban sa Olympic champion din na si Shang Quinn Wen. Sa susunod na yugto ng torneo, mga katropa, makakarap po ni Ayala ang mananalo sa laban ni na second seed Elena Svitolina at qualifier Polina Kudermitova para sa pwesto naman sa semifinals. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026.
6: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
6: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
6: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
11: Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
12: Ngayon, ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman, ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: at malusog na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy, ito po yung likod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasaya po na live dito sa ating pong programa. At syempre, ating pong mga kapanayam, ang ating pong kapartner dito sa ating pong talakayan, Dr. Ronald Paler. Magandang araw po, Doc.
1: At magandang tanghali, mga katropa. Enjoy kayo sa inyong pagkain na ngayong tanghali pong ito kasama sa ating pong sa inyong pagkain, ang pakikinig po sa ating programang The Secrets of Health. And panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, na kung saan ay may in connection doon sa ating microbiome or gut microbiome, at kung paano mapapaganda ang mga good bacteria sa ating tiyan, na kung saan ay nakaka-apekto din sa ating overall health. Yan po ang ating tatalakayin, mga ka-wellness, mga katropa, dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. So, magiging ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, attention lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasala yung mga katarungan, napakalagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Siyempre tayo po na pakinggan sa lahat natin po mga XFM stations and Solid FM at sa mga ibang partner stations po natin nationwide, ha? At paumanhin, wala po muna tayong Facebook live streaming. Medyo nagkaroon ng technical problem ang ating pong pang live stream. Ayan. So, sa mga listeners po natin sa ating pong programa, welcome po tayo muli sa panibagong talakayan. At pag-uusapan natin itong mga kapakipakinabang na mga punto sa pangangalaga at pag-iingat ng ating pong kalusugan, ha? Kaya kung meron kayo mga dyan, mga inquiries patungkol sa pag-uusapan natin, nako, tanong nyo lamang yan sa atin pong programa, ha? Mahiyang magtanong, mga ka-wellness. At sa mga kababayan natin, ha, na gusto nga makasubok ng ating pong mga produkto, sa mga hindi pa nakatry ng mga products ng Yes to Health, bisitahan nyo ating mga authorized dealers, especially ang Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, and South Star Drug. Ay pwede mabili dyan ang ating pong Santon Plus Gold at ang ating pong mga healthy coffee, especially yung Santon Gold Coffee Mix at yung Santon Plus Coffee Mix natin. Ang mga healthy coffee po natin ay mabibili na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan, puntahan nyo po yun, mga ka-wellness, ha? And of course, sa Shopee, ano, pwede kayong makabili ng ating pong mga produkto sa ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga katropa, ang ating pong mga Yes to Health products ay mabibili rin sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, hindi lamang yan, doon po sa mga pupunta sa ating klinika para bibili ng ating mga produkto, ay meron po kami mga special discounts, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, pakidala lamang ang inyong mga senior citizens ID para kayo ay maka-avail ng ating special discounts. Sa Yes to Health ay pwede din kayong magpakonsulta, mga katropa, no, mga ka-wellness, doon sa mga bibili at gusto ninyo ng consultation ay pwede po kayong magpakonsulta. At ang Yes to Health ay meron ding mga unique na mga programang pwedeng makakatulong sa inyong mga pangangailangan, target ng inyong mga karamdaman. Meron po kaming programs at mga services gaya ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang, Korean therapy, biozapper therapy, and of course, terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa atin pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. Yes, mga nagbabalak pong sumubok at gusto po ninyong matry ang mga services na in-offer ng Yes to Health, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Clinico Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Lekin Siaoy. May bin ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, ayun. Ito yung dire-diretso ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3-T4 para sa thyroid. Yun ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito gabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
3: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Plus Gold. Ang napakabisa at napaka-powerful na supplement na kaagapay natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Ngayong araw po mga ka-wellness ay pag-uusapan natin itong gut health and human microbiome. Lagi natin itong nababanggit, Doc Ron, dito sa ating pong programa kung ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na digestive system. Especially yung tinatawag na gut. Ano ba yung gut, mga ka-wellness? Ha? Laging sinasabi, ang lakas ng gut mo.
1: lakas
0: yung guts. Meron ding parallel. Sa atin pong kalusugan, mga ka-wellness. Kayo ba na ang human microbiome? It consists of 10 to 100 trillion of microbes. Mm-hmm. Kabilang na dyan yung mga bacteria, viruses, fungi. Lahat yan sila, Doc Ron, ay nasa isang environment. Mm-hmm. Doon sa atin pong doon sa ating pangangatawan. At namumuhay sila doon sa ating pangangatawan at meron silang ginagampanan din na trabaho. Hindi lang yan sila nandyan na nag-free lodging, mga ka-wellness. At alam mo ba na meron silang timbang na about 2 to 5 pounds. Ganun kabigat, ha? Ang pag pinagsama-sama mo, ito sila. At itong mga microorganism po na ito ay sa malamang, eh, na-out number nito, ang human cells natin, biruin mo, mm-hmm. 10 to 100 trillion, ang bilang nila sa loob ng pangangatawan natin. Ano? At meron silang unique, tinatawag na microbial fingerprint. Ano? At yun po ay nagsisilbing vital or virtual organ controlling sa atin pong digestion, sa immunity natin, and even sa atin pong mood. Mm-hmm. Tulad yung lagi mong binabanggit, Doc Ron, ano? Na pagka hindi healthy, yung microbiome sa ating gut, mm-hmm. eh nagiging ano tayo, nagiging moody nagiging itong mahina ang immune system natin, or lagi tayong masakitin, ano, at laging hindi natutunawan, mm-hmm. mga ka-wellness, ano. Alam niyo ang interesting fact, ano, about our human microbiome. Itong tinatawag na hefty organ. If mm-hmm. collected together, pag pinagsama-sama mo yun sila, your body's microbes would weigh about 2 to 4

0: ang gut health at ano yung mga trabaho nila, anong trabaho ng mga bakterya na yon sa loob ng atin pong pangangatawan. Ito ba hindi nakakabahala o ito ba ay meron ding significant role sa pagiging malusog ng isang tao?
1: Yes, of course, especially sa ating cognitive function, Doc. Ano? So, merong tinatawag na brain connection, the gut and brain axis. Mm-hmm. Ibig sabihin yung connection ng tiyan at saka ng utak. Ibig sabihin, napakalaki ng role ng health na itong ating tiyan, especially itong ating microbiome, doon din sa ating cognitive function. According sa study, ang gut and brain axis ay nagkakaroon ng mood control. Siya yung pangunahing nagbibigay ng mood control. Mm-hmm. Ang gut bacteria, alam nyo ba na ang gut bacteria natin ay nagpo-produce 90% of our body's serotonin.

0: ito, palagi namin ginagawa no sa bahay. Kapag ipagulong mo yung isang ulo ng ano ng bawang na ano na hilaw, pagdating doon sa dulo, wala nang tira yan, balat na lang ang tira. Kasi nasanay kami kumain ng bawang. Though kapag ka nagtatrabaho kayo, medyo maamoy nga lang sa ano, sa bunganga. But din napakaganda ng pagkain ng fresh na bawang and also yung ano yung onions, fresh onions ay napakaganda kasi meron siyang inulin fiber. Also berries, yung mga beans, ang beans ay napakaganda ng source ng fiber. Lentils, leafy greens ay magandang pagkain sa ating mga gut bacteria. Liban doon sa mga gut ano, doon sa mga green or yung mga fibrous na mga pagkain, fruits and also vegetables. Meron ding tinatawag na mga fermented foods na mga pwede nating kainin para magpaganda ng mga good bacteria and also magdagdag ng diverse no, magpadami pa ng iba't ibang klase. Parang ano ba, parang sa mundo ba, isang diversified na community, let's say sa US, merong Hapon, merong Pilipino, merong Koreano, nagkakaroon ng contribution ng ano, contribution ng knowledge. Ganon din yung mga gut bacteria natin. Kapag diverse siya, mas marami ang nagagawa at mas maraming health benefits ang ano ang naibibigay sa atin. So ito yung ito yung mga fermented foods, Doc El, ano, na pwedeng mapagkukunan nila ng mga good bacteria. Also yogurt, yung yogurt, hindi yung ano, hindi yung nabibili ninyo na nakapakete at naka ano na flavored na. Kefir, yung kefir is also fermented na ano, fermented na tinatawag na milk, pero meron siyang tinatawag na pinanggagalingan ng fermentation niya is yung tinatawag natin na kefir. Also kimchi, doon sa mga mahilig sa mga Korean na mga pagkain, kimchi is napakagandang source ng good bacteria. Traditional sauerkraut, ang kaibahan na ito, tandaan niyo, iba yung ano, iba yung pickles sa ano, sa sauerkraut. Yung pickles kasi ay ginagamitan ng suka, which is not good for your gut health. Samantalang ang itong ano, itong sauerkraut, ang nilalagay lang yan is water and salt. At yung water, yung salt doon ay nagiging ano siya, parang preservative para hindi ano, hindi masira yung ano, hindi masira yung repolyo, di kaya yung Chinese cabbage na ginawang sauerkraut, o di kaya yung ano yung lettuce na ginawang sauerkraut. At doon yung mga sugars noon ay kakainin ng mga bakterya pag humahaba ang panahon, kaya yun ay preservation. Napakagandang source na good bacteria at yun ay source ng live cultures ng mga ano, ng mga good bacteria para sa inyong tiyan. Also healthy hydration, o doon sa mga ano, mga hindi masyadong umiinom ng tubig at gusto ninyong pagandahin ang gut health ninyo, uminom kayo ng saktong dami ng tubig. Drinking plenty of water helps move food smoothly through your digestive tract para hindi kayo magkaroon ng tinatawag natin na chronic constipation. Ito din sa mga ano, habits na ginagawa ninyo na pwedeng makaapekto din sa pagpadami ng good bacteria ninyo is yung pamamaraan ng pagkain. Kasi ngayon fast pace na, madalian, dusbandas
1: alos hindi nang inunguya.
0: Kumbaga is parang nilulunok na lang, no.
1: Minsan nga iniinuman pa ng tubig para lang
0: para
1: maitulak.
0: So hindi po maganda 'yan. Supposedly ang digestion ay nagsisimula po 'yan sa ating bunganga. Kasi yung ano, yung ating tiyan, hindi naman 'yan gilingan na parang bato na magkikiskisan doon sa loob. O mga digestive enzymes na pinapadala doon. Kaya yung pagpipino, pagbe-breakdown into smaller pieces doon sa mga pagkain natin, dito 'yan sa ating bunganga. Kaya nga may ngipin tayo eh. Alam nyo ba yung mga ano, yung mga taong nagkakaroon ng TMG, yung sakit sa ano, sa panga na kung saan ay sobrang painful 'yan, nerve problem 'yan sa mga ano, sa panga ng mga hindi na-align yung panga nila. Ang problema ng mga may TMG, yung hindi ginunguya yung mga pagkain. Kasi supposedly our jaws should be exercised up and down, sideways, left and right. Kapag hindi natin yan ginunguya, of course hindi siya na-exercise. That is why chewing your food thoroughly, make it easier for your stomach to process the food, and at the same time, mas madali yung digestion and mabibreakdown yung pagkain. May pagkain yung mga gut bacteria po ninyo. Also, physical activity stimulates ng muscles ng ating intestine. Kaya mapapansin ninyo, kapag maglalakad kayo tapos hindi kayo naka-CR, mag-walking kayo, maya-maya, ang mangyari, kasi mag-a-activate yung peristalsis doon sa, doon sa tiyan. Kaya doon sa mga mag-exercise, bago kayo mag-walking, magdumi muna kayo. Baka mamaya abutin, katulad natin. Aabutin sa kalsada, no? Maigi, merong papel na tapon doon sa tabi ng daan. So, yun talaga. Kapag may problema kayo sa constipation, chronic constipation, exercise is one of the best way na para gumalaw yung mga yung peristaltic movement ng atin pong intestine at maitapon yung mga dumi doon sa colon. Kasi kapag hindi na itapon, kapag hindi tayo nakakatamon every day ng dumi doon sa colon, pamamahayan yan ng tinatawag natin ng mga bad bacteria. At mangyari yung mga bad bacteria na yun, pagka dumami yun, kakainin niya yung wall ng ating mga ng ating large intestine, doon nagsisimula ang colon cancer. Kaya doon sa mga sa mga constipated diyan, kailangan ninyong kailangan maging mindful kayo. Merong isang libro na yung tinatawag na Building Vital Health ni Engineer Cayetano na sinasabi, constipation is the mother of all diseases. Kung titingnan nyo, sinasabi doon, constipation is the mother of all diseases. That is the reason why if you are constipated, you need to be very mindful na kailangan maibalik yung regular na pagtatapon ng dumi ninyo araw-araw. Kasi mapapansin mo, para sa kusina lang yan ng bahay, hindi mo mailabas yung basura, 2-3 araw, mamamaho ang buong kusina ninyo. How much more doon sa loob ng tiyan? At saka huwag ding magpigil pag magdumi. Yung iba, pipigilan ng pagdumi. At alam nyo ba, kapag ka nagpigil kayo ng dumi, yung mga yung mga waste material doon sa na supposedly itatapon na ng katawan, nari-reabsorb sa bloodstream natin. Kaya ang mangyari, kapag chronic constipated kayo, masisira talaga ang overall health. Kasi yung dugo nagiging impure. Nai-absorb yung dumi. And also, reduce din ang stress. Lowering anxiety helps prevent stomach upset and acid changes. Kaya doon sa mga ito din na sinasabi ko din sa mga sa mga pasyente natin sa clinic, na kapag kayo ay excited, kapag kayo ay malungkot, hindi kaya merong emotional challenge na nangyayari sa inyo, and then during meal time nangyayari, mas maiging huwag kayong kumain kaysa sa kumain kayo. Di baling malipasan kayo ng kain kaysa sa kakain kayo, kasi yung pagkain na kinain ninyo hindi din kayo benepisyo kasi stress ang katawan, magpapadala ng maraming acid, mag-aasim ang inyong sigmura.
1: So ganda, inom na lang kayo ng mga fluid.
0: Yeah, yung mga water. Fruit juices. Fruit juices, warm water or yung tap water, yun ay mas maganda kaysa kakain kayo. And of course, iwasan din ninyo, ha, mga ka-wellness, kumain ng hating gabi. Yan ay nakaka-damage po sa ating gut health.
1: Hindi pa maganda, Dok, yung stress eating sa
0: ay mga. Hindi talagang hindi. Ano bang nangyayari doon sa mga nag-i-stress eating? Nagiging obese, they will have this upset stomach, they will have this digestive problem, they will have anxiety, they will have depression, kasi doon sa tinatawag na stress eating.
1: Yan ha, mga ka-wellness, dapat na mahalaga na malaman natin kung paano yung tamang pangangalaga dito sa ating pong gut health, ha? Especially ngayon nalaman natin kung gaano pala karami ang naninirahan na nandyan. Halo-halo na, merong kalaban, merong kakampi, at maraming pang mga microorganismo na kinakailangan po ating ingatan, kinakailangan din natin na alisin kung ano yung mga hindi nararapat na nandyan. Ha?
0: Kailangan padamihin yung kakampi, yung kalaban.
1: Kaya talagang dapat kumain tayo ng mga whole foods, ha? Yung mga mataas sa fiber ng mga pagkain, para gumanda yung diversity ng bakterya sa atin pong tiyan, mga ka-wellness. Siyempre, samahan po ng pag-inom ng Santong Plus Gold. Since ang Santong Plus Gold natin, Doc Ron, kung may laman man yung tiyan mo o wala, kumain ka man o wala, pwede mo i-take yung Santong Plus Gold. At the same time, tulad na nabanggit natin kanina, Meron siyang iba't ibang mga sangkap na nakakatulong para sa pagpapasigla at pagpapalakas ng mga gut bacteria natin.
0: Yes.
1: Oh, so,
0: and of course, napakaganda yung Santon Plus Gold natin as stress relief. Ano, kasi napuproduce, nasusupply niya yung mga essential na mga vitamins and minerals which is very essential din sa production ng mga hormones natin katulad ng melatonin and serotonin sa ating brain para hindi kayo stress. And also, kapag uminom kayo ng Santon Plus Gold natin, of course, nasusupplyan yung mga pangangailangan ng mga ano, ng mga antioxidant sa ating katawan. And also, this reduces inflammation sa ating katawan, mga ka-wellness, lalong-lalo na doon sa inyong tiyan. Kapag ka-inflame kasi ang inyong tiyan, mamamatay yung mga good bacteria, dadami yung mga bad bacteria.
1: Mm-hmm.
0: Kaya napakaganda mag-take ng Santon Plus Gold, one capsule, 3 times a day, araw-araw, mga ka-wellness.
1: Mm-hmm. Saka sa mga coffee lover naman dyan, ano? Na gustong magkape. Eh, minsan nga lamang, lagi nangangasim yung sikmura nila doon sa mga nakaugalian nilang kape.
0: Mm-hmm.
1: Alam nyo ba yung Santon Gold Coffee Mix natin, napakaganda rin po nito sa atin pong gut health. Kasi unang-una, hindi mga nangangasim yung sikmura nyo po dyan. And then, meron ding mga sangap ang Santon Gold Coffee Mix natin, Doc Ron, na pagkain din ng mga good bacteria.
0: Good bacteria.
1: So, kasi merong fiber din yung ating ano eh.
0: Yeah,
1: Santon Plus Gold.
0: May lumilitaw ng mga green yan.
1: May mga floater yan na nandyan. Uh-huh. Sabihin, herbal coffee yan, mga ka-wellness. Ano? Na yun ay nakaka-benepisyo din doon sa atin pong gut health. Ha? Okay, sa doon sa inumin natin ng mga highly caffeinated na mga coffees na hindi mo malaman kung ano nangyayari sa katawan mo pagka makainom ka noon, ano? Habang iniinom mo, parang okay pa. And then after a while, yun na, kakabahan, sinisikmura, nangangasim yung sikmura, ano?
0: Sa so, dami ba naman ng ultra-processed ingredients?
1: Oo, yan. Kaya sa mga gusto mag-shift ng kanilang coffee, subukan nyo ating Santon Gold Coffee Mix. And also yung ating ano, Doc Ron, yung ating Santon Plus Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: Ang Santon Plus Coffee Mix natin, very beneficial din yan siya sa ating pong gut health.
0: Gut health, yeah.
1: Kasi meron yan soy.
0: Soy, yeah.
1: Soy beans. Mm-hmm. Oh. At alam natin yung mga soy products, yun yung pangunahin din na
0: Fiber source
1: at pagkain ng mga bacteria.
0: Good bacteria
1: sa atin pong tiyan. No? Yung mga nabanggit mo kanina, no? Yung mga fermented na soy products. Yan. Good sources yan siya, no? Ng pagkain ng mga bacteria sa ating pong tiyan, mga kaibigan. Ha? So, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix natin para sa pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Ha? Sa mga sumakabing yan, ipuntahan ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of it. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live Advice po muna tayo, mga ka-wellness. Kung may pahabol kayong katanungan, ha, text lang yan sa ating pong numero. Ati po ang text line 0969-609-6545. Doc, meron po nag-text dito. Doc, ano po ang pwedeng magpababa ng blood sugar? Dominga Binayog po ito ng Cagayan.
0: So, Ma'am Dominga Binayog, with regards sa pagpapababa ng blood sugar, well, of course, kailangan ninyong i-take yung ano ninyo, yung maintenance medicine. Meron po tayong tinatawag na ano na complementary supplements. Mm-hmm. Itong Santon Plus Gold at itong Premium D3. Ang trabaho ng Santon Plus Gold, meron po yung charantin mula po sa Ampalaya na napakagandang pagpababa ng ano, tumutulong na magpababa ng blood sugar. And also polypeptide P. Kapag meron kayong insulin resistance, yun yung polypeptide P ay ititrigger niya yung mga cells na gamitin yung ano, yung tinatawag ninyo yung inyong mga ano, inyong blood sugar na hindi na po magpapadala ng insulin ang katawan. Mm-hmm. So yan ang kagandahan. And also yung ano, yung Santon mula doon sa mangustin ay napakagandang protection para doon sa mga nasisira na beta cells doon sa ating pancreas para mag-produce siya ng tamang dami or mga kailangan na tinatawag natin ng insulin production sa ating katawan. Also, ang premium D3 ay nagpapaganda din sa tinatawag natin na insulin insulin sensitivity. Mm-hmm. Kaya mapapansin ninyo, kapag umiinom kayo ng premium D3, hindi kayo pa agad na gutumin. Kasi ito yung problema ng ano ng mga may diabetes, palaging gutom ng gutom. No, so instead na hindi na kakain ng madami, mas lalong kakain ng madami, mas lalong palaging mataas yung blood sugar at saka insulin. So kapag nakatake kayo ng premium D3, natutulungan nito na magiging sensitive yung mga cells ninyo mula doon sa insulin, and at the same time hindi kayo magugutom palagi at hindi kayo magkakaroon ng cravings, and of course makakatulong na ano, mapababa yung inyo pong blood sugar level. Ang pagtitake po ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes, pwede po yung before or after meal. And also ito pong premium D3 natin is take it 2 soft gels 2 times a day after meal. So isa sa umaga, breakfast ninyo, after breakfast, and after ano, after ng bago after ng dinner po ninyo pagkagabi, para po gumanda yung insulin sensitivity po ninyo. Ma'am, ano ulit yung pangalan?
1: Dominga.
0: Ma'am Dominga.
1: Oo, yan. So mga kababayan natin na nahihirapan sa pag-control ng kanila pong blood sugar level, hindi lang kasi single entity yung kinakailangan mong gawin, ano, to manage your blood sugar level. So yung mga nabanggit ni Doc Ron, yun yung mga fundamentals sa pag-control ng blood sugar. At yun ang pag-uusapan natin, yung gut health.
0: Yeah.
1: Alam niyo ba ang mga gut bacteria, tulad na nabanggit natin kanina, ay nakakatulong para i-lower ano, or i-stabilize yung blood sugar natin by breaking down yung mga dietary fibers into short chain fatty acids o yung SCFAs kung tawagin. Ano? Na yung mga short chain fatty acids na yung Doc Ron ay ini-improve niya yung insulin sensitivity ng atin pong pangatawan. At tinitigger din niya yung blood sugar regulating hormones, gut hormones. At nire-reduce yung systematic inflammation sa atin pong pangatawan. So kung magiging maganda yung insulin sensitivity ng katawan natin, and then nare-regulate pa yung mga blood sugar, gut hormones natin, ano, regulating gut hormones, mas nagiging maganda yung process ng metabolism ng sugar or ng glucose sa ating pangatawan. Alam ba yung mga short-chain fatty acids na yan, ay marami silang functions pala, Doc Ron, ano?
0: Yeah.
1: Mas maganda yung pag-uptake nila ng glucose, yung paghatid nila dun sa ating mga kalamnan para mas masunog ng maayos and turn into energy. So walang sayang.
0: Walang sayang.
1: Hindi na popondo yung mga sugar.
0: Hindi maglilitawan sa ating dugo.
1: Yes, oo. Kasi iba, anong nangyayari po mga ka-wellness? Pag kumakain tayo ng mga carbs, di ba, binibreakdown niya siya into sugar. Yung mga glucose na hindi natin nagagamit, inaano yan ng katawan natin, kino-convert naman into glycogen. At ini-stored sa atin pong mga fat cells, mga fatty tissues natin. Pagka magganda yung metabolism o yung hatid ng glucose dun sa ating mga kalamnan, kapag tayo ay kumikilos, kapag tayo ay gumagalaw, tayo nagkakaroon ng physical activity or exercises, nagiging maganda yung pagsunog ng mga sugar na yon at nagiging energy siya sa ating pangangatawan.
0: So, hindi siya naging deposito lang doon at naging stagnant na kung saan pagka maraming deposito, hindi na makapasok yung bago. Ang nangyari, tumataas yung blood sugar level.
1: Baga parang deposit ka ng deposit. Hindi na wi-withdraw. Hindi sana nagamit. Kung pera yan.
0: Kung pera, walang problema. Madami. Pero kapag sa sugar, sa katawan, ako po, yan ay type 2 diabetes.
1: Yan na nga. At maraming pang karamdaman na pwedeng maidulot nito. So sa mga kababayan natin, walang single solution para sa pag-control ng blood sugar. And I think sa iba't ibang mga problema ay ganun din. Kinakailangan mo ng iba't ibang pamamaraan para mas magiging maganda yung solution dun sa problema po na iyon.
0: Integration, parang tinatawag na integration ng mga ano ba, ng mga solution doon sa pag-inom ng tubig, pag-ehersisyo, magpapainit ng araw, pagkain ng tamang pagkain. Of course, iwasan yung mga pagkain na hindi dapat kainin. Taking your supplements and also taking your medication would greatly help ma-reverse yung tinatawag natin type 2 diabetes.
1: Yun. Ito, may nagpahabol ng katanungan. Doc, matagal na po akong hindi nakakainom ng premium D3. Nahihirapan na akong makabili kasi hindi ako makahanap dito sa amin. Ayun.
0: Sa kaya banda?
1: Gaano daw siya? Lipa, Batangas. Nako, punta po kayo sa Yes to Health, Batangas branch natin.
0: Pero malayo masyado kasi ang ano eh, malayo ang mas malapit pa ang ano, mas malapit pa ang Santa Rosa,
1: Santa Rosa. Kaysa sa Matangas. Ayun. So pwede niyo puntahan yung mga Yastro Health Clinic natin dahil always available ang Yastro Health products sa mga clinics natin.
0: Or sa ano, sa online para mas mabilis. Mm-hmm. Pag kung gusto niyang mag-order online,
1: Shopee.
0: Sa Shopee, search niyo lang po ang ating Yes to Health 2011. Mm-hmm. Nandun po 'yan sa shop natin. Baka may free ano, free delivery pa kayo, baka discount pa kayo kapag ka madaming orderin ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Ano yung ano natin, yung user natin dyan po sila pa.
1: Yan ha. Sa mga ka-wellness natin na gusto maka-avail ang atin pong mga produkto, subukan nyo sa atin pong mga wellness center. Kung wala kayong mahanap dyan sa area po ninyo, nahirapan kayong makahanap, try nyo sa Shopee. At kung meron kayong ma-orderan doon, at mm-hmm. kung syempre yung shipping yan, mm-hmm. so i-calculate na lang din. Pero kung malapit lang din naman kayo sa mga wellness center natin, mm-hmm. no? Meron tayo sa Quezon City, dito sa Santa Rosa, sa Batangas, mm-hmm. sa parting norte, meron din tayo dyan po mm-hmm. sa Santiago, ano? Sa Isabela, yan. Na pwede nyong mapuntahan mga ka-wellness, bisitahan po ang ating mga wellness clinic.
0: Mm-hmm. Galing Lipa, isang sakay lang din yata, mm-hmm. galing Lipa eh.
1: Yan.
0: Kung may bus galing Lipa, Malibago diretso.
1: Kasi magandang priority, ayon sa kanya to, eh, ano daw, mabilis daw natuyo yung mga sugat sa kanyang pangangatawan.
0: Kasi ano, napakaganda sa insulin sensitivity and also doon sa ano, doon sa ating immune response ng ating katawan. Kaya if you have those problem, nakakasugat-sugat or mahirap mag-heal yung mga sugat niyo dahil kamataas yung blood sugar, premium D3 lalong-lalo na pagkasabay din Santon Plus Gold, napakaganda po yan. Yan po ay subok na na hindi lamang yung mga ano, yung mga naggumagamit po ng mga products natin, kung hindi tayo mismo, Doc L, kami mismo ay araw-araw pong nagtitake ng mga supplements na yan. That is the reason why we feel better araw-araw. At nakakapagbigay kami ng magandang information sa inyo kasi kami din mismo gumagamit ng mga produkto na yun.
1: Tama, Doc. Oo. Sa akin yan, mga lima yata.
0: Aha.
1: Na
0: supplements.
1: Ultimate Trio. Tapos meron pang iba na mga ano, para sa ibang part ng katawan. Ano? Mm-hmm. So, yan ang kagandahan pag mga herbal supplementation ang tinitake po natin mga ka-wellness. Ano? Okay, paano? Nako, napakabilis ang oras natin, Doc Ron. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating po mga tagapakinig.
0: Alagaan po ang inyong katawan, mga ka-wellness. And of course, pakainin ninyo ang inyong mga gut bacteria ha, sa pamamagitan ng pagkain, ng mga pagkain na mataas sa fiber. At iwasan din ang pagkain ng mga ultra-processed foods para makaiwas na dumami yung mga bad bacteria sa ating katawan. And of course, para healthy po lagi araw-araw, you have to do your exercise, you have to have your healthy habits. Mm-hmm. And of course, samahan po ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para palaging malakas ang ating katawan. Iwas sa karamdaman at happy po tayo araw-araw, mga ka-wellness.
1: Thank you so much, Doc Ron. At maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakikinig at lagi nakantabay sa ating pong mga programa. Sa kalan po nating butihin na CEO Doc Remilito, uy. At sa kalan po ni Doc Algie Bakla na ngayon ay nandyan po sa Batangas branch natin.
0: Mm-hmm.
1: And ito yung likod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po lang dalangin ang Panginoon nawa ang siyang patuloy ng kapalakas at kapagaling sa ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
3: Sige ba sa DJ?
4: Ay, mayroong libro.
3: Nagin na siya ka na. Abot, wait. Isad sa masyabtay. Basta depende na ni sa sabot ron ng tawa na nato, ha? Kulba-kulbaan sad ta, eh. Kurog sad atong tuhol. Atong tawagan si Kuan, tawagan nato si Riniel, kay dili pwedeng sugda nato ning ato ang panagabugno ibabaw sa Kuan kahanginan kung walay Riniel Migalia. Pipila na lang kaadlaw unta ni itong panag-uban langayan pagihapon ng atong amegang kinagapahayan nga taga Orhilio. Nga adunay ex nga taga Kugon Ramon. Pwede na siya motobag ron, panganlan jud na ako niyang ex. Bahadlo ko eh. Shout out day diha kay Ann Calderon. O yan, nag-post mi sa amo ang kuan ba. Kuhang-kuha. Ayan, hindi sumasagot. Huwag ko batal bakit bigyan sumasagot, pero hindi po natin siya titigilan. Kasi alam ko po may naghihintay sa kanya na magsalita tungkol sa paksilika. Oo, ayan. Controversial ka ng paksilika ka, Ruen. Pro-paksilika o pro-ka? Good morning. Good morning sa mga bago pang mata. Pero sa kung ganiha pa ka ni mata, ugwa pa ka kapaniod to, kauna. Okay, kauna. Kay kumapasmuhan, wala bagi na hig. Ang hindi sa mapasmu, higtan na bagi day. Oo, ano ba napitaw po, no? Pasmo na gani, diha pa makuha. Ayan, magandang hapon po. Ayan. Pwede na ba? Dili sa pwede manawag. Uy, ganang manawag mo. Ganang manawag mo. Dawa pa gani. Kulbaan sa tanin niyo. Abtirasid ka ayaw mo. Ay. Dili sa manawag. Kuan ba? Manawag na daw sila. Ayaw sa. Ay. Sa'yo pa kaayaw. Manawag mo sa patuhisgutan. Paano na ito nabasa itong X-rated. Hello po, mayang hapon kay Charlene. Jello Kahuksoin Caminos. Mingawon ang staff sa Handcheck Sports Apparel DJ kay wala nakasunod si Marno. Okay. At tangin ninyo ang sunod ninyo madunggan sa X-Rated Drama Matag Hapon ang atong katropa all the way from Davao. Katropang Sabrina. Ayan. Uy, gwapa sa kanida. Please play Kama Mamid Nasty DJ. Shout out sa Mom. Pagurabi ko nag-release sa amo ang parody MV. Where's Riniel? Ambot lang ni Riniel. Ingon siya, kuan lang daw. Oo. Magpahuwi na daw siya. Ang ngayon kaayo, pwede na pang MV DJ. Ang ngayon bitaw, no, anak niya si Lodi ko ended to, si Melky Lozarita, kuhang-kuha. Pero feeling ko kuhang-kuha ang inis. Anak siguro. Anak lang yan. Yan itong nang tawag ni Sia, kaya ito makatubag ni Sia. Sabi naman sad po ni si Riniel, sad mo tubag, wey. Tubag na yung taon di Riniel. Okay, gihuwat. Baan sa taan yung gishare ang ato ang kuan, oy. Gishare ang ato ang tawagan niyo. Ato ang gikabuang ang video. Wala rin na, wala may lingaw gabi. Anyways, ano siya, unsay topic kong DJ, gusto na kay ko katambago na kaayo ko, wala. Nanasad mo ang kusog manambag, ha niya? Wala ba dyan mo nakatarong ang inyong kawali yung pinabuli? Same, nabaginta din niya, ay ko kisa kay kusog manambag, mo po'y otro pong tambaganan, siya't po kaayo po, buya. Sa usad ay pangalan sa sunod na DJ, Sabrina. Ayan, at tangin niyo, ha, hinahinayan na niyo siya og stock, kay gwapa sad na dahin. Bisad mo, paluyahon sad mo ani. Ingnon ta mo daan para makapangandam sad taon mo, eh, kay basin yung mahinungdag, makurat-kuratan. May manang natin ginatawag nga precaution and disclaimer. Baga daw, eh. Mabe, wala mag-initubag ang Riniel, eh. Kanus apaka ni siya mutubag, sunod si Mano. Bantay, ragin ni Rubog. Ako isa puton. Ako gina siyang sulungon kung asa man siya ron. May pagpamina din sa itong mga katropa din karoon na ginagawa sa may Bulacaw. Hello sa inyo, ha? Oh, mingawon daw sila sa sports apparel. Dili mo mingawon kung inyo kong pahimuan o jersey. Oh, kumusta ang Sangat National High School boss? Ha? Ang saring sangat National High School busing Doc JJ. Oh, naaman this comment section. Ah, sige lang, na wrong scent ni. Wrong scent. Oh, sige lang ninyo, basing na'y makatubag di as comment section, pero ako di ko katubag sa pagkakaroon yung hindi pa ko ka-search. Pero hinaot, huwag matubag ka na imo mga pangutan na, no? Oo, oh, di man said na ako na matubag karun dayon, pero hinaot lang jud tawin ko. Kariyabuyag min tawin. Agar yung mga panghitabo nga wata kahibaw din eh. Ulahit ta kay nakafocus ani atong drama karon. Ang drama na to karon bahin kini. Ana. Dukaon na mi sunod si Mana DJ kay wala na di lagi mo dukaon kay naamoy mama naamoy huwaton. Oo, na ay magpainit sa inyong hapon. Ay. Kapag na pa si aircon diri Doc JJ. Oy. Mangugama sila nga kong tutun line. Kadugabon ko. Maginapug na lang ako. Mga sama, gyapo na si Sabrina, ma'am. Ay! Wala ko kasabot ni Charlie ma-offend ba ko? Tinawag dyan na yung chismis. Mga kusog na yung mga saba. Karoon lagi ko, nagtuo ba yung ko ay nga kung ginahato din nga kanyang servisyo no kay nagpalami si inyong kahaponon. Pero kusog na yung mga saba. Di ay. O nag-iingon DJ nga, nasayop ka. O nasayop ka sa imong mga gibana-bana din ha. Wa ka na puno sa gugma o pagmayakas. Anyway, mga katropa, mabalik na taon-taon sa itong X-rated drama. Sa pagbalik na ko, pokawo na nako ang akong partner. Sleeping Beauty, oy. Ah, mura siya Sleeping Beauty. Kinahanglan hug ka na ako ito siya aron makamata siya sa kamatuuran nga dili na siya ang gipili. Agay. Agay kahapdus. Agay. Anyway, mga katropa, here's another song for you guys from Firehouse. No, it's not Firehouse. Actually, this is from Tiffany with her song, It's the Lover, Not the Love. Ayan, balik na taon-taon ha. Enjoy the music, mga katropa. Luzon, Visayas, Mindanao, we'll be right back. A few minutes later on, mabalik ta para sa X-rated drama.

0: FM.
1: Si Joel, di liko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tumod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Tingnan ko sa akong silinga na mo inom aning Santon Plus Gold. Kung ako hindi inom matag-adlaw, tibo dyan ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O sige,

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: I am Rich Flores from Novolos, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa Fructoma Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligpon pandemic mantaron iawag ko ang tanan nga magamit ani nga product kay sukad nga nagamit ko ani akong immune system rikuso dili ko dali mas stress di dili na kuan ko ang kuno maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
0: Regular exercise?
2: Check.
0: Vision X Plus?
2: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain.

0: pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababaihan o gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Selsun Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng

Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time and 1:46 in the afternoon. And Time Check is brought to you by Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa pampaligon sa inyong lawas, hisgutan ng immune system. Ayaw kalimot nga dapat adunay partners sa matag-adlaw. Sa mga katropa nato din hang medyo dali na magluya, dali na magsakit sa panahon karon nga lahi-lahi ang weather, adunay kitang init, ulan. And that's the reason why if you are low sa inyong immune system, eh, dili kaproteksyon na ng inyong lawas sa mga viruses nga nasa hangin o kung unsa man ang naadya nga dili maayo nga mga contents nga mosod sa inyong lawas nga magka-deteriorate. Always protect yourself against viruses and diseases sa produkto sa Yes to Health. Naguna niya ang Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C nga mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store nga available ang tanang produkto sa Yes to Health na di ubos istasyon sa Z Plaza building from Sunday to Friday. Open sila 9 to 5 p.m. except sa Friday, 9 to 4 sila pag Friday. And every Sunday, nagapahigayon sila free consultation and general check-up. Kauban ang atong naturopathic doctor, Dr. Bernie Fajardo, mga katropa. Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health.

0: got plans to change.
1: Ay, pwede talang tawon ka naman ta sa live. Hoy mga katropa, lain na po sa Gilano ay nang ipadaanin ning programa kay sakit, himaya o pagmayan. Kabanan sa kalipay. O gugma o kalang awa. Apil na siya, Pirmi. Sabi ko na siya iingon, matuo ko na kalugayan niya. Mayong adlaw sa inyo hadi-hadi, JRC. Labi na sa imuhang... Ay! Wala niya gibutang. Uy, gisumpayan na natin. Mayong adlaw di ha, DJ RC, labi na sa mga suking tigpaminaw. Apilan na lang.

Doctor! Animal ka! Napaka-wow ka lang, babayhan ka! Nag-uyab-uyab at tumbay! Napaka-wow ka lang doon sa kukaliwat! Buwagigin ang tumbuya, ha? Buwagigin! Kakundili! Laya silang din, ha? Ugdi ka na unyan ang ilhong anak! Siya! O kami kay imong pamilya!

0: Ikaw sa pagkilak, uy.
1: Sa online na ako, ani, no?
0: Eh, muna dahi kong biyaan ka. Nakaibaw ka na ba, yagyod ka? Kung unsa ko ikaw kamahal.
1: Babe.
0: Ayaw ba yung taon ko biyaan, ha? Magpakamatay, yagyod ko, kung imo nang buhaton.
1: Babe.

0: Kak. Salamat. Salamat, Kak. Salamat kay... kay ako ang inong gipili.
1: Babe.
0: Love you, day ko ni mo. Tungod kay ako may inong gipili.
1: Di ko makahimo sa pagbiyan mo, babe.
0: Salamat kay ka, ha? Salamat yun kaayo. Misamot ko rin akong gugma ni mo, ga.
1: Usa lang yung akong hangyot ni mo, babe.
0: Ano sa mga?
1: Hinaot nga. Di ko magmahay sa akong desisyon. Nga ikaw nga akong gipili.
0: Di ka na mahitabo, ga. Di.
1: Salamat, babe. Salamat.

0: tagamate gid mo. Og nila nday mo puyo din he kay milayas mo dito sa inyo?
1: Ah, oo. Oh.
0: Imi. Pila na rin mo katuig si Bib?
1: Mga unom na katuig.
0: Oo ba? Unom na mo katuig?
1: Pero sa among panag-ipon, mag-usap pa lang ka

0: ka na ako.
1: Oo. Naiba ako. Pero, di man mo bagay ba? Sa usag-usa?
0: Ronel.
1: Pulos mo babae. Hindi ganda may tabo nga kamo magkadayon. Tungod kay ang babae alang sa lalaki. Maong kita. Kita ang bagay sa usag-usa, Amy. Kita.
0: Ronel.

그러네. 아, 쇼부모 하나 그러네. 아,

nagsugod ang kasalusan ug manapat na si Beb nako. Ayaw sad Beb boy. Pero tungod lagi kay mahal nako siya. Akong giantos ang iyang gipanghimo din hinako. DJ Reniel. Ang tod, usa ka adlaw. Naos ba na po ng among pag-away? Okay ni, nahita po.

0: Ayaw ba yung kubino angin? Ayaw ba yung nakahibaw ka ba yung unsa ko ikaw kamahal? Ako, gisakripisyo sa bayad ako ang akong pamilya tungod ni mo, ha? Nag-ipon ta. Tungod kay ikaw sa bayad ang hangitili. Mau ayaw yung kubiya.
1: Pero di ka man yun matuo. Huwa may relasyon si Ronel.
0: Sa pagkakaruntuhan ko ikaw. Pero sa sunod, bantay ka lang din ako. Makita ko ka na nagkasulti mo, may istoryanay mo. O sa isang kinsang lalaki. Bantay ka lang din.
2: Uy, di na maayo. Paita lamang mo ko, God. Abili mo, kuya gina ng tomboy. Kung sila na ang may gugma, kay mupatay gina. Muna ikaw, paminawa akong tambaga, hinahinayin na sa pagbiya ang tomboy.
1: Unsa?
0: Suri sa kong napuhata. Suri na ba yun? Di na lagi mausap nga kung pagdapat ni mo. Promise ka. Promise na ako. Suri na ba? Please. Nawata na nga kung suri ka. Di, kisa na kong imuli o garong mawa ng kasakit anak.
1: Bantay bitaw. Huwag imo pang usbo ng imong pagdapat na ako.
0: Di na lagi mausap ka. Promise, dili na.
2: Sige na. Gawatan na akong gugma.
1: Naunsa man ka, Ronel? Ngano'ng kaya magigayo ka? Ngano'ng lisod ka man kaayo pasabton? Diingnan ko ikaw, maayon ako sa muka.
2: Sultihis ako. Usap ginaa sa tumboy. Namidukot ka man ganiya.
1: Mahal ko siya.
2: Imi, sayop gina ang imong gugma. Tumot kay di siya makahatag ni mo og hingpit ang kalipay. Tumot kay di siya laki. Di siya makahatag ni mo og anak.
1: Ronel, kung tinod ko ni mong mahal, ayan ako sa muka. Pasag din ako. Di ko gusto nga mag-away na sabi. Tungod lang ni mo.
2: Mag-story na ka.
1: Ronel, unsa ba? Buhay ni kamot ko! Nagdali ko tungod kay nagluto og sud and si babe. Nagdali ko!
2: Di lagi ka mo ang ala sa usap-usap.
1: Buhay lagi na yung kamot ko! Buhay ko!
0: Pasabot, pasabot, tingnan ko nakita, ha?
1: Babe!
0: Unsa ni Pat, ha? Nga nung gigunit-gunita na ni mong akong asawa? Tubad!
2: Di na mo siya asawa! Babay ka! Kami! Kami ang alang sa usap-usa!
1: Hilasagod mo! Babe, unsa ba? Dali na! Mamaulit na sa auto! Dali na!
0: Nanong di man lang ka mo ang doon? Nga uyab mong duha!
1: Ha? Di lagi may uyab! Unsa ba?
0: Di isa mag-iningo ni Agto! Kundi mo uyab!
1: Nanong di ka man matuon ako!
0: Di yun! Tungod kay klaro yun sa duha na ko ka mga mata ang paggunit sa inyong mga kamot.
1: Babe!

0: Amy. Sorry. Alam mo bang gusto ko paggalingon? Luloy ka. Pasailo ako ka. Saan ako? Di na kumusap. Di na kumusap ka na patlagin mo.
1: Sa kong giingon ni mo. Di na kong gustong dapat-dapatan ni mo. O di siya kamutuman. Saan pa ka?
0: Nakalitan lang ko.
1: Kibasuwa binang imong ibati. Pero wajan ka maminaw lang ko. Wagin may relasyon ni Ronel. Pero kinapatan niya ko ni mo.
0: Di na lagi mausap.
1: Di lagi ni mausap, babe. Tungkol kay mo ulin ako sa mo. Di na ko!
0: Unsa?
1: Mauli na ko. O katapusan na niya pagkailang ko tungkol ni mo. Mauli lang ko. Dilihin ako! Mag-ibos ko sa akong mga sinina!

Huwag! Dili ko! Mubiha ko! Di nalagay ko! Huwag na ta! Di na ko! Sige! Biya! Kay Dunagli hayaon! Nabuang ka na ba? Oh! Nabuang ko ni mo! Mong andam ko mong patay! Og human unya na ko upatay ni mo! Magpakamatay sab ko! Babe!

0: Hadlok ka na niya ni mo.
1: Ronel.
0: Ano niya eh. Huwag kita mag-ipon. Magpalita din eh. Ano tapuyo, huwag ka nang huwag na kailan na to.
1: Ambot, Ronel. Ambot.
0: Unungan ta ka, Imi.
1: Nahadlok ko.

0: Sakit kaya kumiyo. Ay, Kento, may sakot sa'yo.
1: Ay, Diyo, pinutang sakot mo. Buwan ako. Patsyon, Jutika. Kasapit ka. Patsyon, Jutika!

0: karon ang akong gikahadlukan. Wala ko masayod kung unsang akong buhaton.
1: Kita naman din ako ang kuan diri ay akong braoy. Pahipi sa tabi.
0: Nagkawat-kawat ragani ko og suwat ni ini aron mapadangat diha ninyo ang ako mga pangutana.
1: Ay, kumasakpan ta ani mga apil pamiani ron.
0: Akong buhaton aron makalingkawas ko ni Pep. Nahadlok ko ng iya kong patyon. Unsang akong himuon. Angay ba nga mukuyog na lang ko na Reniel? Ay, Runel!
1: Runel.
0: Nga nun ang luspad no ang kukaroon. Nagabantay mangug ko nga lahi ang akong pamanit. Sukat siguro nga inani ang ginabuhan sa kuha ni Pep. May sakit ka ako, DGRC. Palihog tambagi ko. Tindi na lang ko ito mga kusunan. So kinanon, daghang salamat.

0: Ayon, mga katropa, ang kusog nga pagdagugdog niining kalangitan. Tungod siguro nga nakita ang kaanyag sa atong kauban. Anak-anak, karon diha ang Manalili Beach Resort is now open. Shout out to Ken Alacars Elarcosa.
1: Sa Villa Gonzalo.
0: Nang mga social kani mga kuan di Doc JJ manggawa sa mga beach resort, mga lagoon, mga lake, mga fish pond nga akarbas sa muulan. Oo, saksi si Riniel. Ano man, magawas ang puda siya gikan dito.
2: Oh, actually padong ko dito, ikaw man ani ang programa mo ang tuko dito.
0: Ano magun sa ka?
2: Magslingo-lingo, magswim-swim. Ay!
0: May gari nakabakta, no? How ka? Nakabalik na sa itong topic. Ayan, no? Magka-proud mo ka. May colors na bigazalinia. Hello, kinsani, taga-asa ni, maulan pa ba di sa inyo, ha? Kaya dinig, grabe ng kidlat o daulugdog nga mong nasinati.
3: Yes, hello. Isang Pwede mo niya napakasuhan niya na direct mo na yung nagbuhat niya yung tumboy ko.
1: Sino?
3: At yun nagbuhat.
0: Death threat. Alam siya, death threat. Wait lang, spelling death threat sabi?
3: Death threat? Death.
2: Ayaw, ano na lang. Sa yun ka na. Ano
0: sa man?
2: Pat yun.
0: Dili. Dili. Kapano mo sa pinakasimple nga spelling? Yatap.
3: Kaya lain naman ang kwan daya good treatment sa iyang tumbalits.
0: Isa?
2: Tumbalits. tumbalits.
3: Dapat, iyan ang mga kwan. Hindi na pagdugayo na ihawa na diha. Isa, actual ka diha.
0: Sa may langay-langay, when? Hindi na ito langay-langay. Pa?
2: Marvin!
0: Di ba?
3: Hindi nga kinaangay ko nga. Langay. Hindi siya ang
2: sabi. Marvin, natanong ako sa live.
3: Kasi kay gini ko si Jair Seo. Ipasap ka na lang ito niya yung mga gifts. Kita na pa yun.
0: Ako nang anak gamay. Ay,
3: kita na. Kita na yung Arba. Ay, yung Arba.
0: Ay na lang sa kay mo na nakapa-inject magugaroon ng Marvin. Murag nakapa. Kana inyo nakita niya. Na ini comment ganiya nga nakita daw ako ang bulkan. Sorry ko ay maguni. Chocolate Hills. Kung kani inyong nakita, ay, huwatag si Riniel.
2: Ay, nagbaba. Kumahan na mo ka ng Vulcan, Chocolate Hills, Busog.
3: Mas nato pa na kang kwan, nato pa ta rin yung kay.
2: Watch out, huwag ako'y maka cleavage. Pagkitaan ta mo Mount Fuji.
0: Hala? Mabugnaw di ay. Mabugnaw mo
2: Mount Fuji.
0: Kuyawan. Ana. Wapata na man sa advice, balikin mo ito.
3: Basta, ano ni kay si? Mga na lang yun na yung kwan. Una, hindi yung kwan po. Mato siya sa barangay.
0: Mm-hmm.
3: Pagpablatter siya sa pungboy na nahiyan niya ang kwan niya. Karit ang niya ang pagkwan. Kaya yun na yun. Bulayas siya dito sa inaha. Uli sa inaha. Uli dito sa inaha. Uli dito sa inaha.
0: Bitaw!
3: Nadalawin mo mga gamit. Tandi na yung mga gamit niya. Uli nung dito. Dito sa inaha na nangupo.
0: Oo! Kuya eh.
3: Tara mo na yung kanina.
0: Salamat kaayo Marvin all the way from Davao. Wala gaulan ang Davao Marvin kay dili Cebu grabe paka-paka dili kas grabe gulan. Gawas na ang mga
3: action na gani sa bad.
0: Ah action po niya dili kay grabe gyud. Kay mo jud nga madungog na namo sa booth.
3: Ha? Bugnaw na kayo ba?
0: Ayan. Lalahir man yung mga bugnaw panahon oi.
3: Pangita jud ko ni Ringel.
0: Ana. Kanina.
3: Salamat sa mga rejection.
2: Ay, pa. Marvin, ka na, pwede ka na mamili ka namang doha.
0: Hala.
3: Ha?
0: Dili, Marvin.
2: Pwede ka mamili namang doha, Marvin.
0: Marvin.
3: Kung anak ko as.
0: Marvin, gusto na. Marvin. Pili as rin niya. Kung ikalipay ni mo ang uban ka niya, Marvin. Marvin!
4: Ako pili ka, Marvin.
0: Susi ko, Marvin. Kinsa man niya mong gigugma? Ako ba o si rin niya?
3: Did you
2: RC about din
3: na
0: rin niya yung kasi ko ako.
2: Darong uwi. Huwag na biya ron.
0: Agwi.
2: Lamit na magpainit.
0: No.
3: Sige na magpainit.
2: Ayaw kay si DGRC naman imuha.
0: Na, tanawa.
2: Di ka ni DGRM.
3: Pero sige lang yun. Na maghihapon. Yung mabisag kami ni DGRC.
2: Ito no.
0: Ala.
2: Ay, sige lang. Lamit naman kayo magpainit. Sige
3: lang kayo mag-init na sa hater kayo magpainit.
0: Thank you so much, Marvin, all the way from Davao City. Marvin, katropa mo.
4: Exciting!
0: Ayan, 2:33 in the afternoon, katropa. Open ka po na itong linya. 0928-5508-727. Ana Dre, pa-cute-cute. Cute kaayo si Riniel Medalia. Cute kaayo. Sobrang siya naipit dito, diri ay. Mobiya, di ay ka DJ sa emong gigikanan. Ing-ana, dyan ng atong kinabuhi mo. Salop man ang adlaw sa gapanan. Sasagpanan, apan mo. Subong kini pagbalik ini kaugma na kamingaw man. Palandungon, apan pilit dawaton ang tanan. Bye, DJ. Hasta la vista, baby. Grabe si Elmer Ugay makadag kuan. Mihiyo Ginetti Jr. Maayong hapon, DJ. Kay baw na ko kung asa na... Kung asa ka anha ra ka silong. Dili actually, uy, makita na ko yung sa silong pero permi ko sa kuan.
2: Ana
0: do. Ana. Hello may hapon.
5: Mayong hapon, DGR.
0: Okay. Ayan kinsa man ni?
5: Fatima ni, alor from Mako, double the oro.
0: Ayan. Ato na. Pakikinggan natin ang yung komento. Sige na. Ibigay mo na.
2: Ang aming
5: ako pa sa gingo ni Marvin nga pala ako to yung gitulti nga dapat wakes na dito sa tomboy kay kung hindi sa wakes busing mapatay siya
6: true bisod na
5: ako alam na kung ipaato din ang barangay
0: kaya isang tabang na
5: mga isang tabang sa barangay
0: protection yun protection
5: kay third man po kay third man po na tomboy lain na kayong lain na kayo siya o kanyang batasan niya ng pasyon niya ang kalibuin.
6: Wala.
5: Inanap ko lang naagyan sa ako ang uyab sa una. Pero di pa barangay dito niya. Napreso dito itong tumboy nga iya ang di kalibuin sa una.
6: Okay.
5: Di pa barangay man.
0: Niya napreso gid siya?
5: Napreso kay kuan man. Kanyang pasyon mong kasiya.
6: Hala? Kadelikado di anak oh. Eh.
0: May gani safe.
5: Sa tumboy kay mula ta punto.
0: Safe, may gani safe na siya karon.
5: May gani kay safe na siya karon. Kay nanasa sa kumaka mga.
0: Oh. Si Riniel kay wa pagid siya kita og tawo nga mo palangga niya. Lasa pud gud gipangwarta.
7: Ay.
5: Riniel oy.
7: Hello, Fatima.
0: Kol ba si Riniel kay baabot nang chismis sa mayon sila usa ka gipanabi ni Riniel sa radyo. Asa gipanabi man daot ra gud ko gud.
2: Hello, Fatima.
0: Oh, Fatima, hello
5: daw. Hello, Riniel. Yeah.
2: Kumusta mga ka-Fatima? Mayon tan
5: ikaw ang mapuli ka ni DRC.
2: Ay, parehas ming duha.
0: Parehas ming duha.
2: Parehas ming duha na igamay.
7: Ay!
0: Parehas ming duha mang lakaw.
5: Sana all.
2: Yuta, salamat sa kayo.
0: Salamat kayo nga inyong gidawat si Riniel nga mulingaw sa inyo.
5: Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.
2: Salamat.
5: Salamat.
7: Salamat.
2: Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.
0: Ay! Dahil lamihon ang mupuli, DJ Sabrina, XFM, katropang Sabrina, all the way from Davao City.
5: Lamihon
0: po
5: na si Sabrina.
0: Oh, lamihon na siya. Kabaw ka na kay taga kuan mang kataga, mako mang ka. Oh, na may XFM. Oh,
5: mag-DJ mo na siya dati.
0: Oh, DJ na siya dati, karo mubalik na lagi siya pagka-DJ kay Morisay. Imbis na focus na siya sa iyang pagka-newscaster, ani hawa man si Chinita na pugos ang salo na lang noon sa akong trabaho. Thank you, Kaayo Fatima, all the way from Mako, Davao de Oro. Naka-shout out.
5: Good to DRC.
0: Go.
5: Shout out lang ko kay Marvin ng Davao o kay Dato Kali.
0: Ayan.
5: Sa ko ang someone palalab, si Ate Chris.
0: Sana
5: all. Ang pinihan. I love you so much.
0: Grabe naman, sad ni sila eh. Kapuya. Congratulations. Thank you, Fatima. Katropa mo.
5: Exciting!
0: Ayan, 2:38 in the afternoon. Nga nung resign ka, DJ, mag-focus na ko sa among business. Anakaroon, kusog ang ulan. Shout out na kay katropang Ken Ilarcosa. Ni baha na gidaw diha sa may kuan. Grabing kusuga naman anang bahaa din ha. Oy. Oo, diha sa may Manalili Beach Resort. Diya sa may kulon. Kaya, oy. Kaya, oy. Manggawas. Basta tingulan lagi. Manggawas ng mga resort. Manggawas ang resort. Manggawas ang... Ano saan mga lake. Gawas tanan. Abi na kong mag-menu na kadi. Diyo ko mag... Kung naaman ko hindi buhaton sa kinabuhi sa karong idara no ang magminyo. Bahala na magpadid ko mapatakag punit na pud og laki ay.
7: Ang
0: last nagpataka kog punit. May gani kay nakaikyas pa kos pait nga kapalaran. Ay lisod kay mangita og tarong oy. Mura ra gud nang babae pud lisod pa mangitag tarong nga babae. Lisod pa mangitag tarong nga lalaki. At the end of the day there is no English. Hello DJ, pa shout out day ko Zachary Luwin di Bayoko gikan kay Luis Tating Bayoko. Ang Ngayon daw ang staff sa Handcheck Sports Apparel. Ayan, maing hapon DJ kay Bauko nako kung asa ka anak ra ka si Lung Mali. Mali si Mihiyo Ganiting. Sa silong daw ko Riniel. Oo, ayan. Dukaon na misunod. Dili lagi mo dukaon lagi. Ingnan ta mo daan. Dili mo dukaon. Ayan. Okay, nabasa rin ako ni B. Basa rin uban diri sa ato ang tawagan. Ato ang Facebook Live sa XFM. Nai-comment diri B nga ngayon. Ano siya nga kanyang... Nanambok lagi ka, DJ. Ay, asa kayong gitanaw. Grabe ka, bugnaw ka, ayo, DJ. Lamia, oy. Wala. O, pag mulayas ka, kanang 12 a.m., aron di ka bantay ang tumboy. Diya ay, jud na, kay Basin, matitanos ka. Maro matitanos siya. Meron may titanos advice. Sumbong sa pulis day, ayaw kahadlok kay nang threat na nimo ang boy girl. Para di pod mapagan ang station sa XFM o si Reyna Chinita. Kay last 2 days, nabaya niya sa station. Hais, ayay, ah. Nagtaba ka, DJ RC. May dako lang ng imong mata. Ingon pa ni Darwin Dan. Actually, nanambok si Kukaroon kay, anong daghanag pagkaon sa kinabubo. Dami magug nilutuan si Ma'am Lai. Ano na makaingon sa tausahay o sana. Yan, ikaw partner, o sa man imong mahatag nga advice? Oo, wala tayo, wala na tayo call. Oo, okay, wala na receive na.
2: Sige.
0: Ikaw na yung mga tagong advice. Nainingon din niya sa ako ang DJ ang... Okay, medyo sensitive ang comment niya. Pero ako na lang basahin. Hide na ako siya. DJ ang mga babae para sa lalaki. Ang lalaki para sa babae. Ano ang masasabi mo?
2: Kung ano ka nang... As someone who is part of the community... who's still fighting for every right and wrong. But I'll try, everyone try to accept what we are and who we are, who we loved and want to love.
0: Mm-mm. At the end of the day, basta di lagi mo mag-ismiring huy.
2: Oh, at the end of the day, kay mga tao rin maghihapuntang tanan.
0: True.
2: Makasasa, maghihapunta.
0: Uh-oh.
2: Kaya wala man siya perfecto nga pagkatao ay ko'y nakanag-comment perfecto na siya.
0: Relax!
2: Ow!
0: Hi, get na ko ang comment. Relax.
2: Bitaw ka nung, try to accept us. Try to love us. Okay. Kaya kung yun may higugmaon sa ganamo.
0: Higugma ko ni mo? Yung marami kong i-comment as a friend. Okay, pinigil
2: na ko tanan. Ah, maningil ka. Higugma, teka. Bitaw ka nang ang kanang kuan, ang kanang inyong gisulting ang para sa laki, para sa babae, o para sa babae, para sa laki. Inyong hasad na.
0: Oo, tinoy.
2: Inyong hasad na.
0: Mm-mm. Just, kung dili niya dawat, ayun na lang. Ayun na lang.
2: Basta ayun lang mo pang hilabot sa laing tao nga nagyumaay sa parehan nilang parehan nila o gender.
0: Oo. Pero katotong itong letter sender mo, kung marijurog ka nang medyo ka nang Ragdili siya.
2: Oh, ako yung mga friends yung mga lesbian ha, but they are very good. They are not the same.
0: Oh, dili tanan. Ako sad, I have a very, very, ano, very special sa akin also na Amega na
2: Dili mabot sa punto mga kanang mapatay sila para sa gugma.
0: Yes. Uh-huh. Talan dyan na yung murag ka ng mga naagian siguro si lesbian nga. Murag,
2: ayun lang yung pareha, adyan tanan.
0: Yeah.
2: Mura na ko nagkanang kuwan ko. Shame nga laki nga. Anda mo patay para sa iyong gigugma.
0: God, look.
2: Ayaw! Ikaw sa kanang babe mo? Babe to yung pangalan.
0: Si Beep.
2: Si Beep.
0: Bimbi.
2: Ayaw! Ano sa mga sinakaon
0: mo? Ano, mangulata ka, oy?
2: Mangulata man ka.
0: Bye!
2: Dili, naabot to sa punto manggod na maulata siya kay Toto ni Ronel.
0: Ah, nagselos-selos manggod
2: siya. Selos-selos manggod
0: siya. Ibatik manggod siya kahad. Look, no. What if?
2: Oo.
0: What if imo kong biyaan?
2: Gani. Kaya gigugma ba siya sa tomboy?
0: What if imo kong pulihan o glain? Mga inana.
2: Kisa to...
0: Oh.
2: Ako'y maglagot ni Moronel.
0: Ayaw!
2: Ako'y maglagot ni Moronel.
0: Ayaw, relax. Ayaw! Actually, si Rinya magod kinala nang ipaginawa og lalong.
2: Oh.
0: Usap kay Armawa na.
2: Ayaw. Matambag ni ko ano ni...
0: Si atong letter sender.
2: Sa atong letter sender nga si...
0: Si Kuan. Si Emmy.
2: Emmy. Die.
0: Mm. Mm.

0: agree. Pangayog tabang nga maproteksyonan ka, first of all. Doon sa barangay, kay death threat yun na siya. Death threat na siya. Ay, naipa-spelling sa kuusan ng death threat, ha? Basta death threat.
1: Spelling nga dyan siya.
0: D-A-A-T-H-T-H-R-E-A-T-H.
1: Spelling mo. Ayaw! Spelling sa dyan niya. Marvin, okay. Spelling sa dyan niya, Marvin.
0: Hindi ko sure tama ba ito. Ako na maingon sa imuha ka na protection mo kaugalingon na ayaw gyud o pag maging complacent. Labi nag nakabungat na siya niya, madapatan na pagid kaniya. Therefore, there a sign possible na dili lang ka na kausa, kaduha, kapila pa niya nabuhat sa imuha. So, precautions. Ayaw gyud ka, ayaw gyud niya maging kampante. And then ka na si Ronel! Nga ano ka man sa Ronel? Ikaw gihinong na sa tanang mga ka... Ayaw! Ikaw ang hinom ng Ronel o gano'n na inani. Kung nagpalayo na lang unta ka, Ronel, o wala na lang unta, diyo ka naghati o dugang na isugnon pag ka. Pwede man takang ako, palayo na lang yung tao niya.
1: Dili mo hilak, dili mo hilak.
0: Oh my God!
1: Dili, lagi mo hilak.
0: Hindi lang.
1: Kala ni hilak. Awa na lang. Ay, kibawa ba ka? Apangan sa kong kuya kay Ronel.
0: Ayaw!
1: Pwede ba kuha nito ang kuya?
0: Shout out katrabay din sa XFM Palawan 104.7. Hello po, Dom Stelentino. Hello, shout out sa inyo mga katrabay natin sa Palawan. Hello.
1: We're gonna see you there.
0: Pohoy, makalaagbig Palawan. El Nido.
1: That's funny fest.
0: Dito mo the last year, but I'm gonna go back there. I love Palawan. Ayan, nga na mag-loose daw siya karon. Ang kinahanglan mo ito ni mo, magpa-check up ka. Asa man ni Tagum, dili Cebu, no? XFM Cebu. Namang isa kong username.
1: Ay, iba ka sa tagline sa mga kuan, sa mga lesbian.
0: Unsa man?
1: Finger licking good.
0: Ah, oh, kasi yan.
1: Sa langap mo, ay nanapin, makita ka lang. Malinam na.
0: Ay! Hala! First time na ko nadungog na. Anyway! Oo, mura kami ko lang anong luspad ka, duol, o doktor, pa-check up kay kung unsa may na masayo may balan, mas better. Angay ba nga mukuyog na, hoy, ayaw giday! Ayaw siya kuyog ka ng Ronel.
1: Ayaw palay,
0: ano siya, angay ba mukuyog? Ayaw, oy!
1: May wataki babi ka nang ibuhat ni
0: Bebs. Oo, bossy, sobra pa din ha.
1: Sobra pa din ang buhat
0: ayaw, ni Ronel. Ayaw, Jude, dili lalaki, dili bagong karelasyon ang sulbad sa mga inaan ang sitwasyon niya. Kung anaan mo sa sitwasyon niya na broken mo or na nag-uul mo, nagbulag, ibinuangan, dili sulbad ang laing nila lang aron mahulipan ka ng gibati niyong kasakit ka.
1: But garap siya. Garap siya. Pakita nalang apam.
0: Kinsa si Emmy?
1: Si Emmy.
0: Oo. Ano ko igong oras, ay mura kong maingon sa imuha, day. Sa pagkakaroon, protection ni imong kaugalingon mo, na yung una ni mong buhaton, kaduha, magpa-check up ka, katulo, ayaw ko ba ni Ronel? Palayo-layo. Dili sulbad si Ronel. Wala ka kabaloon sa kayang buhaton ni Ronel. Muna isun si muna ho na dili tungod kanin sada ko sa katao tinuot eh tinuod anay ang tumong niya nimo. Muna magbantay jud mo sa mga sada ginahatag sa inyo kay basi muna hinungdan nga mabutang ka mo sa kalautan. O muna hinungdan nga mabutang mo sa lisod ka sitwasyon. Tumog ka na sa problema.
1: Maria! Lesbian.
0: Tama no. Anyway, thank you so much mga katropa. Wala pong igong oras. Alas na 50 na anana si katropang Eric Ceres Munait para sa itong programang Asintado. Og mapuna po. And thank you so much today and tomorrow. Tomorrow is my last on air. Muna ko banik ko niyo ugma sa ako ang last airing sa programang Wanted Kilig o programang X-Rated mga katropa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa, DJ Reyna Chinita and...
1: DJ RM.
0: Oh, yeah. Tinagaman sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo!
1: Exciting!

pagkaugnya sekar sada. Nalig sa sa jeep. Ang nabali ang iyang paa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Gusto naman ang kalagayan niyo.

0: akong paa may nabale. Ngano nga nga kung lagay man ang imong gipangutan na, Dok?
1: Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoge and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Taon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: San Taon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, at family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
5: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
6: Hala, happy taong June, pero sa akin man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsay na adikto.
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Walag yun?
7: Oo, naapag-insulay pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Salamat kayo, day, ha? Mawasan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
9: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sa una, huwagin kayo yab! Oh! So, kanya na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
12: Wow!
11: Naapagin kayo yab! Lisod po, dog mamayot ko. Ayos, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre o. Oh. 150 lang, 150.
13: Mga katrupa, exciting!
14: XFM.
15: XFM. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gyatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
16: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: X FM.
2: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
3: Ba't naman?
2: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
3: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagan salamat.
3: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Apa, sa dihang, sa ganang naminaw ko, XFM, saan man nga? Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Na hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
6: Say

0: Servisyo Katropa.
1: Oras 101.7 FM Bukidnon, alas 3:36 sa kahaponon.
0: Servisyo Katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Servisyo Katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Servisyo Katropa. Ani ana ang inyong katropa na inyong madangpan alang sa serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
1: Kumusta o gamayng hapon kaninyo gatanan mga pinalanggang tigpa minaw? Adlaw karon nga Webes, pitsa 30 na ning bulan sa Hulyo tuig 2026 mga katropa. Maulan nga kahaponon, siyudad sa Malaybalay, probinsya sa Bukidnon. Kumusta man ang inyong EOR karon na kahaponon mga katropa? Na sinati ba nato ang pag-ulan-ulan diha mga suking tigpaminaw kay diri sa siyudad sa Malaybalay? Ganihara nag-ulan mga katropa. Ganihara nag-ulan mga suki. Usab na kung buhok nga mamaon na magkubuhok ani ni Kagawad Brian Himarangan sa barangay Kasisang tao. No? Yeah! Murag na pikas naman akong buhok. Mamaon na may buhok ng Kagawad Brian Himarangan. Saan nyo yung kay Watay atong hairstylist mga katropa. Wala kaabot karon ron atong wala kaabot mo nang ano itong buhok mga katropa. Ingahi man. Gikan mga tawag field mga katropa. O niya abog, init. O nga na itong masinati. Das field mga suking tigpamina. O niya nga medyo haggard atong panagway karon kahaponon mga mauna gid siguro ni. Bitaw madungog ta sa dial sa inyong mga radio 101.7 mga katropa og makita po ta pinaagi sa tuang Facebook live karon kahaponon mga suking tigpaminaw sa XFM Bukidnon. Paki dial sa inyong mga radio mga suki namong tigpaminaw, lakip ang among mga sukong tigpaminaw mga katropa, no? Diga sayos kahaponon mga katropa kay maguban-uban kita din he sa programang serbisyong katropa mga suking tigpaminaw kay unya ang atong makauban ato ang mga kahigsuonan sa fraternity mga suking tigpaminaw kay ang usa ka kining grupo mga katropa aduna ni dako nga nahimo pud sa atong katilingban labi na diri sa atong syudad sa Malaybalay. Mao na unya uban-uban ni kuninyo kay og di ni maabot ning kaubanan ni share karon mag single giming duha ni share dre mga katropa, no? So ha nana wa pa duha mo rin kay frat man gapon kano frat man gapon ni si katropa ga Junalo Pagutayaw. Lingkod ni Sharondia unya siya ni mo timas bimix pud mga katropa oh. So man ni akong isa sa computer ay wa may internet. Nag-troubleshoot man eh. Bay, atong utrohon. Pok. Wagi ro. Troubleshoot. Nag-troubleshoot akong computer nga isa. Bakit walang internet to? Butla ni. Use network reset. Atong utrohon bay. So man ni Drejaw. Kaya nag-troubleshoot man ni ako ang computer isa ay. Hindi na ko makita ito ang Facebook live. Drej, kaya nagka-problema. Sige, padayon ta mga katropa. Subli, maing hapon sa tumakingsunang mga multi-cab drivers, mga habal-habal drivers, mga katropa ni Sesh Kapunon nga kamo na akaroon sa tagsa ka mga Pinoyanan, mga katropa naot nga namos mga panglawas. Sa itong mga drivers, samping kanunay kay basa ang daan, basa-basa, danlog rabagin na mga suking tigpaminaw. Di ba, Ma'am Josefina Tinambunan, basa-basa, danlog jud na? Si Nico Raho Pires, wa na'y tingog sir, oh? Pahot na nagtingog hapit, ay. O, wala'y tingog daw. Wala'y audio itong Facebook Live. Sige daw. Okay na. O, Nico Raho Pires, may tingog sir. Sige, okay na daw. Pakicheck daw na sa inyong Facebook Live, mga katropa. No audio, Kevin Vargas Okindo. Good afternoon, dear sir. Sige lang, kaya ayaw na ni Jao Pagutayaw, inyong amigo. Kung kailan mo, ani. Hulagway ni si Jao Pagutayaw. Momani atong kauban, mga katropa, nga mamista, nga diigin maulaw. Sir, good PM, naka-guapings, gupit lagi ka, asa na to, atong balikon na to. Sir, good PM, naka-guapings, gupit ka nga. Sir, pa-shout out lang dito sa shop. Lang dito sa shop, aglayan ng what sa mi sa'yo. with mga customers sa Jungjung. Salamat. God bless from Tinambunan family. Bugkaon ng tapang. Salamat, ma'am, sa pagwapo ka patupi, oy. Oh, wala pa ko ka patupi, mga suking tigpaminaw. Oh, pa ko nagpatupi. Oh, bata nagpatupi ani mga katropa. Bisa bang patupi ta, maura gining dagwaya. Okay na daw. Okay na daw mga tropa, okay na sir, more power to you. Gikan ni Nico Raho Pires, salamat sa pagliili karon sa tong Facebook Live, Nico, no? Nico Raho Pires, mga suking tigpaminaw, kaliili karon sa tong Facebook Live, niga sayos kahaponon mga katropa. Okay, padayon tos, pagiging bisong karon kahaponon kay panuban tani, kay magiging itong trabaho, naman tas to radio, di magsaba-saba kita. Pagtunol, mga katropas, mga isgutanan, mga suking tigpaminaw din sa itong panag-uban. Kumusta nga itong mga tindirag, tindiro, mga labasirag, labasero, mga katropa, ni nga maulan nga kahaponon, ay mo palabi o gawas-gawas na kay masiksubawan mo. Usong lanat ron, usong sipon o ining ubo, mga katropa. Ayaw yung taon, pa singulan, mga katropa, no. Goods na daw, goods na. Ingon ni Kevin Vargas Okindo, mga katropa. Di mo palabi og paulan, mga katropa, no? Labi na karong panahuna. Labi na tandugunon kita diha og panglawas. Di kita hinginom mga vitamin C, mga katropa. Di gid na malimot sa padalag payong mga kalo diha. Pagsangga man sa ulan og init, mga katropa, samtang kita maglakaw, mga katropa, padulong sa itong trabahuan. Unya, bisa pag unsa kakusog sa ulan, ay gyud og salo sa payong sa uban kay delikado. Bahalag masubawan ka diya, ay gyud papayong sa lain. Ay gyud papalong papayong sa lain, mga tropa. Si Troy Paluma, shout out na Kinit Ruiz from CMU. Oh, may nga buntag, ay may buntag, may hapon diha mga katropa ni Troy Paluma, mga katropa. Shout out niya si Kinit Ruiz from CMU. Si Kagawad Brian Himaranga, nakalili karon wa nagpalibak, mga katropa. Maayong hapon sir, na libre kape diha, mangayo daw si Juda Carbajal. So man nga klase nga kape imong gusto wad, katong kape nga pag inom tataod, makuan ka kanang makaingon ka nga, pwede ta magmanghod mang. Kana nga kape imong gusto? Kay ako pa imo timpla. Juda, unsa man nga gusto nga kape imo ha, kanang makaingon ka nga, pwede pa ta, pwede na ta magmanghod pang. Kay kung gusto mo ana, ang mangunay kog timpla libre pag yun na mga suking tigpaminaw. May hapon sa tong abtik nga kagawad sa barangay San Kasisang, mga katropa daw. Kung man tong giabandon nga sakyanan diha sa may kuanwad, diha sa may gabunan matuwat, na giabandon na nga sakyanan, mga katropa, kamo ang sakyanan yung giabandon kami, wag kami sakyanan, hatag na sumuha. Sa man to mga suking tigpaminaw, no, may pagpamina po ni Kapitan Dig Saroy diha sa barangay Kasisang, mga katropa na to diha. Labi na gyud diha sa gabunan, sus tugnawa na sa lugar karon dai. Sa pamilya Himarangan, mga katropa, mga silingan ni Kagawad Himarangan na Mina og XFM, lameng hapon kaninyo nga tanan diha, mga katropa, na to das barangay Asitio, Gabunan, barangay Kasisang. Good afternoon kaninyong tanan. Dito maglangan, dito sa uluhan sa itong mga balita. Headlines. Uluhan sa mga balita, mga suking tigpa minaw. Kotse ni bangga sa motor, tulo aga patay. Headlines. Astilan, mga katropa. Og sa tuag, dugang uluhan sa mga balita. Headlines. Kanhing barangay kagawad na anod patay. Headlines. Dito sa ginsan ni mga katropa. O niya, karon mga suking tigpaminaw sa itong panag-uban, itong makauban, nagisama sa ingon ganiya, itong makauban, itong mga kaigsuuna na to sa fraternity. Din niya siya malay-balay, so ubay-ubay niya, marag lima sa itong mga uban karon. Karong kahapon nun, kining media day sa malay-balay Greek Brotherhood Alliance. Sila itong makauban niya, mga katropa. Kami sa XFM Bukidnon, mga taga-barangay Managok, taga-ubang mga barangay, mga katropa, sa siyudad sa malay-balay, nakabinipisyo na sa serbisyo aning fraternity, mga katropa, kay nakalabay nga Marso 25 ang Malay-Balay Greek Brotherhood Alliance, mga katropa, usa sa mga nahimo nga nagmalampuson ang events sa XFM Bukidnon tungod sa ilahang manpower mga tropa nga gipadala dito aron dyan, naghatag to sila dito mga pagkaon. Sila ang nagluto mismo mga katropa dito sa Barangay Managok o Managok ni itong Marso 25 mga suking tigpaminaw. So, lamat ah. Niya, dili lang kay kana mga katropa ang ginabuhat sa itong mga fraternity brotherhood mga katropa, no? Ato mga kauban at kaigsunan sa fraternity. Nandunay mga tree planting, nandunay mga clean up drive, ganin na pero siya ba padula mga katropa namin yung tamo uban sa dula niya di man ta pwede ba dyan no di no pwede no silang di pwede mga katropa ha karon pwede na karon ha si Christian pwede na niya nisulod siya Christian nisulod na siya sa Alliance asin nyo ha si Christian Bakyugon nisulod na siya. Ipata, di pata po hindi makadula mga katropa. Di pa kita kadula sa itong media press, ato? Media week, ato? Press freedom. Kay, why basketball, ay? Oh? Wala gibutang ni ma'am, ano? Ni ma'am Fred? Sige lang, ah. At least, waiting na bitabol may sa championship sa San Jose. Wala pa schedule. Okay, di una pang mga iski kadula. Championship gapo ng iski. Dapat suman sa sangguniang kabataan na po'y

0: pa kung magkahiusa na sila mga suking tigpaminaw, daghan kina sila maghimo diha labi na sa ato ga barangay. So nga na mga katropa, no? So ato na silang pangutan unya unsa pay mga lakang, unsa pay mga angin lang nga buhaton mga suking tigpaminaw. Dira na sa ato ang panag-uban unya sa programa nga serbisyo nga katropa mga pinalangga namong tigpaminaw, lakip na ang mga nangasuko nga tigpaminaw. Kumusta man sa inyong mga area of responsibility karon, labi na sa mga bahaanan nga lugar, landslide prone area mga katropa? Kumusta man na dita magkumpiyansa mga suking tigpaminaw kay kining pagsigi og bundak sa uwan mo ni hinungdan mga katropa nga dali kay mudahili ang yuta mo ning amping-amping ta kanunay mga suki namong tigpaminaw. Sa di pata mo pada mo mamuhi mga katropa kay namong kita break time diri. Ato sa ning ipalusot ning mga balita mga katropa kay usa ka report. Aun di ta mga ipit ani unya kay basay maglami namong storya ba di na no namo ni ma tawagan na di na no hinuon namo ni ma mapalusot unya mga katropa. Diri ta sa diri una ta sa unang bulyada sa tubag balita karon kahaponon. Kini ga report mga katropa nga kutsi ni Bangga sa motor tulo ang patay murag maoning sa lungsod Maramag. Report pinagi ni katropang Hanilo Tabio sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Patay ang driver sa motor, lakip ang 3 anyos ni ini nga anak nga angkas ug pasahero sa kutse sa nahitabong panagbangga sa Sayre Highway, Purok Tubi, Barangay Panatalan, Maramag, Bukidnon nitong Lunes sa hapon, Hulyo 27, 2026. Ang mga namatay, nailang sila si alias Bert 33 anyos, driver sa motor uban ang iyang back rider nga anak nga batang lalaki ug pasahero sa Toyota Avanza nga si alias Manny Hamtong, samtang samaron usab ang pasahero sa Avanza nga si alias Aileen Hamtong ang panuigon. Sa imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga nagsubay sa parehong direksyon sa middle lane sa highway ang duha ka sasakyan kung diin ang motorsiklo naguna gikan sa North Poblacion paingon sa Panatalan. Sa laing bahin, ang Avanza kusog nga nagdagan gikan sa lungsod sa Don Carlos paingon unta sa Valencia City. Pagabot sa dapit na itabuan, hinay-hinay nga niliko sa tuo ang motor, humani ini gion ang signal light apan tungod sa kakusog sa dagan sa Avanza nadasmagan niini ang luyong nga bahin sa motor. Tungod sa impact, nalabay og gibanabanang 40 metros gikan sa punto sa pagkabangga ang driver ug angkas sa motor. Samtang ang Avanza nibangga sa punuan sa lubi nga nirisulta sa pagkabalitok sa sakyanan ug nibangga sa simentadong barrier, hinungdan nga natrap ang driver ug duha ka pasahero. Ang driver sa motor ug angkas niini ug pasahero sa Avanza nga si alias Manny gideklarang dead on arrival sa nihiling nga doktor. Samtang ang pasahero sa Avanza nga si alias Aileen naka-confine karon sa hospital alang sa padayong pagtambal. Human sa insidente, daling nisibat ang driver sa Avanza apan sa ulahi ni tugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa Don Carlos PNP o giturn over dayon sa Maramag PNP o kasamtang ana-ana sa kusudiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, ilabi na sa mga driver nga adlaw-adlaw nga gamaniho. Importante nga klaro og tataw ang ato ang pananaw. Tumar og Visionex Plus soft gel capsule nga gituyo paghimo aron sa pagsuporta sa kahimsog sa mata. Kini adunay lutein, siasantin, beta carotene og vitamin E alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios. XFM News.
1: Servisyong katropa.
0: Daghang salamat katropang Hanilo Tabio Sibuga report. Disgrasya sa kadalanan lungsod sa Maramag, kining Maramag bay. Sukad sa una nga naghimo kong reporter sa radio, maghilak ang adlaw, wa pud disgrasya di lugar, maglumba na sa Malaybalay. Oh, kining Malaybalay ug Maramag ug Valencia magkuntis ning tulo mga katropa, grabing disgrasya. Akong kaubang reporter sa una speaker station pa mi kay tag 50 mang balita na mo dito. Cha pag-abot sa tapusan sa buwan, siya pinakadaghag balita. Ngang Maramag, grabing disrasya da, disrasya. Patay na sa unta da, dinong gabay. Ihaya nito sa una ko, matay panghatag po di abay, hindi man pwede. Maramag mga area. Ihaya sa mong kaubang reporter sa unang Maramag, pinaghanang disrasya da. Pa shout out si ingon si Troy Paluma, shout out po diha kay Darvy De Los Santos sa Azora Kasisang. Gikan ni Troy Paluma mga katropa si Nico Raho Pires, shout out sa pusan sa fraternity and sorority CMU chapter labi na sa amuang provincial president si Brad Adrian Castigador. May hapon iha sa pusan sa fraternity og sorority CMU chapter mga katropa do labi na kang provincial president Adrian.

0: Na kastigador mga tropa, good afternoon. 53 minutos mga tropa, wilagapak ang alas 4, alas 3 sa kahaponon. Unya sa pagbalik mga suking tig paminaw. At unang makauban, dinis yung panag-uban karoon na kahaponon. Ag, asa gikan si Sir Jejao? Pusans, no? O, gikan sa Pusans mga katropa, Pusans sa fraternity. Mga pinalanggag tig paminaw. Kaniya si, kato si Sir Tan, murag sa kwanto. Sa gapo, nagwala pa siguro, basig da ulan pa gid kayo. So, mo problema lagi, ng kusugas uwan sa malibalayo, eh. Sila ang mga katropa, basing mga tunga na sila karon. After, karos up sa taman, jaw, karon, dayon. Unsa pa, napailaing adlaw na nila? Wala na? Pero importante nga open man po datong sibyanan para nila mga katropa, no? So, basta pagbalik ko niya, mga katropa, itong makauban si Sir Gikan sa Pusan sa Fraternity, mga katropa. At nung makiksuna ang ating paminawan diha, kinanglan na ito mga tropa, parang timplas tag kapi sa lukaron. Timpla taog kapi mga pinalanggang ating paminaw ka ng kapi nga dili kontras ng balatiyan ha. Delikado na mga tropa, sa lalo ka high blood, diabetes, problema mga katropa sa insomnia, problema mga tropa, kapalpitit ka kung mga pika, ayaw yung tao nag-ipadayon, pag-ilis o kapi. Ang kapi nga nindot iilis, Santon Plus Coffee Mix, di ba ka Premium D3 Coffee Mix? Or dili ba kaha mga katropa ang atong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione. Standby mga katropa kin ingon pasikagawa di marangan wala di ay si Jong kagat-kagat sa Stallions Fraternity nang utanas kagawad. Ja unsa ni nga fraternity si kagawad? Apil siya sa frat kagawad no? Ay sa Agila ag Eagles with si kagawad di ay. Si Jong kagat-kagat daw. Katong nagdulag basketball no. Katong kan lagi oh. Apil man sila anang padula sa frat o apil sila daw. Oh. Murag matag kuan frat dunay representante nga manhi karon reward pero ako kabalo kung kinsa ang mo apil sa Stallions. Si Ricky katong repire? Dili. Oh, basta na daw niya wad. Ulan pamanggod. So standby mga katropa sa tupagbalik.
1: Servisyong katropa. Mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix.

0: Balik ta mga suking tigpaminaw, alas 4:05 sa kahapon nun, may hapon ni Juday Carbajal, staff ni City Councilor Jason Chad Ayala, Brian Tale Marangan, wadi, lode, juta ka, ganang hayo og kape. Si Kagawan di Marangan, upside diltans, ako frat, pero wala mi apil anang gapadula sa frat, ah, okay. So, balik ta mga katropa sa tubanang uban, karon na kahapon nun. Dari sa programa nga serbisyong katropa kay duha atong makauban karon gikan sa managlahi nga fraternity apan usara ang tumong og tinguha mga suking tigpaminaw mo serbisyo sa katawhan labi na sa syudad sa Malaybalay. Mga tropa atong makauban karon si Sir sumatong itawag ni Sir Ruel. Bubungtan mga katropa sa Gapo fraternity. Og si Sir Adrian Castigador sa Pusas. Ah, ikaw nitong i-shout out rin ganiya, Sir. No? Astilan, si creator man na ganiya si Sir. Mga Sir, kumusta? O gamayang hapon. Welcome din sa Tupanag-Uban sa programang Servisyong Katropa ng Adlaga Uwebes.
1: May hapon nga hapon, Sir.
0: Mm-hmm. Sir, may hapon?
1: May hapon, Sir.
0: Okay. Sir, karoon kahapon nun, no, naamod diri. Aros pagpaabot. Una-una, Sir, taga-ata mo higayon sa pagpanimbaya sa mga kaubana, no? Nga mga fraternity, labi na po sa Malaybalay Greek Brotherhood Alliance. Sige, Sir.
1: May hapon sa tanan. Ay, labi na kayo sa Malaybalay Alumni Chapters. Nga, siguro, naminaw sila karon. Pag ulat-ulat lang mo, ang saya mong palani, mga pangutana. Salamat.
2: May hapon sa tanan, no? Ay, labi na sa... una sa tanan, dahil nagang kayong salamat, Katropang Jo, sa pag-invite sa mga nga... mahatagan may tsansa nga mapaabot ang among mga tumong og tinguha sa komunidad, no? So akong maing hapon sa tanan, labi na sa mga suking tigpaminaw sa XFM o sa akong mga Brad and Sis nga ni tanaw siguro karon, no, para sa karon nga media day nga gipahigayon sa Malaybalay Brotherhood Greek Alliance, no? So una, daghan kayong salamat.
0: Okay, sir. Welcome. Pag-usab. So, si Ray Pascua Hero, itong amigo po di sa PNP, Malaybalay, Bukid nun. Nagpa-shout out po siya. Amuang frat, Sir Pusans, pa-shout out, idol. So, kauban yun eh. Yung Brad. Okay. So, sir, pulipudo na siguro mo. Kinsay una mo tubag sa itong mga pangutan na karoon na kahapon dun, sir.
1: Sige.
0: So, una, usa sa itong mga pangutana karon, sir, unsay epekto sa Malaybalay Greek Brotherhood Alliance o sa mga activity niini sa tag-tag sa ninyo ka mga fraternity?
2: Ang Malaybalay Brotherhood Greek Alliance, actually, naka-join me ika-fourth year ata na mo karon since nag-start siya. So, ang Malaybalay Brotherhood Greek Alliance, dili ka pwede maka-join sa ilahang padula kung wala kay activity nga nahimo sa community. Kay before ka mo register, muhatag mangayo man sila og unsa imong nahimo sa komunidad, ana haya kanila dawaton nga pwede ka mo join sa ilahang ipahigayon nga kaning basketball tournament, no? So ang kaning Malaybalay Brotherhood Greek Alliance dako ni siya og tabang, no? Sa kay katong last time is naghimo ni siya og activity nga tibuok fraternity iyang gigather nga makahatag og serbisyo sa community. So pinaagi niya makuan ma tawag ni makamit pud ta og lahi-lahi nga mga personalidad, lahi-lahi nga mga tao nga which is in the long run maybe kung makaila nato sila magamit pud nato kining sila nga mga tao para pud sa pagserbisyo sa uban, no? So dako kayo ning impact ang Malaybalay Brotherhood Greek Alliance. So kudos ko kang Brad Joe pagutayaw, no? So, sa iyahang pag organize ani. Actually daghan ang attempt to organize kaning ikuan ang fraternity, pero as sa akong experience Valencia or any other nga municipality, dili siya ga last maybe isa ka season lang. Next season wala na, kay wala siya kanang maybe kulang og support pod, no? So that's why salamat kayo kang Darbs Joe pagutayaw sa pag-organize ani gyud.
0: Si Malaybalay Greek Brotherhood Alliance, sir, mo siya ang kwan gibali payong sa mga fraternity.
2: No. So siya ang actually kung lisod man gud siya kung wala gay organizer, wala may sweldo ni makuha gud sa inana sa pag-organize nimo, pero muna akong kwan nga gipaningkamutan gyud po ni ano ni Darbs Joe na at least antod karon pila ka tuig na I think 5 years naman ata or more na. No, kwan kay kami 4 years naman mi nag naka-join sa kwan, no?
0: 5 na? 5 years.
2: Five na, like, So wala dai mi ka-join pagsugod. So mao lang siguro so I hope nga dili ni siya mabungkag magkadaghan pa unta ang mo appeal ng mga fraternity but sad to say karon nga season I think na lang sa pulo lang ata ang naka-join ng fraternity. I don't know on say rason sa uban unta na sunod season mas daghan pa para daghan po tayong matabangan, no? Kay actually ang Malay-Malay Greek Brotherhood Alliance dili lang ga outreach sa community napagani tree planting I think this August 1 Saturday, no? Oo, Saturday na i-tree planting na po nga ipahigayon.
0: Asa na pita
2: sa Kanayan, dito sa Saliluan. No, so, kanisya nga activity talaga sa online ni mo makita sa fraternities nga, I mean, sa Tibok fraternities nga mo, kuhan na, mo join. No, so, lisod. Kaya sa una, ang fraternity is, sa nahibalan sa uban is kuhan siya. Mura siya ka na, pag makadungog ng fraternities, negative ba?
0: Yes, sir.
2: But, good. True mga Malay-Malay Brotherhood Greek Alliance makita ni mga pwede dai mag-usa ang mga fraternities, no? So inana siya kagwapo ang nahimog impact ani sa kwan sa
0: si gibali sir si Malay-Malay Greek Brotherhood siya ag gibali gitapok niya ba o gitapok niya tanang fraternity nga katong ingon sa uban sa una sa mga ingon nga delikado pag nga na pero karon giusa na para usa ang tumong og tinguha. Okay sir, bumasi aduna kay idugang sa una natong pangutana.
1: Si Malay-Malay Brotherhood, isa siya ka nakinggan nyo sa mga fratman, labi na itong mga karaan na. Nga dugay na mura, nawala na sila sa, kwan, badi na sila aktibo. Tungod sa gihimo sa Greek Brotherhood Alliance nga, gihimo sa like sports, namalik sila, labi na itong mga mahiligon o basketball, o katong mga karunsad. Kami po sa mga fraternity, sa, kwan, sa Malay-Malay Alumni Chapters, tungod kay nainggan nyo man ang mga alumni, amo pong ipag-recruit ang itong mga 40 under. Ipadagaan sa mga anak, para amo ipag-compete po. O para malingaw po ang mga kamitanan ng mga membro sa among fraternity.
0: Okay. So sir, sa dugang pangutana, marekomenda ba ninyo sa ubang fraternity ang pag-appeal sa alyansa o bisan sa mga gimugna nga activities ni ini?
1: Oo. Oh, kay tungod kay ang kanyang alliance, isa ni siya sa dili lang ngayon nga ang amurang membro sa gamay may fraternity nga makabilin kundi ang tanan nga chapter tanan klase-klase nga fraternity kay dinhi nato makita nga pag-iusa o tanan nga makadugang o dagan pa ta nga mga barkada ani isa ani ma-prevent nato ang mga kagubot ut kay ang mga tanan katawan makailan na.
0: Okay sir, basta aduna pa kay dugang sir. Okay na to. Okay. So sir, unsay laing activity ang inyong gusto nga ipahigayon unta sa Malay-Malay Greek Brotherhood Alliance nga wala pa ninyo nasulayan?
1: Kung sa ako lang siguro, dili lang siguro brotherhood, lakip siguro na to ang sisterhood ani.
0: Oh, sisterhood, nga na.
1: Lisod man kayo nga puro gatser lang mga asawa lang kinalan nga like sa mua nga mga sa mga nga fraternity. Kung membro ang bana, matik membro ang asawa. Kung ato nilang tagaan ang mga kabayanan o mga sports, para ang mga banal po may mag-share sa mga asawa. O isa po, makailan na sila. O ato nilang tagaan o panahon ba, di lang kay lakalakinan lang.
0: Okay, sir. Sa una pa kay Dugang, sir.
2: Punta na po, no? So, actually, ang Malay-Malay Brotherhood Greek Alliance is gakadako na siya, no? So, actually, na tayong mga activity sa community, mag-feeding, mag-tree planting. No? So, I think, basin puhon, no? If ever man yun nga mulang buog ayo ning Malay-Malay Brotherhood Greek Alliance, ang ako untang damgo or mahimo unta, basin posibleng may tabo, no? Nga makahatag taog mga scholarship, basic scholarship para sa maybe high school or college baka ha. Nga mga estudyante nga katong walang wala gyud, I think mo na siya pinaka the best nga moabot nga mahimo unta na, no? So Malay-Malay Brotherhood Greek Alliance kay kabaluta dili tanan karon is kanang kuan gyud sa education kanang maka-avail ba, no? So Actually, ang wana siya, okay na ang ano, pero ang Malay-Balay Brotherhood Greek Alliance, pero in the long run maybe no wala ta kabalo on sa mga pananaw sa organizer o sa kuan ani basin makiri out ang ato ang mga panglantaw ba nga makahatag tag mga inana sa atong komunidad pod. Dako I know wala pa nakahimo ana na fraternity or na tawag ani mga fraternities na nakahatag og I don't know lang ha sa uban nga lugar nakahatag og mga tawag ani mga scholarships no so ako sa ako ang good education is dako kay na siya og tabang o impact sa atong community po.
0: Okay. Mga sir, dugang, nga naman nga nagpa, nga naman isulod mo aning fraternity? O sa inyong tumong yun?
1: Kung sa ako lang, isip pag college life na mga extend na mong pamilya din eh. Instead nga, dako na kayang pamilya sa mga tan lugar. So, nangita pag kita, mas tsada mo gud nga magkadagan itong amigo. Munang, sa pagkakaroon nga dugay na ko na inactive di balik ko tungod sa ning naiyaling alliance na isa ani nga gipresyonan ini ang kalasangan man kasi kita planting ato makita ani nga sa mga sumusunod generasyon makaabil pud unta ani nga mga panahon sad nga sila na nga katong kanta sa asin nga unsa tong kanta nga nga napabakay kahoy lang unsa ba o karon nga ako nay mo ang presidente di sa Malay-Balay Unified Chapters. Among ipangusigan po nga baka dako man ang kaning alliance, suporta kami to, suporta kami ani, kung sa'yo mga kaliwakan. Ani.
0: Okay, imo sir.
2: Actually, nakasulod ko sa P Omega Sigma po sa CMU, sa Mother Chapter na mo. No? So, I was recruited by my no, classmate na engineering student po. So, during that time, ang CMU is known for, ano, during Christmas Fest, nana siya inter-org. Parehagya po naning sistema na ipadula ba? No, so, sa CMU, nagina siya every December na, nana siya inter-organization. So, wala may players that time ang among fraternity. So, moto nga na-recruit ko. So, first, yun na ko nga tumong ato, estudyante ko is makadula lang o basketball. No? So, in the long run nga naanak ko sa fraternity, dito na ko nakita nga dili raman dahil ni inani ang tumong. No? So, daghan pa di ay dili lang dahil ni dula basketball. Pwede man dahil tayo mutabang sa komunidad, pwede man dahil tayo sa tree planting, mag clean up drive, ano ba? So, dito na nagkahinahinay kabli akong panguna-una nga actually, ang fraternity dili dahil siya inana nga sa tawon ni sa una sa uban nga
0: binugoy
2: oh binugoy ana lang sige lang inom mo gina ang kwan sa una actually wala gani ko nang pabalo sa akong mama during that time ni sulod ko kay pasig paundangon tag eskwela ba oh sayang mo dang atong kwan so pero karon nga nagkaidara na ta na ta sa 40 plus mo nag nakita na nako ang tumong gyud sa ano so pasalamat ta sa founder nga ang ilang panglantaw day nani day. So karon nakuha na nato kay kung student pamangud ta dili kay nato makuha kung say buot tumong sa kuan gyud sa fraternity. So kana lang siguro sa.
0: Okay. Sir dugang pa gyud unsa ang pinakahait nga prinsipyo o core values sa inyong brotherhood?
1: Ang amo gi-promote na mo among brotherhood ani sisterhood. Isip sa pag-iisunay yun ani. Sa pagtinabang nga gani karon ang gamapi Michael Fraternity Sorority ang Malay-Balay Alumni Chapter nagimo mi ani og kaning kuan nagimo mi og gimo namo og charity ang among fraternity para sa daghan ta nga kita nga daghan problema ang mga atong membro sabi na gyud sa atong mga membro na atong organization nga way mga kaya gyud nga kuan dili kita nga masilang tag pangayo para atong ihatag dito o solicita kun dili naghimo gyud ta among kagalingon nga nagmantidyos ta para pun-pun kayo at akablos kung saya itong status atong kinabuhi nga makatabang tao kita'y matabangan ba o, muna among tumungan eh, magtinabanga
0: Okay
2: so mo ginapod sir no I think mo pare-parehag yun kasagara o tumong ang fraternity na magtabang kahit kung gingon pa nila we are not brother by blood but brother ta sa katong sa term katong bunal sa una, karon wala naman, no? So, inana na siya. So, bisan tuod o dili mi igsoon, dili mi sakwan, pero in times nga na ay mangayo og tabang. Tabangan yod, no? Bisan pag dili na to igsoon, actually ang parehan nila sa gapo dili lang na siya malay-balay chapter na pa sa laing chapter, no? So if ever kung naa ka sa fraternity man gud, ano ni siya, if ever na ay mga brother or sister ni mo anhedery, mura ang treatment bitaw sir, dili siya mura bitaw ka nang muyon ka murag mataha ka ba dili mura gid igsoon. So bisan og first aya pa mo nakita, no? Munang dili munang naa sa fraternity nga dili ma-experience sa uban nga wala sa fraternity. Kana bitaw mag-meet mo nga bisag pagkuan lang nga oy kuan day ka pusans day ka. Mura na day brother ang treatment sa imo ana brother or sister ba ana. So muna siya pinaka the best nga sa ako lang daw nga nakuan sa kuan gyud sa fraternity. Nga nahatag sa fraternity.
0: So musulod na siguro ko sir kayo ano may bunal. Si Jao giuna man tong nawa na diri ako nga naawa mo ko gipapil. Jao hinay-hinay gamay tong aircon nga murag ipang tugnaw silang sir. Murag tugnaw ni. Ay 20 Jao 16 na Jao.
1: Lagi gigabul bag pun basa kay dagandagan ko kay kulit na ko.
0: Isaka gamay Jao. Balik og saka gamay kay ora og isaka gamay ikaw na bahala na Jao ha. So siguro mo apil na siguro tani no kay muraog
1: bio sir.
0: Oo. Maro si Jao sir kay wa ko niya gapil ang una niya gipasulod katungwa na diri namong kauban. Oo. So natay mga greetings diri sir opo ni Kevin Vargas Okindo, pa shout out kay Luisito Acero, happy birthday. Mao nay pinakataas sa pusans. Pinakataas ka pusans. Katawa si Sir Castigador, Sir Kevin. Si Ray Pascuajero, Adol, pa-shoutout dan ba dayon birthday greeting sa muang Brad Louis Acero sa Pusans Dol. Uy, happy birthday ni Sir Louis, no, sa Pusans Fraternity, mga katropa. Nag-birthday karon.
1: Sabay na siguro ko sa imo karon, birthday man.
0: Pwede. Oh. happy birthday kang Sir Louis Acero sa Pusans sa Fraternity, mga katropa. Birthday! Okay sir, sa pagpadayon sa itong kaparag-uban, unsaon ninyo pagtabang sa inyong kauban o kapwa kapamilya o mga sakop kung adunay mag-atubang o problema sir, like financial, academic o personal sir?
1: Actually sir, ako sa Bukidnon Provincial Hospital karon nga trabaho. Ako ginang nakita yun nga mga problema na nga natin mga kaisunan din na nga tungod lagi sa kawadun mo nang gani ako naningkamot ko nga mag-recruit ko sa ko. Ang employee po di hospital. Tanan mga CCO na, security guard, among ipangkuha. Kaya, in case nga, mas dito na mag-diferensya kung mailang ka nga nakadya agatarbaho. Manang atong yemo nga charity, pag tinma nga, pardili na ta na, masitag pangayo, sir, sa uban. May nang nagiday charity, kaya para mapix sila ito, ang atong matag sila, dili. Kaya, basa-basa lang atong matag. Muna, mong tumong.
0: Tenyo sa ikaw sir sa Pusan sir.
2: Sa mua sir nagihapoy mga inana nga mga tao gani ipanghimo nga mga proposal, no? Actually in terms of debt nanay mga tao gani mga groups nga nag coordinate nga maghimo og mura siyag dayong type bitaw gihapon siya darbs na kung mamatay ka nay kahatag yun sa imong grupo, no? So for emergency lang yod, kung halimbawa na yung mga brothers and sisters na mo nga magkuan, ang resort, last resort gina mo is to solicit yod. Kay actually dili pa kaayo inana ka kahugot ang nahimo nga balaod sa muang grupo nga naagid tay ikahatag dayon kung naay mga emergency nga dili ato mataba nga naay mga emergency nga mahitabo. So muna nga at least ako untang giawag pod, no, ang mga membro nga namo nga untana makaka-come up with me og mga maayo nga para makakuan maka-gather og funds kay mugi na pinakalisod sa fraternity darbs. Sir, lisod kayo kay kung naay madisgrasya magsolicit gid ka mangayo sa imong mga brad and sis. Okay lang kung natay mga brad and sis nga katong nakaluwag-luwag dali ra kayo mga kuan, pero pasalamat po baya ming kung naay mga inana nga panghitabo is makakam up punta o gamay nga amount nga makatabang yun punta sa atong member, no? Kay dili naman ato na siya pwedeng talikdan god kay ato naman na siya kung sakuan pa ato nang igsoon, no? So mura na nun.
0: Okay, so tapoy panimbaya dresser si Jibin na pa shout out to all Gaba Delta P sa pagbasa ni Hurricanes, Frat and Sor Bukso and Mati Delta Chapter Malaybalay City. Si Laxos Taiga, shoutout sa Gapo Malaybalay City Alumni Chapter. Greatness and prosperity through oneness, padayon paglambo kita o tanan Godspeed. Godspeed GFY. Okay, thank you. O niya sir, dugang pagyod. Napadadrio. Kini sir, medyo kini mo na akong itong isa sa ito na sutan, nalakbita na ito ni kaganiha sir. Adunay mga negatibong misconceptions o stereotyping ang publiko bahin sa mga fraternity. Unsaon ninyo kini pag tubag o pagpakita nga lahi mo sir?
1: Sa ako sir, kanang mis nga sipto nila binila ang fraternity nga dautan ba ang ato. Ang atong fraternity gihimo nato ni isa ta nga makatabang ta sa atong komunidad. Mo ni aktibo ta sa mga inani nga mga kalihukan kanina kaning Malaybalay Greek Alliance. Mm-hmm. Kay di nato siya makita nga ang fraternity di ay dili lagi ni tama dili inuminom ni kun dili gatabang ni sa komunidad.
0: Mm-hmm.
1: O, isa ni siya nga makahatag og kagagaan labi na gyud sa atong pangtrabaho nga magbuhat og kanang mga plano nga para sa eskwelahan mga maka kwanta og mga tanan nga unsay kalihukan na ta ga presentar dia.
0: Mm-hmm.
1: Yung atong kabubuton voluntaryo lang nato ni. Yo muna ako sir.
0: Mm-hmm. So, gipakita nyo gibali sir nga or karon mas giiris ninyo giiris na ninyo ang misconception sa mga tao nga kanang prat pasama sa mga ingon sir ba nga
1: dili dautan
0: kabalo pa imong mama sa una pa paundangon kag eskwela. Pero ang tumong dia is magtabang mo sa komunidad. Imo sir sa imong opinion sir
2: so mo lagi na ano ka kay sa panahon mong gud sa una sa atong panahon mga ano basta maghisgot na ganing fraternity wala na diretso na negative na dai na una
0: yes, sir.
2: Sa mga taong sukot na ginikanan, tinuod gina. Posible gani, siguro, di nakapadayon ng eskwela o may balaan, no? So, sa una mong good food, wala pa ta kayo social media nga inaani ka ron, no? So, pasalamat po ta ka ni-improve ang ato ang kwan nga nanay social media nga at least mapakita na nato dito kung unsa atong ginahimo sa community.
0: Mm-hmm.
2: Sa una man good, ang kwan na nila is madunggan na nila, mura to yung musulod sa ilahang
0: una. Una.
2: Oo. Oh. Karon na naman tayo ikapakita nga prueba nga amo niya mong gihimo sa community. Brigada mi, gahatag mi mga kwan sa mabahaan, ano ba, mag-tree planting mi. No? So, at least karon dili na kayo siya lisod, i-convince ang mga kwan to nga mo appeal aning fraternity. No? So, ang ako pong kwan, nga, ay itry ninyo, no? Para makita ninyo ang kwan, ang tahising naman ta karon. No? So, wala na kayo tayo kwan na tawag ni wala na isakit ba
0: wala ni bunal wala ni bunal kaya kung classmate sa una o akong amigo apil siya dagko kay bunal dero dagko kay lakrang bunal sampot same yun sa duha same yun gyapon no
1: gali sa isang senior pabilyaran na nagpasalamat na siya sa tanang mga fraternity. Kay instead nga trabahoon sa city kita na ang katabaw katabang sa anang community.
0: Sakto no. Nahimo mong counterpart sa syudad. Like atong sa Managok dako kaytong sakuna didto nga gatubang nakalabay nga mga semana. So wata kabalo sa mga fraternity nyo didto nga tuwa didto ni gahatod og serbisyo sa mga katawhan. So nagpanimbaya po diri si okay ni inyo hagining agalon adiri karon. Ato ning basahon si Larry France Gonzalez watching from Italy. Shout out Pinuno. Inyuhan yung Brad gihapon siguro. Or niya si Vincent Christopher Diola. Shout out sa Skylarks Fraternity and Sorority. Wa pa kana among representative kay kusog daw kaayong ulan sir. Suporta ra pirmi among frat sa kalihukan sa Alliance. Kani may nindot. Gikan ni Sir Vincent. Or niya si Joe Leo Pagutaya. Akin eh, money. Kini madugay kita mahumag storya sa ato ni kauban diri. Sunod semana mo na ako makauban. Congrats sa mga kaalyansa, Agaw, Bubong, Tan og Telegenic Kaman gyud di ay. Oh. Onya si Jao Pagutaya na sa likod. Ato ning basahon min sa mga tung computer diri nga musag sa agman ni. Shout out to all Pilamda Epsilon. Sigma Pi chapter Balay-Balay Bukidnon na returnee sa Malay-Balay Greek Brotherhood Alliance pero suporta pirmi sa tanan kalihokan sa alliance kana may nindot mga katrupa basin ay mag-appeal tanin nyo ang mga kuandya inyo ang panon ba panon kay tumog tuyo is tabang man so sir dugang pa unsa ang mga pagbag-o nga inyong gihimo sulod sa kapunungan o kanang grupo sir aron mas masiguro ang seguridad sa mga bag-ong miyembro.
1: Actually sir kung sa amo giwala na namo tanan nami giwala na namo tanan ang mga katong although antihising na mo kita karon. Mm-hmm. Nalang yapon ni padling pero tanan nga mga kuan Indian pass reporting ipangwala natong kay namo gud ni gi kuan nga kuta sa among fraternity sa national dili yapon wala pero slide na lang.
0: Mm-hmm.
1: Binuntayan yun na sir nga wala yung may tabok nga sa bako lang.
2: Actually muna siya pinakalisod karon sa mga fraternities no nga kuan kung unsaon nato na nga to ang tawag ni atong recruitment nga mahimo na gid siyang fully anti-hazing na siya. Kay kung mahisgot mong kuntang anti-hazing dako kayo yung coverage bawal gani ni mo siya in language lang nga imo siyang ibalikas balik kuan bawal na siya appeal siya sa anti-hazing so dako kayo na siya penalty no? So sa mua fully gifollow gina mo ng anti-hazing law but naapoy mga kuan nga wala na mo giwala ang servicing sa kuan ang servicing kung actually ang PMG Sigma is recruit ang recruitment niya is for students lang sa students gyud sa college so pag nag-eskwela ka you are required to ano mag-servicing ka for 3 months.
0: Mm-hmm.
2: No so magpapirma ka og kanang mga tikler ana para mailhan po nimo ang mga member so kung based sa ano sa safety and security sa mga mo-join ika-assure na namo na we are following na sa anti-hazing law nga wala na gyoy mga butang-tang mulabag no sa gikuan kay lisod man kay ngato malabagon balaod na manggon no so muna nga muna among gihimo pod.
0: Okay unya maying hapon ni Rigor Omicron Gogo Pinuno Bugart sa Tan GFY si Dunglas Gaspar Pinuno padayon Rata GFY I love you dito ko kaon sa inyo ha unya ha impas direta sa nag-birthday Sir Dunglas.
1: Dito uban saya
0: ka. Si Bibi Yana, mayang hapon, katropa, mayang hapon, Bibi Yana. Mayang hapon, salamat sa pagli-li. Karoon, daghang kita viewers, sir, mga fraternity, inyo niyong mga kaubanan sa fraternity. Sir, dugang pa, unsang gusto ninyong ikabilin o ipabilin nga ligasiya sa inyong eskwilahan o komunidad?
1: Ang fraternity, ang legacy ani ang kanila yun ang labi na sa mga estudyante nga dili gyud walaon ang pagtinabanga
0: niya. Mm-hmm.
1: Kay mo na tong tumong tingwa ug usab sa tanan nga mga chapter sa akong sa tanan chapter sa gamay micro fraternity and sorority ako yung ikuan sa inyo nga atong tabangan dili lang ang atong fraternity kun dili labi na kini alliance kay isa ni nga maghatag sa nisa sa ato og mga guide para sa ikalambo pod dili lang sa ila ang ato pod nga fraternity tabangan sa nato nga dili maguba og ilami na gayud sa dili ginato malikayan nga ang atong ang fraternity dili lang sa Malay-Balay kundi sa tanan nga fraternity nga dagway dili makasinabot pero apan atong ato yung paningwaon nga kita maguban ra gyapon ta sa kalambuan. Dili na to ibali ang magbuhat ng like, mga grupo kung dili isahon o atong irespeto ang kadalahan ng mga nga chapter. Labi na sa inyong pinuno o ang officer, respeto lang ang ikinanglan na to, ani.
0: Mm-hmm. Okay, sir.
2: Ang amo unta nga ang amo mahatag no, sa mga sumusunod na unta na ang kuha na mo mabilin lang is unta na ilahang matawag ni masulod sa ilang kasing-kasing bitaw kung unsa ang fraternity. Sa ako nang gikalakbit ganina nga ang fraternity di ay dili lang di ni siya for kuano dako kayo siyang tabang tawag ni makatabang ta sa komunidad mo. So sa amo mga estudyante puhon estudyante karon nga mamahimong alumni puhon, no? So amo ang kuano ta is unta na masulod sa ilang kasing-kasing ang pagtabang yun sa komunidad. Muna isa ka gusto nako, no? Gusto nako nga ipasulod sa ilang nauna bitaw nga tungod aning pusans makatabang ta sa mga tao, makatabang ta sa komunidad in whatever bisag unsa nga paagi, no? So mao lang na nga actually naa mo gyud mga batan-on karon, mga kuan karon nga murag taphaw na kayo, no? Labi na nga nagiwala na ang tahising. Oh, wala na may sakit.
3: Mm-hmm.
2: Oh, mura na lang sulod, dula-dula ara ba, no? So actually lisod kay na siya, no? Pero ang akong hope na inana unta masulod gyud sa ilang una bitaw unsay tumong og tinguha sa grupo para sa komunidad. Oh, kay dako kay na siya impact yun.
0: Okay. So naapod rin na kalili karon si Joshua Kyle Cardinia, shout out gapo tan. Oh, kani ato nga staff pud di City Councilor Ayala, miyembro siya sa gapo, murgimuha ni sir. Sir. O niya, anak pa sa lami kay ang manok choking. Oh, kaya kung paniod to, kung maghihatag siya akong manok. No? Membro lagi na siya. Membro siya sa gapo. Okay. So sir, kanus a nag-appeal sa unsa ang inyong unforgettable nga experience nga naa mo sa Alliance, pero kanus a mo ni-appeal?

0: Sanas ng panghihina, matinding pagkapagod, kahit naman dok hindi masyadong naghihikilos. Meron mga ganyang karamdaman na nararamdaman ating po mga kababayan. Ano po ba dok ang dahilan at ano ba yung nangyayari sa ating katawan pag nakakaranas ng ganitong problema?
1: Ang tawag doon ay fatigue. Ano? Mm-hmm. Ang fatigue ay, if you will define that, ibig sabihin yan, sobrang pagkapagod. At ito ay napakahirap. Yung iba, napakahirap bumangon sa umaga, napakahirap din matulog. At ito ay maraming underlying complications na pwedeng magawa sa ating katawan. Kaya nga pag may fatigue ka, ay kinakailangan mong gumawa ng way para ma-relax. Okay? Kasi bawat isa naman sa atin napapagod from time to time. Pero itong condition po na ito, ano, ibig sabihin, overtired tayo. At itong extreme fatigue, pwedeng ito ay magdulot nga ng mga ilang konsekwensya sa katawan. So, with other symptoms, itong fatigue lumalabas katulad ng depression. Diba? Especially mga tao na halos wala silang masyadong activities na nai-enjoy nila.
0: Mm-hmm.
1: For example, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang work na routine mo talagang paulit-ulit lang at wala kang other diversion kasi yung sinasabi nilang work-life balance, for some people, hindi yun nangyayari. Ano? So, ibig sabihin, hindi naman masama magtrabaho, lalo na kung matindi yung work schedule mo. Pero you need to do something para hindi ka magkaroon ng depression sa ginagawa mo. Kasi once you have depression or any anxiety, it can also lead to fatigue. Ano? Pwede rin ito ay magdulot ng problema sa concentration, na hindi ka na makakonsentrate na maayos, at yung pagbagsak talaga ng energy level mo. Kasi yung pagkapagod, nangyayari naman sa tao, pero pag sobrang pagkapagod na, itong fatigue, ano, hindi ka na makabawi ng iyong energy. Pati yung motivation mo, everything, yung ating physical and emotional health, kasama na po dito. At yung iba, nagkakaroon na ng nervousness, di ba? And irritability, yung iba, muscle pain, tapos panghihina ng mga kalamnan, okay? Kung ikaw ay nararamdaman ganito, maaaring ikaw ay overfatigue na. For example, yung mata mo, parang laging, kung titignan mo yung mga mata ng tao, parang tired eyes ang tawag nila. Parang puyat ka lagi yung tingin sa mata mo. Tapos yung mga binti mo, laging masasakit, parang laging nangangalay. You have soreness or pain anywhere in your body na hindi mo na malaman saan na ba yung pain, hindi ma-identify. Pag meron kang stiff shoulders, especially itong ating balikat na to, naninigas na yan, hanggang dito na sa may leeg, hanggang ulo, nararamdaman na natin. Yun, sa palatandaan na yun. Ano? Yung madali kang uminit ang ulo, yung boredom, are signs that you have general fatigue or extreme fatigue. So, ang cost niyan, unang-una, sa lifestyle natin. Poor diet, kasi may mga sustansya na hindi mo makukuha sa diet mo that leads to this problem. Kasi marami naman mga tao na ayaw naman nilang, ano, yung iba nga nakaupo na lang, ayaw nilang mapagod. Computer lang, daliri lang gumagalaw. Pero pakiramdam nila parang pagod na pagod sila. One reason is they have poor diet. Okay, o kaya naman yung iba ay yung sobrang pag-inom ng alcoholic beverages.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba naman sobrang stress sa kanilang schedule, burnout. Ano bang ibig sabihin ng burnout? Yung parang anong-ano ka na pagod na pagod na hindi, parang sawang-sawa na sa buhay, di ba? Ganun yung iba, ano? At lack of exercise is also, kala natin hindi tayo magkakaroon ng pananakit ng katawan, pagkapagod kung hindi tayo gagalaw ng katulad ng ginagawa ng ibang exercise, pero kabaliktaran. The more pala na nag-exercise tayo, the more na maiiwas

0: natin ang fatigue. Baliktad, di ba?
1: Oo.
0: Nagiging mas maganda. And also, sleep disorder. Pag hindi tayo natutulog na maayos, yan, isa yan sa malaking dagok sa ating pong katawan at nakakaramdam tayo ng parang hindi tayo nagkakaroon ng pahinga. Kasi nga, hindi tayo nakakatulog na maayos.
1: Mm-hmm.
0: Meron din naman mga prescription medication, yung mga prescription for sleep disorder, yung mga sleeping pills, di ba? Yung mga prescription para sa mga may seizures. Mm-hmm. It can cause fatigue condition. Ganon din, marami tayong mga tinitake na over-the-counter medications like yung mga antihistamines or anti-allergy. It can cause parang antok at pagkapagod sa pakiramdam ng iba. So may mga ganong mga kondisyon. May mga medical condition din naman katulad ng mga flu, pneumonia, yan, yung mga may infection can cause severe fatigue condition. Saka yung may mga problem sa heart and lungs, may asma ka o may sakit ka sa puso, feeling mo talaga lagi kang nanghihina at hindi ka makarecover kahit na ikaw ay magpapahinga. And also, ang pinakamataas sa pwede mag-cause ng general fatigue is yung mga health ng ating mental health conditions katulad ng depression and anxiety saka PTSD. Sila yung mga taong mas ramdam kung ano yung condition na yan na fatigue. So marami pang iba, hormonal imbalance, yung mga chronic condition natin na meron tayo, diabetes, hypertension, kidney problem, and deficiencies. Marami mga sustansya ang kulang sa tao na pwede magdulot ng general fatigue like vitamin D and vitamin B12. Alam mo, napaka-importante pala ng vitamin D sa muscular, nerve, and bone function na commonly nararamdaman ng tao pag may fatigue ka. Parang ang sasakit, di ba? Na-feel nyo na ba yung paghihiga kayo sa gabi, hindi kayo makatulog kahit pagod kayo?
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang dami mong nararamdaman mga pangangalay na gusto mong ipagbugbog nga ng masahi yung iyong mga binti just to sleep para ma-relax tayo. So yun ha, mga pwedeng deficiencies for certain nutrients like vitamin D and vitamin B12, vitamin C, and pagiging overweight is also causing fatigue, ano, pag daw tayo sobrang bigat, para tayo may pasan-pasan na, halimbawa, ang normal weight lamang is 55, tapos ang timbang mo ay 80, o ilang kilo ang excess mo. Para kang may buhat-buhat na 25 kilograms of sacks of rice, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, yun ay nagpapahirap sa ating kalamnan, sa ating buto, sa ating nerve that causes this kind of feeling na parang pagod na pagod na pagod na pagod tayo. So, how can you manage fatigue? Unang-una sa lahat, you need to supplement yung mga kulang sa iyo. For example, kulang ka ng vitamin D3 or kulang ka ng iron or kulang ka ng magnesium or other electrolytes, kailangan talagang ipoprovide mo yon in supplement kung hindi mo makukuha sa regular diet mo. Pero una sa lahat, priority mo talaga yung pagpili ng tamang pagkain. So more vegetable, more fruits can give you more electrolytes and nutrients that sometimes ay, hindi nga sometimes, kadalasan ay kulang. Ano? Huwag mag-alcohol or uminom ng alak. Huwag natin gagawin yon. Piliin natin yung ating activity that make us happy. Kung ikaw ay hindi masaya sa trabaho mo dahil ikaw ay sa feeling mo na aabuso ka or ikaw ay sobrang hindi na nakaka-relax, quit your job. Ganun naman ang ano eh. Mas mahalaga ba ang work kaysa sa ano, tawag dito, mental health and physical health, sabi nung iba. Eh, dahilan nga doon sa kahirapan, kaya kahit na ako panggabi magdamag na nagtatrabaho, okay lang sa akin. Ang problema, nung magkasakit na, lahat ng kinikita, pati health insurance na ubos. So, alin na, mas mahalaga. And also, do everything. Mag-exercise ka to manage your stress, to help your body, have better circulation, and maintain your normal weight. Yun yung pinakang general advice pagdating sa general fatigue, okay? And also, pumili tayo ng mga pagkain that are well known to beat this kind of problem. Okay? Iwasan natin yung processed foods. O, for example, yung mga dilata, yung punong-puno ng mga trans fat, high salt, high sugar. Iwasan natin yan if we have this kind of problem. Seasonal fruits and vegetables dapat ang kakainin natin. Kung marami ngayong rambutan, rambutan yung pipiliin natin. Kung maraming avocado, avocado. Kasi yung mga yon ang nagdadala sa atin ng mga nutrients that are needed in season. Di ba? Non-caffeinated beverages ang pinakang the best na inumin natin. Iwasan natin ng high caffeine kasi pag mataas ang caffeine level ng tao, pwedeng na-i-stress yung kanyang nervous system. So, pagdating ng time na kailangan mo na mag-relax, hindi na nangyayari yun because you are overstressed. And also, kumain ka ng protina pero wag masyadong mataas yung high protein. Hindi dapat sobrang high protein. Dapat ay lean proteins and vegetable protein ang highly recommended. Eat whole grains and complex carbs. Ibig sabihin, wag mga refined carbohydrates like sugar. Ano? Nuts and seed. Alam nyo ba na nuts and seed is number one na fighter for against fatigue? Okay, and it gives us better condition like yung ating mga mental and emotional health na ibibigay ng nuts and seeds, yung mga nutrients na kailangan natin. Kaya pala kapag ikaw ay depressed, ang kailangan mong kainin, nuts or seeds. Okay? Marami yan. Tubig is one of the most important, yung hydration. You need to take at least 8 glasses of water minimum in a day. Up to 4 liters doon sa mga lalaki nagwo-workout, ano yung mga nagtatrabaho. And be sure that you have a lot of electrolyte from banana, from salad na mga gulay na dahon. At iwasan natin yung mga pagkaing nagdi-depress sa ating pong circulation at ating heart. Kaya nga sa totoo lang, may mga tao na hindi na nila alam ang gagawin nila kasi sobra na silang stress, hindi makatulog, nananakit ang kalamnan, nanghihina. So we recommend taking foods that are very high in antioxidant. And one of the supplement that we recommend is Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kasi Santon Plus Gold have 5 different ingredients. Itong mga ingredients na to ay nagtataglay ng mga sangkap na merong kakayahan na magbigay sa ating katawan ng mga sangkap na pwedeng makatulong laban sa ganitong uri ng problema. Kasi meron na tayong para sa pag-establish ng circulation doon sa ating formula. Meron tayong para sa sugar. We have also for giving us natural protein, chlorophyll, antioxidant, and anti-inflammatory. Meron na tayo doon sa mga sangkap ng Santon Plus Gold. Kaya nga, marami mga tao na hindi na nila alam paano sila makakabawi kasi parang pagod na pagod, you can take Santon Plus Gold. Pwede rin kayong gumamit ng BioZapper kasi during the fatigue condition, mababa din yung cellular energy partner, mga kaibigan. Na para bang lagi tayong lobat, yung literal na word na lobat, nangyayari talaga sa cells natin yan. Kasi yung cells natin, bumababa yung kanyang electrical charges. So using BioZapper can give us this kind of relief. Kaya maraming mga nagpapa-BioZap, hindi lang ang intention is to sap parasite, bacteria, and viruses, pero nakakatulong din yon sa pag-re-energize ng kanilang cells. Kaya ang sarap-sarap matulog after ng one treatment, then parang na-refresh ka. Mm-hmm. So we have that in our clinic. We have also treatment like acupuncture or mugukbuyang therapy. Meron din tayong massage therapy and synchrotherapy that can help the body relax, lalo na yung mga kalamnan na sobrang pagod na hindi na po halos na nakakabawi. So tandaan natin that fatigue can lead to more serious complications sa ating mental and physical health. Kaya huwag nyo nang hayaang makipag-usap kayo sa dingding pagdating ng panahon dahil hindi na nakabaho yung mental health natin because of too much stress caused by fatigue. So yun partner, sana yung mga tagapakinig natin makarelate that pag may nararamdaman na kayong mga symptoms gaya ng binanggit ko kanina, gumawa na kayo ng way para ma-relieve or ma-prevent yung paglala ng inyong kondisyon.
1: Mm-hmm. Ayan, sa mga kaibigan po natin ha, na lagi nakakaranas ng fatigue sa kanila pong pangatawan, minsan hindi na malaman kung saan ba nanggagaling yung pagod na nararamdaman. Ano? Halos wala nang ginagawa, Dok, maghapon eh. Oh. Kumbaga sa'yo pa na iba, ayan, napagod sa sobrang pahinga.
0: Oh, rabi, makakase-cellphone yan.
1: Makakase-cellphone. So, well, yung iba, maaaring ganun, pero meron talaga mga problema sa katawan natin na nagudulot ano, ng ganito pong pakiramdam sa ating pangangatawan. So, kailangan obserbahan po natin at atin pong i-monitor. Ano, at mas maganda niyan ay makapagpa-konsulta, makapagpa-check up kayo mga kaibigan. Kung malapit naman kayo sa ating po mga Yestro Health Clinic, ay pumunta po sa ating po mga clinics kasi meron din tayong ibang modalities dyan na pwede po ninyo magamit mga kaibigan to restore your energy. Ha? Para hindi laging matamlay yung pakiramdam. Ano? At halos hindi na makagawa ng mga kahit gawaing bahay. Halos hindi na magampanan kasi nga sobrang down na down yung energy po natin mga kaibigan. No? So yan ha, punuin natin yung pangangatawan natin ng sapat na mga sustansya kasi kinakailangan ng ating mga cellula is yung ano eh, bioenergy mula sa mga ano, mga lasa at mga kinakain. Ang may mataas na mga bioenergy is fruits and vegetables. Especially yung mga ano, Doc, yung mga organic.
0: Ang
1: mga,
0: tawag ano, ni Dr. Sebi is electric foods.
1: Yun, mga electric foods. Yung
0: electric foods, pag kinain natin yan, especially mahilig tayong kumain ng mga salad o mga raw, it will energize the body just like yung nagagawa ng kuryente. Kaya nga electric food siya, pag pumasok sa katawan, it will generate electricity that may give the cell energy flow na talagang sobrang ganda. Oh, kaya hindi po masama na kumain tayo ng mga electric foods na yan na most commonly mga dahon at mga prutas.
1: Meron din kasi mga pagkain, Doc, na meron naman sila energy, kaya lang negative energy. Yung na ibibigay sa atin kung pangatawan, mga kaibigan.
0: Those are junk foods. Yun. Yung mga pagkain na highly processed, kumbaga ang priority doon is sarap lang, yung itsura, yung lasa, pero hindi yung nutritional content at benefit. Oh, yun ang nakalulungkot kasi ngayon, usong-uso na yung mga easy to prepare, mga
1: instant,
0: quick cooking, instant. Ay, ang problema din, instant din naman yung pagtubo ng sakit.
1: Buhay natin, nagiging instant na rin.
0: Kaya iwasan natin yung ganong mga shortcut pagdating nga sa diet na minsan tinataban na tayo. Kaya nagiging consequences, instead na maging healthy tayo, babagsak talaga yung katawan.
1: Ayun na nga. Ano, yung masaklap na pwedeng kahantungan ng ating pong kalusugan, mga kaibigan. No? So, give time to our health. Invest ano sa atin pong kalusugan, mga kaibigan, kasi yun yung ano natin, tanging yaman natin, ano, pagka maingatan natin ang atin pong kalusugan, mga kaibigan, ha. Okay, so mga kabayan, kung gusto niyo sumali sa atin pong talakayan, pwede kayong magpadala ni pong mga text messages, mga inquiries po ninyo. Text lang yan sa ating numero, at pong text line 0969-609-6545. Doc, meron tanong dito, nunoy po ito ng antike, ang problema ko po ay palaging makakati ang buong katawan ko at matagal na po ito, Doc.
0: So, ang pangangati ng katawan, unang-unang pwedeng dahilan, skin disease. Baka naman meron kang skin disease na nagko-cause ng pangangati. Kung hindi naman ito isang uri ng skin disease that causes itching sensation, baka naman ikaw ay may allergy sa kinakain. Kasi minsan ganun eh, hindi natin alam, meron pala tayong allergy doon sa certain part ng ating diet. Eh, paulit-ulit nating nakakain. Pwede rin namang ito ay sign na tumataas yung creatinine or acid ng ating dugo. Nangyayari yan na kaya yung mga tumataas yung creatinine nila, nagkakaroon silang reaction sa balat na parang nangangati, nangingitim yung kanilang mga balat, which is a sign na very toxic yung blood circulation nila, yung nasa dugo nila. Marami silang toxin sa kanilang dugo. Alam mo, basically, ang pinakamagandang gawin niyan kasi ang iba dyan, ang gagawin, lalagyan ng mga creams, mga anti-itch creams or anything na external ang application. Pero pag naturopathy ang tatanungin, maganda ay i-detox ang pasyente. O pag nag-detox ka kasi, ang tatrabaho ng pagtatapo ng dumi ay yung mismong mga organ mo na nagtatapo ng responsible for detoxification ng katawan. Kaya lang, bumabagal yung mga organ na yan pag nanghihina sila. That's why ang ginagawa natin sa program ng detoxification, tinutulungan natin yung mga organ na yan na maging active at magawa nila yung trabaho nila. May mga binibigay tayo mga juices, mga supplements, mga vitamins and minerals, herbs, na ang tawag natin doon mga detoxicants o nagpapataas ng ability ng katawan natin to cleanse itself. Kasi meron naman tayong design sa ating katawan na pag merong toxin, the body will detoxify it, ilalabas yan. Kaya lang in your case, kung meron kayong pangangati, unang-una sa lahat, kung nagpa-check up na kayo, ano ba yung diagnosis? Yun yung binabanggit ko kanina are some of the possibilities lang na meron tayong nakikitang cause ng pangangati. Pero kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, punta po kayo, magpa-consult kayo doon kasi pwede kayong mag-undergo ng cleansing and detoxification.
1: So yan ha, sa mga kaibigan natin na lagi nakakaranas po ng mga overall skin allergies sa kanila pong pangangatawan, dapat linisin lagi yung atin pong katawan kasi yung dumi na nandyan, mga kaibigan, ay maaaring pagmulan yan, Doc, ng mga parasites.
0: Yes, oo.
1: Pagdami ng parasites.
0: Kaya nga yung mga sapper, yung bio sapper natin na bagong ginagamit natin na therapy, inirerecommend ko yung kapag, di ba, may mga an-an, may mga buni, madalas nagkaka-UTI, madalas nagkakaroon ng mga upot-sipon. Kasama yon sa mga pwedeng matulungan ng biozapper na kinakailangan nilang gawin at least once a week or twice a week yung iba, ano? Depende yan. Tapos,

0: ito ay mga herbal extract ang ginagamit.
1: Mm-hmm. So, yan ha. So, mga kababayan po natin ha, na meron ganitong problema, mga kaibigan. So, maraming way para po masolusyonan ang ganito pong karamdaman. Ha? Okay, another inquiry, Doc. Tanong ko lang po, pwede po ba sa apo ko yung Santong Plus Gold? Ang edad po niya ay 24. May bukol po siya sa leeg. Gusto po ng doktor na ipabiopsy. Sabi ko po ay painumin muna ng Santong Plus Gold. Paano po ba ang pag-inom nito, Doc?
0: Oh, pwede po kasi bukol nga ang pinag-uusapan natin dito. Siyempre sasabihin talaga ng doktor, biopsy kasi para makasigurado kung yun ba ay benign or malignant. Normal procedure po yun. Nasa sa inyo na lang kung gusto nyo ayaw nyo magpa-biopsy. Pero kung gusto nyo itry yung Santong Plus Gold, ang recommended dosage ko is 2 capsules 3 times a day.
1: Oh.
0: Lalo na kung meron kayong nakikita na talagang bukol na lumalaki, huwag nyo na puntipirin. Ano? 2 kapsula sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi bago kumain. So yung dosage po niyan ay safe na safe kasi nga ini-increase lang natin ba yung volume ng antioxidant na pumapasok sa katawan mula dun sa ating Santong Plus Gold capsule. So i-take nyo po yan at kung maaari mag-vitamin C din siya. At iwasan niya yung nagko-contribute sa pagtubo ng mga bukol or even cancer sa katawan. High sugar. Kung maaari, no sweets muna. Ano? Ang natatanging sweet lang na pwede nating kainin na kontrolado ay mga prutas. Yan. Kailangan kontrolado din yan. At mag-focus tayo sa mga green leafy vegetables. At kinakailangan talaga iwasan ang mga highly preserved at more on additives na nilalagay sa mga pagkain kinakain natin. Iwasan nyo. The more na organic, the more na natural at walang maraming kung ano-ano nakalagay na pagkain, the better. Ang pampasarap na gamitin nyo yung mga herbs. O, diba? Ang daming herbs na pwedeng gamitin para maging palatable yung inyong niluluto.
1: Mm-hmm. So, yan ha. So, mga kaibigan po natin, mga kababayan po natin ha, na meron pong mga bukol, ay ingatan po yung pagkain kasi karamihan talaga ng mga pagkain, Doc, is contributor sa pagpapalaki ng mga bukol sa ating pong pangangatawan. Even yung mga ano, even yung mga sobrang matamis na mga pagkain. Yan yung mga ano eh, pagkain yan ng mga cellula, yung mga cancer cells sa ating pangangatawan.
0: Oo, ano? Tsaka hindi lang ano, cancer. Napakarami pa rin ibang sakit na pwedeng lalabas kapag more on sugar. Kasi ang paborito pala ng mga ano, mga fungus, ng mga parasites sugar. Oh, even cancer cell.
1: Yan yung napapalakas sa kanila.
0: Oo, nagiging pagkain nila yon. Ngayon, alam nyo, i-limit nyo lang yung sugar intake ninyo within just 1 week or 2 weeks. Alam mo, amazing ni, magbabago yung pakiramdam ninyo. Yan
1: kahit yun lang yung ano nyo, pinakasimpleng magawa nyo, ang laking impact na sa kalusugan nyo.
0: Less sugar or no sugar at all. Natural sugar lang ang pwede natin i-take. Tapos more on vegetables and fruits. At least 80% of your diet ay nakafocus ka sa vegetables and fruits.
1: Yun.
0: Oo. Kung hindi ka naman vegetarian, di naman natin sila mapipilit na huwag kumain ng karne, eh pilitin mong umiwas dun sa mga, alam mo namang sobrang tataba ng mga karne.
1: Oo. So, yan.
0: Pero what's better, wala na. Walang meat. Yun ang gold standard kasi pag wellness, no meat at all talaga.
1: I think kakayanin naman yan. It's depend on your mindset eh. No? Pero kung gusto mo talagang gumaling at gusto mo mawala yung mga karamdaman na yan, eh makakayanan naman yan. Ano? So,
0: of course, ganun talaga. Pag gusto mo mabuhay. Pag
1: determinado ka talaga dun sa gagawin mong course, eh, kayang-kaya yan mga kaibigan. Ano? So, paano po mga kaibigan? No? Napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you very much for listening ano, sa lahat na ating mga tropa na nakikinig sa lahat ng himpilang naka-hook up sa ating pong live program ngayong pong hapong ito. Thank you very much. Sana po'y nakatulong ang aming mga binigay na information sa inyo. Tandaan natin, walang sakit na hindi gumagaling. Ang problema lang tayo, kung tayo ba'y willing or tayo ay determinado na gumaling. So maraming salamat at ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli, God bless at magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi po nakikinig. Mga katrawa po natin dyan na lagi po nakaantabay. Sumusubaybay sa ating po mga programa. Maraming salamat sa inyong lahat. Ganda rin sa lahat po na tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Nagsabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang ngayon punta aking dalangin, ang Panginoon nawa, ang kapagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa atin pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell fuel save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
5: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: God must have sent. Kano sa pulga kapadalan diag para sa imo. Okay. Welcome sa tuang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Ako po ang makaubang karong gabi una ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Ako po, ala ka na kasala! Sige, unya na na, uy. Pero B, sa tinuod lang, wala ko nag-inusara karon because there's someone na sobrang kabisi sa iyang life, pero of course, di man pwede nga digin siya mo duty, lain po. I'd like to welcome our one and only...
1: Giabrihan.
0: Double B! Yes! Double B! Yeah! Nangita mo, guwapo, Double
1: Bumble
0: B.
1: Oy, may gabi eh. May bang gabi eh, Baby Cindy, no?
0: May gabi eh.
1: Hindi ko manasab sa itong mga soaking di paminal sa Visayas of Mindanao.
0: Yep!
1: Sa nakatanaw din na sa itong mga live o sa nakatune in sa ato ang mga frequencies.
0: Yes! Oy, may gabi once again. Ang atong putahe sa gabi, gipaluyohan po sa produkto sa Yes to Health, particularmente po sa panghulog ni Revolvi.
1: I'm sorry, guys!
0: Ang atong Santan Plus Gold and Santan Vitamin C, ayaw kalimot pampaligon sa immune system. Ilubi pa karon Double B nga. Ang panahon is dili na gid siya, ing anak kanindot, no?
1: Yes, kanang bugnaw, unya mo init.
0: Yes!
1: Kung makainit, pretty kainit. Kung makabugnaw, grabe ka bugnaw.
0: Oo, oh, nilabi na karon pag sulod ni Mudri. Unsa yung situation sa gawas sa malay-balay?
1: Oy, it's very foggy.
0: Yes. Foggy.
1: Foggy. So, yahay kayo ron ang mga kuan, kanang naay mga, you know,
0: mga
1: naay kadulog, unya naay turbo.
0: Yaw, di ba? Yahay kayo.
1: Yahay kayo. Yahay kayo. Kano sa apaman ta maka-experience, ana.
0: Oy, kana ka. Lang. Kana murag. Pero bitaw ninut kay ang panahon karon kaya... Mo ni ang akong ginakanta sa una Double B kan ang labi ng magfag-fag sa una sa Davao del Norte.
1: Wow, unsa man
0: abi? Makaremember ka aning kanta ha oh. Oh? Oh yeah.
1: Wala panahon pag ini sa kwan ba?
0: Kayo. My name is Lucy. Ba, makaremember pa ka Double B? Oh? I had a brand new face.
1: Wala yung kurog ng ramen.
0: Diba? Muraga, kaninga kanta mo sa unang panahon. May, ano man ka na mga diskuhan sa una? Oh? Tiguang na dito Double B.
1: Kanang dilirap, di pa kayo man.
0: Oh. Oh, 1, 2, 3, go! Is it a froggy frog? Froggy afternoon, yeah! Froggy afternoon. Ah, it's a froggy afternoon.
1: Wow.
0: Diba, oh? Nakarinig Double B sa unang panahon. Sikat kaini siya nga kanta sa unang panahon. Diba?
1: Very, kuwan kini ka ng mga known kini sa mga early 2000.
0: Early 2000, which is atong panahon.
1: Yeah.
0: Atong panahon kung asa ang panahon nga ang sakit lang ang atong tuhod kay nadagma.
1: Oh. Unya, magsiga ang tuhod. Mura. Siga ang tuhod. Oh. Inonintala ni Gawas ang pari.
0: Oh, singhagan sa maestra, okay lang. Mahadlok
1: okay
0: ka
1: lang
0: sa una.
1: Singhagan. Dili, manglupad ang mga eraser o mga chok.
0: O manglupad ang, sa unang panahon, manglupad ang eraser o mga chok. Okay naman po. Di man po tagal
1: ba, diba? Kanang matugpad itong eraser sa mong ulo niya, mag-aso-aso. Okay lang yun, no?
0: Oling lamig kay sa tinuod lang bi kung kami niyong pangutan-on ay kamo di mo ka-relate siguro ang uban diha pero kami niyong pangutan-on lamig kay mabalik sa panahon na ang sakit lang ang imuhang tuhod nga nagisi.
1: Pero karon
0: wala na.
1: Imuhang nga nagisi.
0: Oh lahi na sa karon pero bito Double B. Oy karong gabi una ha. Dili pwede nga wala kita pagachismisan. Syempre kauban nako si Double B para po sa tuang Sir BB question for tonight.
1: Yeah.
0: Ang atang Sir BB question, gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B, what do you have for us right now?
1: Okay, Ang Ililion Shell Mobility Station, no, nagpadayon gihapon sa panghatag up to 5 pesos per liter ka discount sa kada tubil nyo sa ato ang mga selected fuels.
0: Yes.
1: O ang pinakanindot mo ang ato ang Shell Select naga-discount kita og 25 pesos sa kada palit nimo og 250 pesos na kay discount na 25%.
0: Wow! Unsa pay gipaabot nimo bi?
1: Atuana ang mga Ililion Shell Mobility Station sa duol sa inyong mga lugar, labi na sa Shell Select. Ililion Shell Select, kay daghan mo mapalit dito mga frozen foods, mga snacks, tanan nga mga travel essentials nga inyuhang mapalit na agad na din available.
0: Yes, and nagkalimot every transactions, ipakita agad nimo ang imuhang Shell Asia app. Kung yes, katong marang QR code nimo, dapat imo na siyang i-present kay na siya mga equivalent ng mga points.
1: Correct.
0: Oh, magamit na nimo, it's either mag-grocery ka sa Shell Select, magpagasolina ka sa Shell, magpa-change oil ka sa
1: yes,
0: Shell.
1: Yes. Oh. Kung labaw sa tanan bibi, kung sige nila gamiton ang app, pwede sila maka-avail sa itong scholarship, pwede maka-avail sa itong insurance, o labaw sa tanan, pwede po sila makakuha sa tanan ng mga rewards nga naalang mismo makita sa ilang mga app.
0: Yes! Monang, kung diri ka sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag,
1: Valencia o Malaybalay.
0: Yes, kanang ang sa Malaybalay, biduhan ni Kabuok.
1: Yes, ang Atbang sa City Hall.
0: City Hall, ang isa sa Atbang sa Polymedic.
1: Yes.
0: Kung naka sa City Hall, 24/7 na ang Shell Select.
1: Correct. O sa Valencia Bukid noon, Atbang mismo sa My City Hardware, abay gyud sa Carnival karon nga naa din sa Valencia. O dito sa May Atbang sa Old Terminal.
0: Wow.
1: Police Atbang sa May Police Station.
0: Monang B, unsa pa imong gihulat kung gusto kag dekalidad nga gasolina, dili basta-basta pang international ang brand, dapat sa El Ilion
1: Shell Mobility Station.
0: Ang atong Sir BB question for tonight, unsay mga ilhanan nga naay kabit imong partner? Murag na ako'y idea. Ay, lahi ragid eh. Unang ko na double B, kung naay kabit, ay, huwag kay partner. Ay, alam ko na! Wala, eh, kabalo mo kung single ka, siyempre, di man kita ka-relate sa mga igunaani kay Neverman, huwag man tayo nasa kiti. Pero, based sa ko ang mga nakalap ng mga impormasyon.
1: Yes. Based sa imong research.
0: Yes. Kapag kada imong partner na ay kabit, matinga daw ka kay bago ang perfume.
1: Bago ang perfume?
0: Yes! Bago ang yung perfume. Ibig sabihin, halimbawa na...
1: Basin mo yun siya nga, kanang nahurot na mangguntong daan muna nagpalit ko bago.
0: Pero if you're used to have this kind of perfume, o kung nang naay mag-introduce sa imuhag mas humot na perfume,
1: wow,
0: matingala ka nga, ay... Bagong perfume ako ang bana kong asawa. Raga, may pinaghahandaan. Number 2, double B.
1: Okay.
0: Tingala ka kay limpyado, limpyada na.
1: Mm-hmm.
0: Ay, basta. Basta lagi. Sa inyo mga komento ko ng gabi una, pwede ninyong i-text sa 0945-443-5869. O pwede usab ka mga mag-react sa itong mga live karong gabi una sa itong official Facebook pages. I-search lang palihog ang XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropa Digital, and live usab kita madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao, and sa official radio stations sa Radyo Amigo. Amigo. Si Aljun na mukat-kat.
2: Thank you!
0: May gabi isa mong programa. Ang putahe sa gabi, I'm watching here in Purok Orchid, Sabati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City, Zamboanga del Norte, zip code. Patay. 7016 Region 9, Mindanao, Philippines. Charot. Kani mo'y mag-greet? Kay kumpleto gidangiyahang address, double B, oh.
1: Kana.
0: Naminaw siya karon diha sa may Purok Orchid, Sabati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, zip code 7016, Region 9,
1: grabe.
0: Mindanao!
1: Complito!
0: Lahi ra gyud si Aljun na mukatkat kay nag-effort gyud siyag type. May gabi diha si Mommy Jacqueline Lavis diha sa Hong Kong.
1: May gabi.
0: May gabi Mommy
1: sa mga taga Hong Kong.
0: Ingon nga natulog na si manager. Muta pa man lagi.
1: Ha man.
0: Naka-hashtag, naka-at highlight pamanggali.
1: Manager, may gabi din na manager.
0: May gabi sa to ang manager
1: among
0: nga.
1: Among pinakagwapa nga manager sa Tibuok. Tibuok XFM na ha,
0: Tibuok XFM.
1: Pinakagwapa nga manager sa Tibuok XFM.
0: Yes. Nabado kay Tuyo Double B.
1: Wala pa ba ya?
0: Wala po. Hi sa kong manghod, LJ Nadaya.
2: Thank you!
0: Si Kuya Lem sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. Mayang gabi si Architect Engineer Eric Becerra. Mayang gabi
1: Thank you! Architect Engineer.
0: Si Ma'am Christine. Ay, magkauban, sir. Mayang gabi
1: Ma'am Tin, mayang gabi din ha.
0: Ah, si Ma'am Tin na-assign diri sa kuan?
1: Diri
0: Polymedic?
1: Sa... Dito sa may kuan, sa may atbang sa City Hall.
0: Ah! Kasi ito ko nakita sa kuan ganinang morning dito sa diri sa Polymedic.
1: Ah, shout out to Ma'am Ellery.
0: Ma'am, may gabi.
1: Basko.
0: May gabi niha.
1: Station manager sa may Polymedic.
0: Yes. Harold Salang diha sa may Purok Tres kaman si New Sambog, New Corellia.
2: Thank you.
0: Davao del Norte o si Monski Aninyon Cuerpo diha sa Cebu. Si Althea Batumalaki Pontillas may gabi. Si Ma'am Ann Abapo.
1: Maayong gabi.
0: May gabi, Ma'am Ann. Regarding sa question, grabe akong trauma sa cheating. Dili ni mo makita ang red flag while ka mo pa. Late na ma-realize ni mo. Mao di ay kay mao naman di ay to. Oh, shout out sa mga cheater. Pak!
1: Shout out sa mga cheater.
0: Mga cheater. Ayun nyo, binuangi ang mga kuan, mga parehas na mga tunay na nagmamahal at laging totoo.
1: Wag niyong Ano yan?
0: Tarungin mo ba? Ayaw kang ganyan ba?
1: Ayaw mo pagbinuang.
0: Huwag kayong magbinuang. Ala si manager na ilhanan nga na ay kabit, basta mausab siya towards you, mauna na.
1: Mausab siya towards you?
0: Mauna ni.
1: Kanang mga something difference, no, na kan wala man dili man ingon ani siya sa unang ano.
0: Yes. Example Double B. Bawa si kita han bawa ko yabta. Simba ko lang ha, simba ko.
1: Ayo, malabayan tag ko Andrea, malabayan tag.
0: Ala ko ingon Double B kay kanang example lang usang simba ko manuno kong iingon. Joke ra to. Halimbawa lang, mag-uyab ta. Halimbawa lang, guys, ha, mag-uyab mi ni Double B. Tapos, syempre, sa start pa lang sa inyong relationship, si Double B, sweet kay sa kuha. Kapag naikabit, nasa'y kabit, guys, bagay niyo daan sa Double B. Pag nasa'y kabit, matingala ka mo, kalit siya ka-sweet sa imo. So, mas sweeter. Mas sweet siya. Okay. Kaya nang murag, ginatry mo gano'n niya Double B nga, i-cover up ng iyang mga bad doings, mga bad actions, mga bad intentions.
1: Okay.
0: Iyan ang i-cover up. So, alawa, napunta na commercial break. Mo nang ingon ana ang iyahang buhaton nga. Kung sweet siya sa pagpanguyab niya sa imuha, sa duration sa naging kamo, mas mo sweet pa na siya kapag ka na siya'y kabit.
1: So, but pa sa bato, naging sweet na ang inong uyab ron.
0: Red flag na na. Red flag na siya. Mo nang
1: pero what if kung moingon kanang sweet sa una karon dili na?
0: Isa pud na siya Double B. No? Isa pud na siya sa mga red flag gihapon.
1: So mo na gitawag nga dapat gyud mga guys na gitay consistency.
0: Wiz. Okay, para dili mo ma-question. Oy, labi na pag abot sa labing-labing isa pa na siya Double B. Pag abot sa labing-labing pag ang imo ang partner aduna na ilain, matingala na lang ka. Dugay daw na siya mahuman. Basta, di na lang kumuingon. Dugay daw na siya mahuman. Hangtod sa di na lang gid daw siya mahuman. Murason na lang gid daw na siya nga. Wala na daw kunoy kusog yan. Yun na pwede.
1: Di, madawat.
0: Sa parehas na mo ni manager nga overthinker. Di na mag-work sa amo kinahanglan gyud nga naay assurance kinahanglan gyud na pag abot sa satisfaction sa imong partner dili ka dapat nga moingon nga gikapuy ka mo bigay ka di mo time karon di mo feel na mantay turbo man enhancer.
1: Bigay gyud.
0: Bigay gyud. O pag night Turbomen Enhancer Double B, ang may tabuan ni mo inom ka. Oh, 30 manakag panihapon.
1: Yes.
0: So 30 minutes after sa imong pagpanihapon, oh, gipalitan man ka sa imong asawa kay tag 85 pesos ra man na.
1: Yes.
0: Mo inom dayon ka ana. Imong asawa pa apilon pud na mo siyang inom.
2: Oh.
0: Kanang ang effect ani sa mga kalalakihan B kapag ka mag-inom ka og Turbomen Enhancer, duha or tulo ka adlaw nga gahi ang dapat mo gahi. Gigunita ni Double B karon ang atong Turbomen Enhancer pamain po, besh, pamain.
1: So called para di pa madudahan nga natay kabit.
0: Ay, true. Sa giingon ni Double B, kinahanglan adunay consistency og dapat pag-abot sa pakiglabing-labing sa partner, dili pwede nga mo balibad, kinahanglan ka mag-inom sa
1: Turbomen Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Nag-usap ang bed. One more time, Double B. Come on.
2: My name is Lucy. I have something to say. Yeah.
1: Gusto mo mag-isip ka na rin?
2: Brand new friends.
3: Ay, yun mo pa natulog.
1: Froggy, come on. Saba, oi.
2: He's got big brown eyes. Come on.
3: Yes.
1: Makita lang ninyo sa live, guys. Grabe, may kasipat ka ron. Come on, Double B!
3: Okay, kailangan sa live.
2: This is a froggy frog, frog. Froggy frog, froggy afternoon. Yeah! Froggy frog, frog. Froggy frog, froggy afternoon. It's a froggy afternoon.
1: Wala lang. Niyana mo si Double B nga makarelate gito siya.
3: Yes.
1: Oo, na daw siya mga ma-recall ani nga.
3: Tato ka rin pag out.
1: Ay, balik sa programa karong gabi una. Di na ako kalitok. Ay, bito, oy. Balik kita sa tang programa karong gabi una. And of course, for our Sir BB question for tonight, mga ilhanan, nga na ay kabit imong partner.
3: Yes! Paki-comment din ako sa mga ilhanan.
1: Mm-hmm. Ang ato ang programa, makauban ninyo hangtod alas 11 karong gabi una. Ay, may gabi po kang Mami Josefina Tinambunan.
3: May gabi
1: rin ha sa mo sa may aglayan. Si Christine, hello, may gabi. Tagal lagi kaayo nag-live, bebe. Dali naman, good. Si Architect Engineer, parang na-miss niyo tayo agad, Bino. Kinsa ka high cheater? Kinsa ka high cheater, Ma'am Christine? Janelle Badinas from Talisay, Cebu City. Oy, may gabi sa mga taga-Cebu.
4: Thank you!
1: Salamat kayo sa pagpaminaw. Pwede mo text ha, 0945-443-5869. Sama na sa una nga sa Shell ka nagpatubil. Nindot pa ang dagan sa car. Pero og nagpatubil sa lain, mahibawaan jud kay dili smooth ang dagan sa car. Inga na po ng relasyon, mahibawaan jud nimo nga naay something wrong.
3: By manager na, by manager.
1: By manager na. Yours truly.
3: Tinood jud na ba? Kung parang little na feel nimo nga smooth kaayo. Dugay nga, dugay, wag yung kayo nasinati nga problema. Sa lingan, may kalitra, nagpurot-purot na, untol-untol na ang dagan. Dihan na rin, nasugod na nga problema. So, kwansyo ka nga.
1: Mauna ni! Ala, lisod yun. Hi, kang Glenn Tumakin, all the way from Cordova, Cebu, si Junlin Ranz, may gabi. Ana si Paolo Avelito. Dali ra mailhan, inig-uli, gikan laag, simhuton daw ang tabadidoy o bahong laya per aw. Gabi po na yung mga Paulo. Tuduan siya tanimu.
3: Huwag mo masyadong anuhin.
1: Huwag mo masyadong ibulgar Patay tayo niyan. Ganyan. Walay laking perpekto sama sa walay relasyon nga perpekto. I-ready na lang nato atong self by making ourselves financially stable and secured. Lisod ng masakitan ka sa gugma o niya, magsakit po na imuhang bulsa. Make sure you can stand without him.
3: Masakitan na kayo sa gugma. Masakitan pa dyan ka sa bulsa.
1: Ay, true. Si manager na, ha? Ano po si Architect Engineer Eric Becerra nga, if dili na interested imong partner bibi sa imuha, one of the sign na pud na siya. Bitaw. Okay, may ilan mang ginanin mo nga naa pa interest imong partner sa imuha kay maski yun si imong buhaton, dili gi siya gasawa sa imo.
3: Ako wala pa mo kay partner, pero may ngon lagi pong yes.
1: Yes!
3: Correct, check.
1: Mauna ni. Si Kim Chanson. Kim Chanson. Hello from Dumalinaw, sa Pagadian City nga nanihapon diri oy may gabi.
3: Pangimbita po mo
1: diyan.
3: Unsa may sudan?
1: Si Christine, dili na lang ta magtel kung kinsa ang cheater. Lo. Sa mga meeting? Meeting ni, ha?
3: Meeting, di ba? Sinisila ba?
1: Meeting mo rin, ha? Na.
3: Napadiri, double B. Si double B ato ay as nakatry bakahan ni siya. Ichit! Yung sa man red flag para sa ino, ha? Siyempre, kanang... Nagkuhan ka
1: na. Nagsalita na, nagsalita na. Okay.

0: Sige, parang malay-balay din naman, nagko-cold hanggang sa nagpags.
1: Ala! Grabe yan! Ala, grabe. Grabe na ginagay ni si Double V. Ang
0: feeling atong nahibaw ani mo. Oh, siyempre, teary eye. Pag-pags. Outs ko na. Outs ka ayo. Pero kung nag-experience mga rin ka nga, feeling ni mo na chitan ka. So, hunaw na alalang po nga. Ako gani, hunaw na alalang po nga, dili lamang po ako ang na-chitan. Lagan mo po me. Nakataon lang ako dyan atong mga panahon na.
1: Ikaw lang ang timingan. wala gitay mahimo.
0: Analog yun siya. May gani kay.
1: May gani kay.
0: Naikuan ato bay. Naik.
1: Basta di ko kalimot mo ito ang first time na nag-iilam ni Double B.
0: Mali si Double B.
1: Pinaanalis siya nga, Bibi, palita ka may istorya.
0: Ay, ay, pagi-pagi.
1: Nako, si Buslar, ano siya nga, baigid ang maoy cheater. Dili man, di punta kayo nga bae tanan, di punta kayo nga laki tanan. Hi. Pasudla na diri.
0: Pa-istorya ha.
1: Kay, kanay mong pa-istorya ho nun ah. Awa. Gubot yung taan ni Ron kay, daghan kay nagrabalan.
0: Kung ayaw, expert, ayaw na, kay di tak-advertise gyapon.
1: ang imong partner, ana si Kim Chan Son kay isa daw sa mga ilhanan nga cheater ang kanang nanay kabit imong partner kay dili na daw siya mukis sa imo ha. Ay bibi jaw, murag nagkakainitan na kami dito, i-on mo na yung aircon. Murag init na ang mga topic diri.
0: Paningot oi.
1: Panington jud mi. Mind gabi kang Jordan Villanueva all the way from Fishing Port Iloilo City. Salamat kay sa pagtanaw sa Facebook Live si si ako si Ann. Si Double B atong i-ask mo ga ito. Giun sa nimo pagkabalo ah. Mo din ni oh mga nabasahan nato kaganina.
0: Yes. Outs
1: ka ayo.
0: Di lalip pero sa mga tao karon daw kabalutan na pagyapoy mga tao karon nga kanang naa sa mga maong sitwasyon.
1: Yes.
0: So pwede mo manawag, pwede mo mag-text nga nakakaani nga sitwasyon, ayaw jud ka nang ikaw lang.
1: Oo. Dapat imhan lang yan, no? Kung na may problema nga mo, mag-lisod jud mo og handle. Kay, syempre, when it comes to our emotions, mango, there are times na mag-lisod ta og handle on our own. Kay nang, murag need na nato og someone nga ma-istorya nato, mapag-ausa nato sa to ang mga gipangbati. Kay, dili gud lalim nga, ikaw lang ang nag-solo sa iyong problema, pero itong nag-dipay-dipay ka, kamukha mo rag ihapon. Good evening, ma'am. Do you know the story named The Titan's Curse? Some boys wanted to cheat because they thought that their life was gonna be not perfect or something. Tama. Actually, ang mga lalaki, dili lang lalaki, Double B.
0: Mm-mm.
1: Even girls, pag nag-cheat daw ka, need daw ni mo validation. Yun lang.
0: Anag yun? Nagin na siya eh. Kuhan.
1: Bahin anang kabit, no? Ako, ana, wala ko kay sa kwarta ko. Ano, yun. Bibi, nana password ang phone, Bibi. Huh?
0: So kung na may kabit, na may password.
1: True.
0: Nakoy na-discoverhan, Bibi. So, kapamilya, no? Kapamilya ba niya? Ano ba niya? Kaya, o siya kabantay nga, giklon sa iyang asawa ang iyang phone.
1: Ala.
0: Nag-chat-chat sa ex.
1: Ala!
0: Chat-chat sa ex. So, karon, natingala pag uli ang mister kay anong pirti maghila kami kung asawa? So, siya kabantay din nga. Kung unsa i-chat dito, mabasa sa iyang asawa.
1: Mo-appear. Ay! Naku talaga. Sa unang panahon po, Double B, ako nang i-share. Wait lang. May story dyan na to ni Kinsa Cheater, babae ba or lalaki? Sag din na sila mag-cheat, gabaan, raman po na sila. Yung si, ako si Ann.
0: Depende. Kung gabaan.
1: Sa iba,
0: depende man siya.
1: Ang ba't pagbito, Double B, no? Kung kinsa pa tong tao nga gusto kayo mong magabaan, di mo pa magabaan.
0: Dili magod. Purpose po nga kanang nag-checha kay... Naagya po yung mga rason nga nung nahimo po ito niya. Muna, i-consider gya po na ito na siya.
1: Oo.
0: Kay, dili, ato po tanahon ba, unsa yung mga

0: sitwasyon nga nung kinahanglan na siya mugo or kinahanglan siya mutabok sa laing planeta.
1: Yes.
0: Happy siya yung mga rason.
1: Pero still, double B, kung hindi nakahappy siya mong partner, you might as well just ilet go lang nimo. Manangkit ka sa tarog. Pero I don't know why it's hard to say goodbye kapag kakabalo kang guilty ka.
0: No? Siguro.
1: Diba, mutambag-tambag man yung mga friends, biyain na lang na rin, naman kakamali pa yun, ana. Pero nga nung lisod gihapon buhaton?
0: It's because, dili ni mo gusto nga ma-hurt.
1: Yun. Kana lang. Love her. Ay, naku, B, speaking of cheating-cheating issue, mga ilhanan nga naanay kabitangin mo ang partner, unya taod-taod at tangin ninyong ato ang live putahe confession.
0: Yes!
1: Isa ka na sa mga hinungdan. O, nga nung nagpadala ang ato ang letter sender for tonight sa iyang problema about kabit-kabit issue. Live ni siya, B, tungod kay naaman si Double B, ato ni siyang i-drama o niya. Na? At ang iniyo niya taod-taod sa pagbalik po sa toang programa. Of course, before ka nga mo-plastar din haa, pagtimpla o sa toang lamian nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Yes.
1: Sa mga mahilig magpulaw diha, perfect kaayon ni nga kape sa inyo ha. Kung muadto mo sa mga dool na Mercury Drug Stores or di ka sa South Star Drug or sa The Generics Pharmacy or even sa Generica Nationwide, pangitaan ninyo ang pinakalamian kay nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. At ang iniyo once again, taod-taod ang ato ang live putahe confession. Kauban po si
0: Double B.
1: And of course, Cinderella Drigi hapon sa ito ang programang putahe sa gabi.

0: alas 10 sa gabi.
1: Crime Check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, X

0: Exciting!
1: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh. Wala akong ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na-addict to.
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Walag yun?
2: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawang!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sen?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa tayong programang Putahe sa gabi, and of course for Putahe Confession for tonight. Live Putahe Confession po ang inyong makauban. Ako gyapon po si Cinderella Kauban si
1: Double B.
0: Kami po ang inyong live dramator. Karong gabi una.
1: Magkakasubukan na.
0: Oh, magkakasubukan tayo ngayon. Ginito ang programa sa Putahe Confession B. Kung ano siya ha, kanang rated SPG. Manamuhang yung sa mga katropa nato nga naminaw karon na basing dili na magustuhan o na yung mga ano ba naman ito okay na basing na aming mga maingon nga mga words na dili nila magustuhan kamo na lang po ang explain kay wala gid layo gid ka ay mi parang nga maghatag sa ilaha o mga katinaawan sa ilang panghuna-huna. Sa mga ganahan po magpadala sa ilang mga istorya sa kinabuhi, pwede mo nga mag-text 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong live karong gabi una, Double B. Unsay ato ang official Facebook page.
1: So, pwede ninyo makita itong mga live doon din sa XFM Bukid noon. O sa XFM News and Entertainment.
0: Yes. And of course, madungog nga ito ang programa sa Tibuok XFM Stations, sa Visayas, and sa Mindanao. Di na ko maglangay pa Double B, kayo nagpaabot na yun. Nagpanikad na niya ito ang letter sender for tonight. Okay. Kaagi po sa mga cheating-cheating ako talaga.
1: Oh my God.
0: Mga nigingon na kung gusto kang maging tahimik ang imuhang kinabuhi, ang imuhang love life, kinahanglan di ka magbuhat o anything na makadaot po sa imuhang pamilya or sa imuhang partner.
1: Yes.
0: Di na ko maglangay pa Double B, marag naghulat na gid ni siya. Ganyan na po yung naghulata. No? Ah, sige na. Welcome once again sa itong programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
5: Prisuka. Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello!
7: Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
6: Ayoko, ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Inday. Before ko nahimong single balik Cinderella, malipayon kayo ako ang love life. Naka-experience ko kung yun sa kupag-care. Naka-experience ko sa mga kilig-kilig sessions. Naka-experience ko nga ilaag. Tanang kalipay sa usa ka uyab Cinderella, ako nang naagian. O para inyohang masabtan, ania ang akong kaagi. Masalad ko rin sa Shell Select B. Abrihi ang putahan.

0: kaning mani.
1: Oh, magani na gala ako din hiya sa Shell Select kay daghang kay mugmani ganahan gi kog mani.
0: Ay.
1: Ay, ko ano yung pangalan Inday di ay?
0: Ah, tawgalan po kog si Bongbong.
1: Bongbong? Dali ra kay ma-memorize yung pangalan Bong ba?
0: Bongbong.
1: Dobi Bong, kumusta ang Pilipinas?
0: Ayos lang.
1: Pindot kayo. Hindi tayo naghihirap, Bong?
0: Ay, hindi. Hindi nasa, naman. Nasa ano lahat?
1: Nasa laylayan.
0: Laylayan nila lagay.
1: Ay, Bong, nalagi ka din niya sa Shell Select kasi dili kaga trabaho?
0: Oo, kanang, dili, behidor na po ko diri, pero dili ko kasagarang gapit kay. Pares karon na sila ay, kada palit ni mo diri o balito 50, na sila, datag sila discount ka 25%. So, unsa man kaning ganahan kaning mani?
1: Uy, ganahan kay ko ani mo mong paborito na ako. Mo na si ko ani bito dinhi. Lingkod sa siguro ta diri sa isa bangko sa Shell Select no kay.
0: Oh, sa gusto kag kape ki.
1: Ha? Na may kape diri?
0: Oh, na kape diri. Na sila kape diri. So, kung mangutan kung dili nimo pangutan na sige, sige ko hapit diri kay diri magin kasagara kung mag-stopover, CR. Natay CR, na sila CR diri nga limpyo kayo humot pag yun. So mo nang ganahan ko mag-stop beer.
1: What?
0: Unya nakita pag ita ka karon nga.
1: Ay, we.
0: Sus, pagkagwapa. Gwapa ni mo, ay.
1: Karong pag ita nagkaila-ila.
0: Adili, wala mo nga nag-matter kung mag-urot na nag-ila. Importante, nakita na ko nga gwapa ka.
1: Mo ba? Hmm. Ano yung, kawalo ba ka, Bong? Karong pa kong ingnan o gwapa, Bong.
0: Ay, mo ba? So, but, pasin o kaning naay kuan ni, naay ka nang, na ay future ani?
1: Ay? Sa tinood lang, Bong, ang last nga nag-ingon sa ko ang gwapa ko, naging kami.
0: Ay. Mm. Kasi po, buto sa buto.
1: So, naging kami.
0: Maging kita, kaya naingon ako gwapa ka.
1: Ay, uy. Kogid ba? Garaon gid ka, ayaw ka. Mm. Ay, Bong, kaya nang susunod na lang ha. Kung ganahan ka nga ko, ako akong number ay, eh. Pwede niyo mo ilista.
0: Sige, sige, okay. Sige.
1: Magpakasulina sa ako sa Drisa, Shell Mobility Station kay.
0: Ah, okay. Oh, so kanarang mani mo ha, kanara?
1: Ah, ako.
0: Apila na natong drinks pay na. Ay kabalak ka kay akong ibayad ani pay with points mani.
1: Ay kanin points ni mo sa Shell Select?
0: Kanin. Basta na kay app kada tubil ni mo, kada palit ni mo og lubricants, na si equivalent ng points, pwede ni mo na ipalit dire sa Select.
1: Ay, uy, mauba. Lain pa ato siguro Bong, no, kanang nag-ingon man ka nga mga pita kaganina, na ako'y dala din nga Santon Gold Coffee Mix.
0: Niya. Ah, sige, tisigan na to.
1: Oh, kabantay man ka niya kong pamanit nga puti cake ko, naamagod na siya glutathione and collagen.
0: Wow, masing, bantog ra.
1: Oo, okay ra mangin ka atlist siya sa like mga Pinoy, yaka niya akong gamitin nga kape.
0: Ay, wala ni kurat sa ila, kay suki man ta dre. Ikaw na ka dre, suki ka dre, ako suki po ka dre. Okay ra.
1: Sige, Bong. Bong, kanang di ko magdugay kay napakoy lakon ka.
0: Ah, unsa ganito number ni mo?
1: 0945-443-5869.
0: Ah, okay. Nakay Facebook, Facebook.
1: Ah, oo. I-search lang ang XFM Bukid nun.
0: Wow. Sige.
1: Sige, Bong. Lakos ako, Bong, ha?
0: Okay.
1: Kita-kita lang tapuhon,
0: Bong. So, mo-chat ko, ha? Mo-chat ko?
1: Sige, Bong. Moto Cinderella. Nagkamabutihan gid mi ni Bongbong. Sige na siya pang-invite sa kuha. Nga, dito mi permanente sa Shell Select magtambay. Napay ka sa Cinderella nga siya na nagpagasolina sa kuang sakyanan og ako ang motor. So tinuod lang Cinderella. Very consistent gid ni si Bongbong. Gasugod na siya pangoyab sa kuha. And very sweet kaayo Cinderella kay nagadala gyud og bulak. Ginadala ang kong pagkaon. Permiti ko gina libre sa Shell Select. Mutuo na gyud ko aning istorya Cinderella nga. Sa Shell Select ang true love. Mutuo Cinderella sa kadugay sa panahon na abtan namin ko sa katuig. O Cinderella, sa pagkadugay na mo, lahi na ang akong napansin sa iya, ha? Kaya po ni Bongbong. Eh. sa una sayo man kay na siya maabot sa Shell.

0: karon dugay na kay maabo. Sa teksan sa siguro na ako ni tawgan ay nanaman di ay abrihan sa ako ni putahan sa Shell Select B karon pa man siya ni kuan B abri sa putahan guard B
1: ay sorry kay ma'am sorry kay
0: guard duwe kay abrihan ang putahan abri sa ning putahan kay na naa si Bongbong o musulod.
2: Sorry kayo ha dugay ko nalangan ko.
0: Kabalo ka sa una, pibinti ko ka sa'yo mga adhidri aba. Sa'yo kay ka mag, sa'yo kay ka na magkita ta. Sa'yo kay ka halos mo ito pagay kagbalay. Halos imo pagay kong sunduon. Karon lagi kay murag, lahi na lagi ka ayaw murag. Ako pa man lagi ang magsikuna una din niya.
2: Tanang, kung mo kayo, busy kayo ba?
0: Busy? Busy
2: nga. Traffic dito, traffic kayo. Ulan pag yun.
0: Bo? Imo harong baho? Sabi, pasimuta sa gugusi mong kilikili be?
2: Ay, ayaw kay, isog kayo.
0: Ray. Ray, nalagi mong perfume. Diba, diba kita gaan mo tikag perfume bong?
2: Kanang nahurot naman to. So, palit ko, bago.
0: Ngano? Ngano? Lain na po, di mo.
2: Kano, ay, perfume rin na. Kanang, manguan sa taon, saman na to, adere. Saman, manglibre ka? Manglibre
0: ka din sila. Ngano, sabi? Ngano, ginalahin niyo mong istorya? Nakailain, no?
2: Ay, pasa, grabe. Bago lang ganit ang perfume, nanaday lain. Grabe sa loy.
0: Lain nga tanawa,
2: ano madudahon na magkikag-karon?
0: Dili man, dili man. Ang imong perfume sa una, humot pa kayo ka ng kuan, humot pa kay pamada. Karon lagi kay murag, lahi lagi mong baho niya. Kabantay ko nga, pag-ulagi kang alot.
2: Siyempre, gusto lugar ka nga, sawayon ka, usam ning uyab, ano yung imong inday, oy nga, kuan magkayo ka ng kanang di ka balong mga timan, ganahan lugar ka.
0: Tingi ma, pero, bong, dagang kayo nag-usap sa imo ha, bong. Una, imong perfume akong napansin. Karun, baguhin mo ang gupit niya. Sa una, garahan kayo ka magsuot og t-shirt nga orange.
2: Grabe. Kung ano, giming orange ka kay.
0: Dili, lagi. Sa una, gasuot ka kanang kuan. Di ka ganahan di kag orange sa una nga sanina karon yelo na yelo.
2: Yelo kay siyempre sumo kay tong si balik atong kolora oy bag-o na po.
0: Mamanglingkod sa tadin ni Abi.
2: Kolor ni sa kuan ni kolor ni sa silik.
0: Manglingkod sa tadin ni Abi.
2: Unsa man imong dira dire? Unsa man may siupaw dito? Na may siupaw bag-o na. Bag-o na bag-ong kuano loto? Siupaw ka?
0: Siupaw? Kabalo ka bo nga di ko ganahan ng siupaw.
2: Oh, sorry, mani man dito no, mani, pero, siupaw, donut.
0: Donut? Bong, kawalo kang ang tuyo na ako rin sa Shell Select, magpagasolina, magpalubricant, o magpalitog mani. What's that donut?
2: Donut touch.
0: Kawalo kang di ko ganahan ng siupaw, kawalo kang di ko ganahan ng donut. Bong, nagbango ka na.
2: Itilawin eh, kilamiin eh. Sa magka, oy, upiran ka, well, sige lang magka, gamani. Muna nga, duda, pati kaning atong pagpaalot, pagpahumot, pagsuot, o yelo, dudahan na niya, unsa na magka, oy?
0: Di, lahi lang mong gudbong, kay, imong cellphone, lahi na ang casing. Daghanapong nalahi sa imo harun bong, oy?
2: Unsa naman po na?
0: Di ba ang gana, ang casing nato bong na i-picture na tong duha, di ba? Na remember ni. Nganong karon nganong pink na na.
2: Ay kabalaka kay. Kabalaka kay i-transfer man ako imong picture ani wala pa lang nahitabo. So ako pang buhaton.
0: Sa una bong di ka ganahan og pink karon ganahan na kay pink. Pink pa imong casing. Sa una mo ingon ka sa kuwa nga pagkambyo ako nag pink imong casing mo ingon ka nga dili ka kay di ka gusto nga maalang kag babae. Oh, ya karon bong.
2: Hoy, dai, di ko babae dai.
0: Karong giganahan na kag bong, tempo sa bong bi. Naabo ko yung mga wala nabalaan nga nabalaan nimo.
2: Wala oy.
0: Pasabta ko bong. Dili ko gusto nga.
2: Da, wala lagi.
0: Bong, tulo ka tuig na ta. Gusto ko maka nakay kinatago na ako.
2: Wala.
0: Do be, kiss do sa lips be.
2: Dili lang, dili kay. Kanang lips.
0: Tanawara? Tanawara?
2: Ismak lang, ismak.
0: Ato tanawara? O, sa una, diri sa select. Di ba, pag maalit, diri ka, emojo kong kisan, karoon kay... Ano siya siguro kailain po?
2: Grabe ka na po, na po'y privacy po. Na po'y, dito na po'y sa private po. Eh.
0: Privacy?
2: Ay, why mga uyab ni mga tao diri? Oh, kita ka, mga kasir diri, wala mga uyab ni. Kita ka na, niya, magpakita ta sa ila, dili, maayaw makita nila.
0: Nailin siya ko, di ko ganahan, ani po.
2: May supervisor nila diri, may uyab.
0: Ibong cellphone, nanay password.
2: Hugi mo talaga yung password kay. Saan man eh nga. Inigbutang na ko sa bulsa. So, magpatakag panawag.
0: Tobi, sa una, fingerprint na ako ang nakabutang din eh. Akong tisigan ng kabribe. Di na maabre. Anong ringo na ninyo? Anong di naman ginagawad ako ang fingerprints?
2: Na-receipt na, Gubi. Na-receipt ba?
0: Receipt?
2: Na-receipt. Na factory receipt.
0: Bung, lahi.
2: Pati ganit number ni mo, no? Wala na rin. Oh. Pati Facebook ni mo, na-delete, uy.
0: Bung, kabalo ka. Murag, hindi na ako maghuna-huna kadali. Magawas ako, maulis ako, kana magkita lang siguro taog mapuhon, Bung.
2: Uy, unsa magka.
0: Mawas ako, Bung. Salamat kay Bung. Mano lang, mag-text na lang kung mabuhon.
2: Uy, patubin sa, uy. Patubin sa kay, mahutan ka na sa dalan.
0: Ah, dinig ko, maulis ako. Cinderella, grabe na ginang ako ang pagduda sa iya. Wala na ako kasabot. Dili man sa ingon na go-overthink ko. Pero lahir agad Cinderella. Gikan sa iyang casing, sa iyang tupi, sa iyang perfume. Nausab na ginda na. The way siya mamarog Cinderella, sa una ga short-shorts na mangin ni siya. Pero karon hindi na Cinderella. Kasuot-suot na siya aning pantalon nga dagko kay bukad. At yara ko si Cinderella kung anong ingon-ani siya. Moto nga akong gikonsyaba. Ang usa sa mga trabahante sa Shell Select na ang pangalan, Christine. Nag-text si Christine. Ako kining abrihan. Unsa? Ang ako unsa niyang ingon? Dobby, namugnaw man ko eh. Ako ning abrihan. Ang imong uyab na ay gibit-bit diri sa Shell Select. Unsa? Hili ini mahitabo. Akong antuon sa iyong boarding house. Abrihi ko, Bong! Bong! Bong!
2: Uy! Labi kay iso po ni Boy!
0: Abrihi ko! Abrihi ko ka!
2: Nonsa ka?
0: Ningon si Christine dito sa Shell Select! Delete-date ko naman ni Ann! Kusa ni Ann! Kisa man si Ann!
2: Pataka-taka, ramag ka!
0: Magdugro ni Ann!
2: Kisa may nag-text sa'yo mo? Kisa nag-text sa'yo mo?
0: Si Christine! Ningon si Christine sa kuwa na ako nung kay gidit-date bago niya sa Shell Select! Ha? Na ako nung kay gidala nito bago? Na ako nung kay bagong ipatawilan nito?
2: Wala ko'y pataka nga! Kana si Ann, cashier na dito.
0: Cashier? Oo gani!
2: Cashier na dito.
0: Ningong ka ni si Ann. Ningong nga si Christine sa kuwa nga. Nag-text gani siya sa kuwa. Gani. Hello, uy, wala man ko privacy with privacy date. Data privacy ako eh. Ningong na ba si Christine nga? Dapat ikaw magsama. Bahala na. Ningong siya nga na ako nung kay gina-date bago dito sa Shell Select. Ang pangalan ko niya kay si Ann.
2: Eh, ganyan sa mga pagkabalo nga. Uyap ni.
0: Sweet ko no!
2: Kasi namalik mata lang siya. Ayaw, tawa na. Uy, ito ano.
0: Bong, walay, kabalo ka bong, walay problema sa kuwa. Kung maingon lang ka sa kuwa sa tinuod, di man kong masungkot.
2: Pwede nga lagi tinuod.
0: Kumusulti na lang di ay katanawa, nagbagoy mong perfume. Nagbagoy mong alot. O, bago pa yung mong casing. Pink-pink pa yung mong casing. O, kasi mo hindi magduda na sa'yo mo ha. Bong.
2: Anang... Nasayop lang sila silang pagtuo.
0: Pero
2: dili igna po na sila imong mga kuan din ha, no? Igna po na imong mga intel din ha, nga tarong-tarong nga po report.
0: Oh, aduna siya follow up text. Ako basahon. Nagkis-kis sila diri si Cinderella. Wrong scent maguro ni kay Cinderella may gipadalaan ani. Bong, unsa ni ka tinuod? Nag-agbay-agbay man kuno ka kang an.
2: Si Si nag-agbay-agbay. Uy! Uy! Uy, hilog yun. Murabi at kagbata. Hilog niya.
0: Kung anong ilimod pa mang ginanimo, Bong. Anong ilimod pa mang ginanimo, Bong. Kung tinuod nga. Kung tinuod nga na nakay bago. Kung tinuod nga na nagid kay Ansi mo. Ginabuhi-buhiin na lang ko, be.
2: Kataka naman ka. Uy, ayaw sa...
0: Bantugra.
2: Kuwan na sa... Kanang... Kanang... Conduct investigation before you decide.
0: Nag-investigate na ko. Nag-investigate ako sa una, sa unang panahon, Bong. Halos ang bulak, halos akong balay mapuno og buwak, mapuno og buwak. Halos sa una, Bong, halos ang akong sakit na magsukasukat ng imo kong pagkasunaan sa El Ilion Shell Mobility Station. Karon, Bong.
2: Uy, wala na. Hurot na kong bulsa, uy. Nya, among bulak, wala na mulak.
0: Sa unang panahon, Bong, yung pa ka magpa-change oil ka. Oh, dalaon mo dali. Dalaon mo dali. Yung ano nili naman ako lagi.
2: May change oil di at good for me, Godo. Pero ikaw sa bayad ron kay... Wap ako ikabayan.
0: Sa una, Bong. Mingong kaso ko sa una. Bahala gula kay Kurta. Mangutang ka kayo na kay credit card.
2: Wala, untol naman credit card. Untol.
0: Karoon na kayo na kay kagraso. Dili ba ka mangayog sorry na ako kay nasakpan ka kay mulimod pa mangyod ka.
2: Dili na wida. Ito ana nila kanang dili na tinuod kanang kuan na sila kanang nagpataka rag report ba dapat uta kanang imong intelligent gitrain mo nagtaro nga magreport gani. Klaro hog isakto dili kay magpataka ba magpataka.
0: Ilang!
2: Lagot sa ta ano?
0: Sige lang. Oh, kung tindili o tinuod man gi nga dili ni mao ang ako ang mga amang gipang-ingon sa kuan ni Christine sige. Mulis ako. Cinderella dili ko kumbensido sa giingon sa kuan ni Bongbong. Kabalo ko nga naay something wrong. Kabalo ko Cinderella nga naagad siya lain. Ma-feel na ko Cinderella from the girl's instinct. Kabalo gid ko nga naagad siya lain. Cinderella, hangtod nga. Ako na mismo ang nakasakop sa ilaha. Dari ko, be. Mupustin ko doy, be. Sa mani nga, kuan. Sa ganda nga village, asura. Silip ko dari. Ing arong orasa. Dapat ing arong orasa may nga magkita ni Bongbong pero wako may sipot. Tanaw na ako kung ako siyang teksan nga di ko madto. Ako siyang teksan. Bong, di ko mag-anha. Sunod na lang. Yan ang gibot iyang cellphone. Yan giibot. Yan gituplok. Tuwara. Nireplanan ako. Ako na yung basahon. Okay. Pandamay. Sa una taas kini siya gilita niya, napa ni siya mga I love you. Kung hindi ko madayong karong okay na lang. Dili ka. Ako ning balusan. Dili ka mag I love you na ako. Wala ba kang gimingaw na ako, Bo? Nasent na. Ako tanahon. Ang yung reply sa kuha. Okay, Pites. Okay, Pites. Usa na yun? Ang mangigay niyang ipang... Kutsinga pula? Iyang gisugat. Iyang gigakus. Mauba na si Ann? Kana si Ann? Akong obserbahan. I-text ako si Christine. Christine, kana ba nga babae ang imong giingon, mauban na si Anne? Ako, confirm. Confirm! Dili kini mahimo. Munaog ko dili. Munaog ko dili. Ako magtuon sa shell select, dili ko mo sugod. Cinderella sa akong kakulba. Namugnaw ko, Cinderella. Nanindog ang akong balahibo. Naniadto ko sa shell select. Nangahulog ang akong bitbit. Nasaantan gold coffee mix. Kaya ang plano untan ako o Cinderella, magkapimit together ni Bongbong. Pero Cinderella, nasakitan ko sa akong nakita. O pagkita nila sa kuha. Nisibat si Anne. O ingon ani ang nahitabo. Ah, bagakag naong!
2: Uy! Gaya, sakit na.
0: Na! Kulang pa yan!
2: Sakit na.
0: Kulang pa yan!
2: Uy, nakapagri nga. Pwede ka man eh.
0: Kulang pa yan lahat ng mga isa pang sumpok, isa pang suntok. Kulang pa yan sa lahat ng mga pasakit na ginawa mo sa akin.
2: Uy!
0: Bantog radi ay buong nag-change-change ka og perfume. Ha? Bantog radi ay nga nag-ping-ping kag casing kay ganahan dahil kay si Anne og ping! Bantog radi ay ho?
2: Si sekretary na ko na!
0: Sekretary! Kisa man gini mo si Anne o imo sekretary?
2: Sekretary na ko na! Paingon mig Dabaw!
0: Paingog Dabaw! O, oh, dali na pag naog ni Anne dito sa... Oh? Positive, sakpan!
2: Si sakpan?
0: Sakpan ka! Sakpan na ka! At ika buha nga, sakpan! At ika... Nga nang muli mo, at pamanggin mo, mga lakiha mo! Nga nang ginguna naman mo, boys! Ha? Nagkita na gani ka, naghalok-halok pa kang saya, naggakos-gakos pa kang saya!
2: Wala, biso-biso naman to! Biso-biso!
0: Beso? Sa lips? Ha?
2: Sayop lang imong pananaw. Oy, ba, siguro ka nga nakatumarog.
0: Nag-Vision X Plus capsule ko mo!
2: Wala na sakto imong kwan. Imong tama sa mata.
0: Kana akong vision bang maskin pag nasa layo, makita, tika mong makita. Kunang imong pagbinuang sa kuwa mong tinaw, tataw sa kubang mata mong. Kita kayo.
1: Grabe, ginabisyon na ron. Vision X Plus?
0: Vision X Plus, oo. Muna akong ginainom. Ako, tanin niya, tasi mo ang isa ka box. Panuhok na ikaw nga.
2: Ngano ako, gitagaan ko ni mo, di naman tika lagi maklaro.
0: Pidili naman ako ang nasa imong huna-huna, boy. O, bito na lang, maskin pag mag-Vision X Plus capsule ka, maskin pag tinawang imuhang mata, kung imong kasing-kasing di na para sa kuwawa na kita. Sabi na gid kayo, dapat nga nagsulti ka sa kuwa from the start. Makadawat man kubong. Ayaw lang ko ingon na niya bong para-parapan na kubong i-date ko ni mo sa tong favorite place. There is a shell select. Dili mo maglingkod sa tong favorite chair and favorite table. Ha? Dili gyud. Wow, mga wow.
2: Dili, ulan man dito. Di alam mag... Dito may sa... Kaan nga, mapisikay. Dili, may sulod.
0: Bantog raon. Nagdunat-dunat pa ka. Dark pa ha. Chocolate pa. Bantog lang diya yung mag-upper-upper kag siupaw sa kuha. Yan siya dito'y ganahanog siupaw. Sabi na ka ha. Bantog raon nga pwede nagindihan ni mong humuta. Bago pa imong alot. Anya pag-abot ni Andin hiya. Imuhang buhok dahil nang iyang itats. Lusot!
2: Sakspan?
0: Sakspan na ka!
2: Sakspan? Nya!
0: Isa man gini mong pili yun sa mong duha, siyaw ako!
2: Dili lang tamabot sa inyong nanaoy?
0: Sa mong gini ay, dili mong pwede nga duha may ipagsabay-sabay ni mo sa mong kinabuhi.
2: Dili oy, kanang... sige oy! Mukuan sa ta oy, paulay lang sa ta!
0: Unsa? ingana lang ka sayon sa imong habong nabiya. Ingana gid na ni mga kabit di ay bong. Oh, kay kung love ni mo ko bong, pag mayong ko nga magbulag ta dili ta magbulag mo ingon nga di ta magbuwag karon kay musukot.
2: Gika po na ko sa imong ay puros pagduda.
0: Abi na ka bong.
2: Abi.
0: Diba? Kami mga babae ang gina-expect namo pag mag-away-away ta nya moingon mi nga magbulag ta. Dapat ang inyong iingon sa mo. Ayaw lang bi, ayaw
2: bulag, lang. Bulag na lang ay. Bulag. Okay. Mura man gyapon ni, mabalik lang man gyapon ni istoryahan ni. Bulag na lang ta.
0: Ami ka bong, grabe gid ay bong ha. Unsa may naan niya bong, wala sa kuwa bong. Ha? Dili na ba ako ang imong first lady? Nagaganaan sa kuwa bong?
2: Dili na. Dili na.
0: Unsa?
2: So, sukad ka raon, ako na lang isa mag-anhin dire sa select.
0: Unsa?
2: Dili na ko ni Lisa.
0: Lisa? Lisa? Kasi naman po na si Lisa.
2: Aw! Dili na ko. Gusto na ko mag-inusara sa Lisa.
0: Grabe ka mo. Grabe na gina yung mag-ibuhat sa ko. Magabaan ka ra. Magabaan ka ra! Cinderella. Wala naging pag-asa nga magbalik ni Bongbong. Cinderella, yan akong gipulihan ni Anne. Grabe, Cinderella. Kanyang mga lalaki bitaw. Sakpan na ganit. Mudinay pa. Sa tinuod lang, Cinderella, dili na ako kaya nga mawala si Bongbong sa kuwa. Siya rin tigribli sa kuwa gasolina. Siya tigpa-change oil sa kong sakyanan. Sa tinuod lang, Cinderella, tulog ka bulan na nga. Grabe akong paghuna-huna sa iya karon. Sakit gyapon ni huna-hunaon. Pero unsaon ta man. Unsaon ta man nga si Anna man ang iyang kalipay. Ug dili na ako. Para sa butahe confession.

0: pag-ibig. Pabayaan mo na lamang.
1: Grabe, bilib. So, kay Kuan ni Ribay, kanyang sparring partner. Very good. Happy year.
2: Musayog, pragi-prag-prag. Mukhang taog, I'll keep on loving you. Kung sadyang di ako ang sigaw at tinap.
1: Pangarap.
2: Matingala, gini sila po. Kami si Cinderella, ganito. Kay sabak, gini siya basta na si Double B.
1: Di, ibuhi lang namo inyong gabi, mga katropa, ha? Wala tayong, ano dito, wala tayong personalan.
2: Wala, oo. Huwag niyong isipin na baka kayo yung mga pinapatamaan, yung mga ganyan.
1: Oo, walang anuhan.
2: Pero bitaw, Double B, atong balikan ng istorya sa toang putahi confession ng kaagi ni Inday o ni Bongbong. Ang ato ang programa, Big Ipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po mga istorya ninyo, mga kagid-kagid, mga baho-baho sa ilok, ang ato ang isgutan, kinahanglan, inyo gina siyang solusyonan. Kay pinaka number one, baya na dahilan nga nung biyaan kasi imong partner, ka nang imuha ang personal hygiene. Kapag ka nangangamoy kilikili ka na,
1: ano amoy kilikili power?
2: Hindi ako mag-i-stay sa'yo.
1: Oh, ito ba yun?
2: Clear Skin Herbal Soap yan, kapares yan. Pero yung isang nahulog na hindi pa napulot, andun eh. Pero clear actually, nindot, kani silang duha, ang Santon Plus Herbal Soap, kaning Clear Skin Herbal Soap, puro na sila na ay glutathione.
1: Yes.
2: Makaputi kini siya, double din niya. Para mas usually, pag gusto ko magtipid, pag wala ko extra budget, ginatungan ako na siya kaupat. Kaya para mas makatipid gid ko. Labi na ganang na yung mga manubong ang mga bagong bugas, bagong pamilya sa bugas. Kung now, ay.
1: So, basig, di po kani mo siya mo surrender.
2: Di na siya mo surrender. Mas mo surrender pa, si Kuan, si Inday.
1: Surrender.
2: Ay nako, okay. Grabe, grabe Double B, no? Ang kaagi ni Inday nga. Gideny, harap-harapan, gideny.
1: Kanang, in terms of mga ingon-ana, kanang, masabtan po nato ba na, siyempre, di magina mo angkon ang kuan. Ana magina yun.
2: Oh.
1: So, mga reactions sa mga kuan, no? mga naikabit.
2: Mm.
1: So, di gina sila mo. Kuan mo. Mukuan diretso. Mangkon.
2: Kayo man, oh. Mm.
1: Kaya nabaya po na sila kasabihan nga, bisag basak pa na ayaw jug angkon.
2: Ayaw gyud.
1: Ayaw gyud. Oh. Ayaw jug angkon.
2: Delikado ning ingon ani. Mahimuot sad ko sa inyong drama, Ma'am Cindy og Sir Double B. Oh, ang ngayon si Cinderella magdrama lo.
1: Oh,
2: si katropang James Dexter Reyes amatong nahulog ang turboyas. Nahulog yun. Nangahulog yun siya kagayin na positive na sakpan yun. Hi kay Loris Doncilio all the way from Talisay, Cebu.
3: Thank you!
2: Salamat kayo. Nawala na akong feelings ni Molinyan sa mga nasakpan. Yun na naman ko, Double B. Isa gid sa mga ilhanan nga naailain ng imong partner, naaikabit imong partner. Kaya na kung ignonin mo nga, sige kay wala namang ikakay feelings ako, magbulag na lang ta. Unya, imbis nga pugngan, ay. Push! Tritsu!
1: Ba?
2: Wala na yung, sa may pagduha-duha.
1: Why ka nang, why hugunogon?
2: Wala na, dili na siya uso. Maingon na yun nga, sige, gusto mo ko magpahuway. Tuuhi ang imong gusto, tuuhan!
1: Why? Pero napoy, di po, ingon nga, tanan ng kuha niyo, kay, usahay, ang babae magod, grabe po na sila ka-overthinker.
2: Ay, true, lala.
1: Grabe ka-overthinker, pero, klaruha ginin niyo, klaruha gin ba nga, maugin na, kay, usahay, kanang mga pagduda ninyo, it can cause also nga, mausamot o kabugnaw po kaming mga lalaki.
2: Ah!
1: Na po, kay, kanang ba, I don't know, sa, atong partner niya, si Boss Jow.
2: Ah, wala na eh. Healthy ang relationship.
1: Healthy kayo. Ah. Healthy kayo.
2: Healthy kayo kaya.
1: Pero, usagin na nga, usay, depende po sa laki, pero usang nga makapabugna po sa laki. Kanang, uber ka madudahon ba?
2: So prior to cheating issues, naagi na siya mga underlying cause. Oh, charot! Kalalo mo ito eh. Na yung mga
1: okay,
2: causes.
1: Okay, fine, whatever.
2: Okay, whatever. Basin siguro, sometimes we also have to ask ourselves, yeah, before ta moabot sa point na gibinuangan ta sa itong mga partner, kinahanglan ato usang i-assess atong kaugalingon ba, pareha sa naitabo. Si kanimangod si Inday, naasya'y batasan nga manggidudahon. So, basin sa pagiging ingana ni Muday, basin nagsawa si Bongbong, nga mas gusto niya katong partner nga naasya'y peace of mind. Nga nagasalig sa iya kay, once manggod nga magduda ka si mong partner, ibig sabihin, wala kay salig sa iya ha. And you're already creating the boundaries between the two of you.
1: Sige na lang, ay, para mahunong ka. Sige, okay
2: na. Lang ta,
1: sige. Okay, naman na. Dayon usap po diha, no? Usap magka-apila ka ng mga sulsulira.
2: Ay, kuri.
1: Sulsulan ba?
2: Sulsulan. Ang tambag na ako kang Inday, bulagan na lang si Bongbong, unya, mangita na lang siya uglain. Tagaan siya buutan ng lalaki, iampo gina niya. Yeah, oo.
1: Correct.
2: Gina-pray gina ni mong para sa imo. Ako, I have to be honest with you, Double B, never gid ko nag-pray o ka nang ihatag sa ko sa Ginoo ang the right one. After sa kong failures good sa life, kapila ka boyfriend ang niagi sa kong kinabuhi nga kanang lahi ang apaso niya, di na ako mahatag-hatag sa ilaha. So, ang prayers gid ako sa Ginoo nga Lord, kung dili ko maging happy, kaning lalaki nga ni ba o sitwasyon, siguro maging swerte ko sa lain.
1: Ana mga mura ba o kanang like for example sa mo ano sa company, kung i-train kag mayo nya, di ka mahimong effective, so
2: yes,
1: buhian jud ka
2: kay basig dili
1: ka para diri.
2: Oo. Wag ipilit siya. Yung hindi pwedeng ipilit. Wag mong ipilit kasi baka hindi dumikit. Ay, nawala na akong feelings ni mo, linyahan gid na sa mga nasakpan. Pero bilib ko ni Bongbong nga, kay honest jud siya. Ningong gid siya nga, magpahuway na takigikapoy na ko ani, wala na ko feelings ni mo.
1: Okay, siyempre. Kanang, kami po, basta maabot gid sa punto po na ako, lain man, usbon ako, lain ng personality ang mga lalaki. Pero, lagi mga lalaki nga, kanang samukan ba? Kanang dili gusto, gubot ba? Kanang dili gusto, kanang para mahuman ang nga isyo, wala natin lang diskasan, undangon, tanan eh.
2: Oo. Naingun na nang eh.
1: Kay, makastress man.
2: Makastress niya. Sometimes, kanang imuhang partner, kanang mga lalaki manggod, maghilom-hilom lang niya sila. Kanang every time na masuko ka, maghilom-hilom lang na. Pero pag once mingon na ginang lalaki nga, di na ko. Di man na parehas ito ang mga babae manggod na. Kita mo yung nagdilit na ta, pero after...
1: Murag, ang babae manggod usahay, murag na sila double-minded.
2: Oo, ang among decisions, being ka ng ano ba, being influenced by our anger. Kumbaga, mag-decision mi ora-orada, kay kapangkasuko na di ay mi, pero pagkataon-taon na after 2 hours, gusto na siya nga lambingon, pero ang lalaki manggod Double B, pag muingon na siya, di na siya.
1: Muna ang ingon nga, ayaw pag-decide kung naka sa kasuko. Ayaw po pag-decide o happy kayo ka.
2: Ay, true. No, nga. Pagkasal lang ta, kaya.
1: Human kay, nagkagubot na, wa na, nag-inihay na. Lusog kayo.
2: Ay na.
1: So, para kang Lisa, Lisa.
2: Lisa, wala si Lisa na
1: para kang Inday, no? Para kang Inday. Ayaw na pag, kung ano na, day, kabalo ko nga, daghan pang mga lalaki din na, ay, kabala ka, makakita kag paragid sa imo, ha?
2: Oo.
1: Kanang ayaw ipilit imong kagalingon nga kanang magkuan na ba na sani nagdecline na ang isa kay ang basin unya kung mabot ang panahon nga isa man talara pug ka.
2: Tinuod gid na siya. Hi magbi kang Arlene plus CB XFM ni Davao na may putahe. Mao ni akong paminawon sa una sa naapay putahe XFM Cebu City.
1: Welcome.
2: Welcome live gihapon po kita sa Cebu ha sa XFM 88.3 Cebu City. Alas 9 hangtod alas 11 kagabi on.
1: Yes.
2: Watching from Kanduman, Mandaue City. Exciting. Uy, salamat ka.
3: Exciting. Wow.
1: Kanduman. Oh, layo-layo ni, mga layo-layo, no?
2: Layo-layo, good ka ayo. So, wala namang itong igong hours, Double B. I think ang ato ang final words. What's your final words? Di mo para kang Inday.
1: Kang Inday, kana na lang, kanang i-free mong heart. Then open to another kuan relasyon. Para nga, dili ka ma-stagnant sa kang Bongbong. Kanya, si Bongbong pod, ay pasagdain na to si Bongbong. Okay. Kasi nagmalipayo na po to siya. So, ato lang hipanginaot yun nga. Kanang, tanang sitwasyon, tanan nga, kuanin nyo, maging happy rin mo.
2: ana lang.
1: Oh.
2: Kaya kanang nahitabo sa inyo habang goday o sa inyo ni Bongbong, it's a redirection na it's either kung kamo manggit para sa
1: tama dyan na, no?
2: redirection siya. Dili man tanang kasakit sa iyo

0: Imuha para gid na sa imuha. Double D, panamilit na kay manguli na ta.
1: Yes, no? So, ayaw mo katagam ha. Balik, yapon mo sa Shell Select. Mamalit, mag-snack ka dito, day. O, basin magkita, nag-yapon ni mo yung muhang kwan dito, no?
0: Dobby.
1: So, wala na kita yung igong oras, no? Salamat kayo sa nag-uban sa ato sa sulod to sa duha ka oras.
0: Yep.
1: Sa nasa live, o na sa mga dial sa mga radyo, no? Kanang sangalan sa tibok, puwersa sa XFM Network Philippines.
0: Yeah.
1: Sa among atong manager dere no nga buotan kayo. Kini na lamang si Double B. Maayong gabi ka na tong tanan.
0: And of course, yes, salamat kayo biha sa inyong pag-stay with us with Double B sa sulod again sa duha ka oras. Si Loris Doncino ni pahabol pag ito. Hello daw po sa amo ang Mayor Samsam. Di sa may Talisay City, Cebu. May gabi sa inyong tanan. Sa tanan mga politicians nga naminaw karon.
1: Yes,
0: good luck gabi-i sa itong nasod. Ito, oy, sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella Inubanan ni Double B para po sa
1: Putahe sa Gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: Thank you.
1: Thank you.

feel real good. Tonight is yours.

Yeah, so what you wanna see me for, baby?

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At ano naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, katawang po natin mga kaibigan, ating pong Yes to Health Incorporated at ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga kabayan natin dyan, lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad yan ang ating pong ultimate trio mga kabayan ha, para makasigurado na ang ating pong pangangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng impeksyon na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. Samahan po yung mga likod sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo pong mga text messages. Ang ating pong numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang pakikinig po.
2: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Siyempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado na ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayong pong araw na ito.
1: So mga kababayan po natin, ano? Iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakalob natin ito ng libre ha. Kasi mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang po mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit mga kaibigan na inyong po nararanasan at iba dok, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot ano, na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyong pong mga karamdaman. Ha? At i-like nyo po, i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po rin para updated po kayo sa ating pong mga promos, sa ating pong mga bagong produkto, at ganyan rin sa mga announcements po natin mga kaibigan. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan, mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ipaabot sa ating pong kumpanya mga kababayan. Ha? At huwag nyo kalimutan ha, mga kaibigan na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makihilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa ating pong numero 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Bisitahan, puntahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo, ha? Linggo hanggang Biyernes po yan, mga kaibigan. At araw-araw, eh, nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic, nagagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman, na yan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bilhin rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo, mga kaibigan, no? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection, mga kasama, no? O sa Pilipinas, naitala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. Ano? Kilala ito sa tawag na candidiasis, na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari, ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhipo ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito, lalo na sa mga kababaihan, kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo, kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, ano, na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, na most commonly ay nirereklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan nito. Ang mga sanhipo nito ay yun nga, sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat, kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alam nyo, antibiotic, pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit ito. Kaya ngayon tinatawag nating antibiotic resistant microorganism ay isang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka, di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng mga pangangati sa kanilang mga private parts. Mm-hmm. No? Pag immunocompromised tayo or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano? Paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So, ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection, pwede yung pangangati ng ari or mainit na pakiramdam sa ari ng babae, lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating area, no, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine that, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po ano, na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito lalo sa ating mga kababaihan.
1: Mm-hmm. Sabahan niyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din ano, yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng threat, na yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas sa yun, mga kaibigan, ay mas maganda magpakonsulta na kagad doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes Child Clinic para bigyan po ano ng sakto o karampatang lunas ay yung inyong pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha? Pero kahit lalaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga ano, sex organs, ano? O pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Bas, kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So, mas magdobli ingat sa atin pong mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano? Or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? Huwag pong kalimutan yung atin pong mga produkto, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Kaya puntahan na. Sige to.
2: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyug ang nilalagay. Yun, ang langis ng nyug ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problema ng ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
1: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, yan, ang atin pong mga produkto, makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Ay, baga tayo po tuloy sa mga kababayan, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bago!
5: Kasi Captain, tapos kung naglaba, halos hindi ko na mabuhat na kung sana kapag kumain. Nandam ko ang sobrang panalakit at pangahap na take ako ng Premium D3 ulit-ulit ako
4: sa nandang. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella,
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
1: Balik pa tayo mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health. Meron po yung mga tanungan, just text lang sa ating numero. At yung pong text line, 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Doon sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito, no? Ito naman eh, walang pinipili po mga kaibigan. Pero, merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones ng iyong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yun nabanggit ni Doc kanina, no? Yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan, yan pala yung paborito ng mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin. Lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip and check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng itong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Siyempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo kung baga, no? Na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, dapat po, maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. Huwag niyo po kalimutan, ano? Na uminom palagi araw-araw ng atin pong Premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no? Yung VCO na sa Premium D3 po natin ay meron po siya mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila. Ano? Hindi basta-basta nape-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yun nabanggit nyo kanina, Doc, ano? Nagiging resistant yung mga virus o mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ganung katangian po nila.
2: Oh, kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So may mga yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun. No?
1: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, talagang yan yung work talaga niya. Ano? Napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? At ang atin pong Santone Plus Gold, na meron po yan siya mga content, isa na dyan, yung garlic, ano? Na very ano yan siya, malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama. No? So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom, Dok, ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
2: Mm-hmm. Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, pwede nyo i-doble, 2 capsules 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
1: Okay, ha? So, ayan, sa mga kababayan po natin, at huwag kayong kapabalaan yan, mga kaibigan. At meron kayong laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, no? Kasi kahit sino, pwede po makainom yan. Basta nakakalunok na, no? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
7: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
8: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Kung matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? Dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap na maghula-hula. Minsan, Dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po, mga kaibigan. Kasi, minsan yung symptoms na ramdaman nyo, pag ginugel nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
2: Kaya minsan, makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyayari? Tinignan ko yung symptom ko sa malala pala. Kaya huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ng nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, eh hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle-related na disease.
1: Mm-hmm. Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganoon din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad dito isang texter natin doon, ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Sambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, ano, na magkaroon tayo ng clinic doon, ano? Pero tingnan po natin, ano? Sambales doon.
2: Sambales.
1: Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa, ano, Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero Sambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, eh, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
2: Nakausad na kayo. Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
1: Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan, ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan, ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take, ano? Especially nung atin pong ultimate trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar para mabalansi yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganun din sa mga kababayan natin, nagsasuffer, ano, sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, ano. Ay, matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Ako, mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan, ha. Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kababayan. Yung fatty liver nandok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa atin pong clinic ang nagpapasalamat din kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
2: Oh, kasi hindi naman pwede hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man doon sa dalawang yon, ay may solusyon, mga kaibigan. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan. Oh, kasi huwag niyong tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila. Diba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling. Even they are taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
1: Ayun na, sa mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Ha? Kooperasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, hindi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman, ha? Okay, so mga kababayan po natin, huwag niyo pong kalimutan, ha? Bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Dok, naku, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may maiwan ka, Dok, na minsay sa ating pong mga avid listeners.
2: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana'y patuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong Banday Kalusugan, Dok. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
1: Thank you, Dok. Ayan po si Dok Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungan yung lingkod si Michelle Hinas, Masama talaga kapaalam mga kaibigan hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama mga kababayan. Magandang araw sa atin pong lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon ang kapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Mga katropa, exciting dito!

ayaw na, ayaw na.

0: pamina mong payo. Nindog ganing tiyok, ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Dabi de, oy. Mag-igala, ayaw mo katuo ni Max kay Butbuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mistiso ko. Kala siya.

0: Uy, pre, kung saan mo na lang nagigiras mga hapon? Pataka ka man, ha?
1: Hindi, ang nalita, kapunsunod lang kunin mo.
0: Sunod, wapang ni hapon ito panahon na.
1: O, panahon pa ito sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon pa ito sa pisot pa ka.
1: Ah, may paatuos mo, ilakihon na ito.
0: Ilakihon na ito, ang madali, ha?
1: O, sige, ako malagay.
0: O, sige.
1: Okay. Okay.

0: para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulugod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong lawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Kape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Santho Plus
1: Herbal Oil.
3: Ataka, iskun pa.
4: Ang iyong baon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mamisa.
4: Uy, ang iyong vitamins, nakainom na ka?
3: Sato.
4: Kuha, okay? Yan o. Unya, tignala sa kanilang tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom!
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santone Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
3: Mga katupa, exam!

0: XFM.
1: Ibiyaan ko na lang ang akong pagkamanananggot. Ibaligya ko ang sugong, kawit ko ang akong sanggot.

0: 5619899 or 0953-1674-759. Retira Incorporated.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Stone, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay!

0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
1: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
2: Uy, Master!
3: Oy, Kapitan Lodi!
2: Master ka nang, nakadaog man kuno kang usa ka sakong bugas.
3: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
4: Exciting!
5: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglaba yung taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. Og kana pante. Napajud mga sinina o. Halos pang babae. Dawat na ka. Og labada. Padre.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
6: Premium D3.
2: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
6: Premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Ako ang law office.
7: Attorney kanang mag-ilis unta kong apelido.
6: Kap, mara ba na? Aw, gawas kong balihon.
7: Balihon? Di lang ko attorney oy. Samot magkamaot.
6: Usa ba na yung mga apelido ni Kap?
7: Lubot.
6: Okay. Pero kung bumot sa ito ay exciting.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong bumog, piging gasiyok. Nandiyo akong babungog. Kasi kaayo to, diinom akong Santon Plus lang. Mati akong dinintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, dada ko kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Si-on! Kahit na ubo, mag-premium D3. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Go Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kita akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
14: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman. O sa na-addict ko?
14: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Walag yun?
14: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo, day ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
16: Dami kong nararamdaman yung nangyayin ako, tanggap ko siya ko. Punta ako dahil para bumili ng yung coffee na pinabili sa dahil. Okay na rin, oo. Di na ako daming nararamdaman ng masakit. Maganda ang ito ng mga ganyan po mga gamot.
15: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormones sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
18: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 11, Malay Balay City, Bukidnon. Kung sa paingyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
19: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
20: Mag-Santo Plus Herbal Oil, garantisado,
19: maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
19: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
20: Mag-Santo Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
19: Santo Plus Herbal Oil.
21: Mayong adlaw, kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili nako pagyason ang inyong pagsaling umugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, balay-balay, o dagang salamat.
22: Dong, pipilay niyong gasolina?
23: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member

0: 2016 of May Photography and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Kapitan Lodi!
2: Archie!
1: Kap, dito sa mua ba?
2: Ha?
1: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
2: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
1: 120 ang kurbada.
2: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
1: Oo niya.
2: Parking rama na siya, amo.
3: Mga katrupa, exciting!
0: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod galinyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Bullseye! 4 minutos na milagapak ang alas 7 kabuntagon, mga katropa. Kumusta ang mga tugnaw, mga kabuntagon, siyudad sa Malaybalay? Probinsya sa Bukidnon, kumusta man ang inyong mga area of responsibility karon, mga katropa? Nga sayo man kaayo nagkurismaot niya nga tuag panahon, mga suking tigpaminaw? Oh. Sabay mo, sabay po ni sa kwad karon kanang inyuhang swildo o tingpi slip. Kung gakurus maot ang panahon, mas gakurus maot niya itong pislip karon nga na overdraft. Hindi nga magsalig na lang o cashback mga katropa sa tanbasing panaghanon pa. Ano yung mga suki gating pamina? Oy, happy fiesta! Happy fiesta mga katropa, Barangay Kalasungay. Alams na? Alams na. Di ba mag-interview taon niya dito sa kuhan? Patpat? Interview taong patpat? Oh, interview taon niya. At ito manitag BGMP na ano? Oh, sakto na yun eh. Madto manitag BGMP. May puntag ni Sir Leo Ren di ano? Okay, tuig na po itong paglubag-lubag diya sa lugar mga tropa. Pagsulod mo sa area na traffic, man. Mayog buntag niya ni Sir Leo Ren, mga katropa, Jeffrey Leo Ren, mga suking tigpaminaw. Have a blessed Friday to all viewers and listeners of XFM Bukidnon. Good morning, Sir Raul Imperado. Good morning. Kumusta o ga? Uy, tabo mo na sa Malaybalay karon. May nga buntag sa itong makiksyonan diha sa may tabuan area, mga katropa, no? Di sa tuwag public market sa syudad sa Malaybalay, bayo ka buntag kanidyo gataran. Good morning sa itong mga tindirag, tindiro, mga labasirag, lab asero, mga tropa. Unsa naman akong buhok nga, mamaon na dyan yung kagawad himarangan, huwag buhok ka niba, oh? Mamaon na dyan yung buhok. Oy, may buntag diha ni kagawad Brian Himarangan, mga katropa, sa may barangay Kasisang. Good morning diha, kagawad Brian Himarangan. Labi na po si ibog pamilya, no? Labi na po ibog papa, das may barangay, kabunan, o imong mama, no? Himarangan family ug masilingan ni kagawad Brian Himarangan, mga katropa da sa may Gabunan area. La, good morning kaninyong tanan mga suki nga tigpaminaw. Good morning. Siyempre bay gabuntag sa tuang mga kigsuonang mga drivers mga katropa, multi-cab drivers, balhabal drivers, babao, rila, mga bus drivers. Good morning kaninyong tanan. Good morning. O diya, bay gabuntag usab sa itong mga katropa diha. Nga, ang uban nagpadulong karon silang tarbahuanan. Labi na yun ka itong mga kinsyonan itong mag-uuma. Mayo nga buntag. May buntag usab sa mga trabahante, mga katropa sa sagingan, pinyahan. O sa mga napita karon mga katropa, abig-abig kaduray. Nga di kita malimot sa pagdala o mga pangsangga sa init o ulan mga katropa. Kay sayo palagi sa buntag. Nag-ulan na mga katropa eh. Ilang kayo niya atong i-update mga katropa kung unsa niya ang atong sinati nga pag-ulan-ulan karon da kabuntago do karon kahapon pa gini. Kahapon pa gini mga suking tigpaminaw. May nga buntag pod sa itong mga class coordinators and members. Mga katropa, gayo maayo gabuntag kanyo katanan. Good morning. Oy. Pasig paduguan din na ni Kuya Tutot na yung bagong motor. Oo. Tagsa silang motor ni Ate Darwinda kaghapon. Uli silang kabanglasan dito sa Valderrama. Tagsa silang motor eh. Wala na, magbulag-bulag na silang, manglakaw sila. Tagsa silang motor. Oo. Si paduguan na ni Kuya Tutot o Kanding. Oo. Aron nga kusog mudagan ba? Ayaw nang kuan, ayaw nang pato kay magkamas-kamas unya dugay kay maabot. Sige rak igwad-igwad ang sampot. May nang kanding kay kusog mudagan nya may mumi-mihi ba. Alami po kilawin. Ito daw bay buntag diha di Kuya Tutot antipatiya tagsa silang motor. Diha bay buntag pod ni Nanay Suraida Batulina mga katropa. May buntag sa itong mga lulu ug lula karon nakabuntagon. Uya bay kabuntag po sa itong makiksyonan Drishnach Malaybalay. Musta man ang atuang 46 ka barangay ni atong syudad sa Malaybalay. Kumusta man? O niya katong mga nagproblema mga suking tigpaminaw kay nalista sa uplift mga katropa pero ang ilang tagalinabo sila ang ilang mga pangalan to sa Kanayan, Kalasungay. Night bag ang taga DSWD Region 10 ana di mo takalitok ang literal DSWD Region 10 kay kagahapon nag-arrange ta og interview na busy sir si ma'am na replyan ta is gabi ina dia karon is si ma'am is off duty pero siyempre mangita mangitag pamaagi mga katropa para sa inyo hatanan mga pinalangga namong tigpaminaw nga na tamo kapalangga ing ana tamo kapalangga nya ingnon na rin tag suspect ng duha siya. mga katropa, so unya, inyo pong madungog ang pamahayag mga katropa sa DSWD Region 10 mga suking tigpaminaw na kalabot aning uplift mga suking tigpaminaw. Okay, na dito, pwede makasunod mga katropa, kato din kuan, kato nagswildo o ginagkarang, natoy, disisi, kuan, abilo 20, masuruto ko. Kaya ngon, qualified ba namin ani ma'am? Oo. Pero ang kato din listahan, survey to siya, ang PSA ang nagkuha na to, last 23-24. Year 2023 mga katropa. So, sumapo ni ma'am, gahapon, nag-aalan na mag-view gamay. Pero karon paggawa sa resulta, mga katropa, survey niya, ni hamugaway na imong kinabuhi, hindi na, na kaangay katagaan. Sad? Sige. Ah, wag itan hamugaway ani. Di agi mahamugaway atong panagway, kinabuhi pa ka. Ato po maging ng suliton mga katropa ng cashback nga city pesos. Ato pang padaghano ng ton mo abutog kuan di cash out. So muna mga suking tigpaminaw, di ba? So unya ato nang mapadungog diha kaninyo mga katropa atong pakighinabi kang ma'am Rochelle Galia mga katropa. Namo to yung pangandre. Okay. Salamat po kita ni Sir Oliver Inodio mga katropa no kay hat ning bisag nasa seminar aning tubag si sir tagaan po taglaing pamaagi para maka-interview mga tinawan atong mga kingsuonan diri sa Bukidnon regional information officer mga katropa sa Region 10 sa DSWD Region 10 si Ma'am Rochelle Galia mga katropa. Salamat kayo nya abin salang tanamo siya karon kaso lang kay dunay mga kuan mga katropa pero at least ato na pamakitaan o pumaagi para sa katubagan sa mga pangutana isyo sa pipila mga katropa. Anaragod na. Anaragin na mga katropa ang ato ang mga pangutana o paminaw ninyo nga dil maabot sa mga hingtungdan pwede man ta ninyo ipadalaan o mensahe mga katropa para ito mapaabot po mga suking tigpaminaw kay kami man ang tulay no kami ang tulay mga katropa ba sa ato makigsuunan labi na sa mga kabus nga dinagdaog mga katropa sa mga naay gahom diha sa panggobyerno kita aga mahimong tulay og dapig da diha mga katropa sa mga nilupigan di man ta mo sugot nga dunay mga dinagdaog nga kabus ngan lang pagtabang dogdogon pa kaway ayo ninyo 13 minutos milagapak ang ala cities kabutagon mga katropa madungog taas dial sa inyong mga radio ha 101.7 mga suking tigpaminaw madungog ta diha unya makita punta mga katropa sa tuwang Facebook live karon nakabuntagon 101.7 mga katropa XFM Bukidnon XFM Bukidnon mga katropa makita ta dai share tong Facebook live karon nakabuntagon mga suking tigpaminaw payit na nang tikungkong diha mga katropa ano palabig tikungkong diha ibta na na diha kasi karon Biyernes pod sing ingnan na yung asawa or bana ila sa duty pa kay wala kita bugas diri tugnaw man kaayo oy delikado yahay gyud yahay ba yahay ning minyo kay bisag usa ka lesson skin na boy na magimakuot Oni nga, tikongkong lang sa dakaron. Kibirnis mga suking tigpamina. Pero na, ting swildo karon na umabsin ka, di ikakakwasi mong pislip. Pide, fly day, apit nga yahaya. Pabors, laag din mga suking tigpamina. Randy Arteaga Santisas, may buntag Sir Jonathan, listening. Lamat katropang Randy Santisas, paglili karon sa tong Facebook Live, di kasayos kabuntagon. Good morning! Good morning! Mga suki gatik paminaw 14 minutos milagapak ang ala cities buntag ato itunol oda ag uluhan sa ato mga balita headlines uluhan sa mga balita ang mga katropa lalaki gidunggab siyang kauban sa trabaho Tungod sa inom sa Malaybalay City, suspek usa ka minor di edad.
1: Headlines.
0: Tan-aw na kung naong suspek mga tropa, pati mataa. Uy, gabata pag yun mga tropa, gamatito yung pagigayo. Oh, gamatito yung pagiging bata mga tropa. Na ako ginyag dunggab mga suking tigpaminaw.
2: Oh, ewan na ba?
0: Pastilan man yung tao na yun. Na ako ginyag dunggab mga katropa. Dugang uluhan sa mga balita.
1: Headlines.
0: Pro 12 nagmando nga itrish ang account sa nagpakatag og online threat sa mga tulungaan sa Jinshan.
1: Headlines.
0: Ah, impas na ni mga katropa, masaptan gi mo di kay kana kung pulis ni magliho kanang account bisag dami na impas sa matris bitaw na impas gyud.
1: Headlines.
0: Og dugang uluhan sa itong mga balita, PDATEN nagpahigayon og TOT workshop aron mapakusog ang drug prevention education.
1: Headlines.
0: Duha ka adlaw ni, hangtod pa ni karong adlaw mga katropa. Niya karon po opening sa Sport Fest mga katropa sa PDRC. O diya kana pong aduna po'y bomb drill karon mga tropa sa City Hall. Bibo ning bomb drill ni lingaw ni kay murag gahapon dito tanan ang mga kawani mga katropa sa mga in charge ni dito City Hall gahapon sa hapon. Okay, pagpanawag nako sa mga intel kay upbeat unta ta nasa sa City Hall mga tropa kay nagprepara gahapon no gahapon sa hapon para sa bomb drill karon ngay paigayon ni alas 9 mga katropa diha sa may sa City Hall. Invited po tayo ng tropa tro CDRMO Malaybalay. Unya sa ato ang hisgutanan mga katropa. Halos isa ka semana lagi. Halos isa ka semana lagi ni mga suking tigpaminaw na itong hisgutanan dress kahanginan. Okay, kagahapon nanawag ko sa ato ang kanabitag sa guniang bayan mga katropa niya. Wala sila sa kwan. Ano na sila tawag bitawan ng sa ginang muadto kag laing nasod benchmarking no murag tuas sa ya wala galagi tapo na ko yo mati rostom ala gisik pangapitom oh tarawa gala rostom ni wait ladies dapat ano benchmarking mga katropa so ato tang kumustahon ba kung unsay plano? Okay, water crisis man, apektado mga katropa ang atong katawhan sa lungsod sa Kabanglasan. So sa di dato makakuha ang pamahayag no? Interview mga katropa sa tuang vice mayor sa lungsod sa Kabanglasan, pero wa man po problema kay naa man pud perminte mga katropa ang atoang mayor. Oh, na perminte atong mayor diha mga katropa. So unya, ato pong madungog mga katropa ang pamahayag sa Mayor Lungsod sa Kabanglasan kay Mayor Castellanes, biktima usab sa kakuwang og walay tarong agas sa tubig sa Kabanglasan. Madungog na ninyo unya mga katropa. Madungog ninyo mga suking tigpaminaw ang pamahayag sa Baoga Mayor. Unya sa dugang pod kini pangapangutana punis na magigsuunan na kagahapon gi mention ta dias post mga katropa aron da mapangutana mahatagan pod og katubagan ang ilahang mga kalibog mga katropas kay ilan lagi mga pangan example to taglinabo o natodres kasisang atong pangan to kala sungay ayuda ba ani mga katropas so mabalaka sayang po kayo na magkadawat tag 2,000 sayang na po kayo na eh. Matay ning ayuda sa gobyerno bay sukad nga nakamatngon ko buot kay sir katunod yung COVID ko nakadawat o ayuda sa gobyerno nakiglalis pag yung kos barangay kay wako tagae kay Suryano daw ko? Anak daw ko itong kwartahan sa Kabanglasan? Pandamay lagi. Lalis ko eh. Kiglalis ko rito sa gym. Oh. Kung nga, si anak kwartahan nga. Wami ko. Ako papar. Kailagi anak. Oh. Kiglalis ko eh. Oh, nakiglalis pa ko itong bugas ng ipanghatag nga. Sapla, pero gaba. Oh. Kiglalis ko dito. Ako gikuha ang kuwang budget. Okay, akong ikuha akong budget pag human gi panghatag ra po nako kay budget man to nako ha to mapadulong ha gikuha nako ko tagay ko nyo kay galista ko dia musa kong hinumduman kung ako masayop katora gid nga time bay nga nakadawat ug ayuda sa gobyerno oh kana mga ngani ba mga ayuda cash grant ana bitaw Ahear mo surta maabuluyan sa gobyerno matiliwa na ta. O niya, gitubag na mga katropa, no? DSWD, gitubag ang isyo, DSWD Region 10 niya, gitubag ang isyo sa mga nasaag na pangan sa uplift o mga pangutana, mga katropa. So, yun na madungog, diri, o niya. Aron makabalo tawa, kaya basi yun na ang giaway ng barangay sekretary niya. Yun na ang giaway sa barangay kapitan, sa barangay kagawad, tungod gawa mo na lista, mga katropa, diha sa pagkining pagpag-apod-apod na rin ayuda. O di ba ka, mga katropa, inyo na mong nangaway na muna sa inyong mga mayor niya. Ano siya baka? Dili na ito basulon mga tropa at mga barangay officials o mayores. Ano ya? Kaya kining listahan, gikan ni sa PSA mga tropa ang survey. Sige lang, kay huwag man ta na lista siguro ani sa ayuda. Basta sa purga, lista ta. Di ba ka? Wato na lista sa ayuda, sa PDA. Lista ta sa PDA. Ano na ito? Angay, kabalakan na ni mga tropa. Makaingon ta sa una lagi. Pag ayuda, wala ta. Purog sa tukang, number one. Ito na ang pagkatukyon niya rin mga katropa sa panag-uban sa programa Gabuls ay 20 minutos, milagapak ang alas 7, budag! Mga katropa, timpla sa tagkapi ane. Kaya di igin masilbi mga katropa, pati tugnawa. Tugnaw pa sa way relasyon. O di, kabagtiplag, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Pwede na surta mga utang na, wala naman tayo utang niya. Timpla sa Hortag Santon Gold Coffee Mix mga katropa. O day ga kape gawa gi mo angay kabalak-an kape sa Yes to Health mga katropa kay herbal ang ipangsagol ni ini. Katong adunay ulcer, diabetes, palpitation o di ba ka kanamitang insumyahon mga katropa kay di intaw katog mga katropa ang mga pe nga ulceron, kulbaan o padlock mga pe mga katropa. So biyain ang kape ako mo hinungdan ipulin ni kape, tulong klaseng kape sa Yes to Health Premium D3 Coffee Mix o Santon Coffee Mix o ingon man ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione. Standby sa itong pagbalik. Bullseye! Bullseye!
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
3: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Car sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan mo na minaw kong XFM saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
2: Exciting!
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uniya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Premium D3 user.
10: Ako des lalay, 19 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isip ko sa kainahan, yun na tumalikay

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab ng lahi na manigtingog sa makina? Bako manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo'y mo-withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
5: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
2: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Kini nga programa, atun kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Bullseye! Balik na mga katropa, doon na tayo 37 minutos, milagapak, agala, shitis, bundag! Mga pinalangga namo nga tigpabinaw, naot nga naapa mo sa may kahimtang karon. Kaya pating tugnawa. Mga katurupa, di ta maglangan direta sa itong kompletong detalye sa itong mga balita karon. Kay duhara ba di ato ang isikutan karon o itong ipadugog diha ka ninyo? Sing maipit ta sa oras, narabatay, di ta pwede malapas karon kay Birnis. Di ta pwede malapas karon kay Birnis, mga katurupa. Dito sa detalye sa mga balita, karoon na kamundagod, mga suking tigpaminaw. Lalaki gidunggap siya ang kauban sa trabaho tungod sa inom sa Malaybalay City. Suspect sa usa o suspect, usa ka minor di edad. Pandamay. O, hindi mga tropa kaghapon, nabin akong mauna ning suspect kaghapon. Ganun ako yung report na dawatan lagi nga. Na, mauna lagi daw to? Katong patay kang biti? Sila ni Manimao. Atong sayro ang report mga katropa, pinagi ni katropa ang Hanilo Tabio sa XFM Bukidnon.
9: XFM Report.
10: Nagdilugay sa kutsilyo ang tulo ka mga personahe o kauban sa trabaho sa Saka Hardware sa Landing Kasisang Malaybalay City, Bukidnon. Human sa kagubot nga naitabo samtang nag-inom. Naitabo ang insidente Miyerkules sa gabi, Hulyo 29, 2026. Diin na biktima ang 21 anyos nga lalaki nga giilang si JD. Temporaryong nagpuyo sa Landing Kasisang ug lumad nga taga Old Nungnungan, Don Carlos, Bukidnon. Subay sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station, nag-inom ang biktima, ang suspek o ang ilang kaubang saksi. Samtang nahubog na ang grupo, din gingong gihagit sa 15 anyos ng minor de edad ang biktima o sumbagay. Tungod sa kabataon sa suspek, wala kinigipansin sa biktima. Apan matod pa sa report, niadto ang minor nga suspek sa iyang motor nga nakapark sa gawas kung nibalik nga nagdala na o kutsilyo. Sa walay pagduwa-duwa, ginunggap sa minor ang biktima sa dughan o hawak. Nakaangkonusab o samad ang biktima sa iyang tong kamot samtang nagdepensa sa iyang kaugalingon. Tungod sa itabo, nangilabot ang mga saksi sa palibot nga mao'y nagkuha sa kutsilyo gikan sa kamot sa minor. Nidangat sa lugar ang mga personahe sa barangay Kasisang BPSO o CDRRMO aron matabangan ang biktima o ginala kini sa Bukidnon Provincial Medical Center. Sa karon anaana sa stable nga kondisyon apan nagpabilin nga ubos sa obserbasyon sa mga doktor. Ang minor de edad nga suspek giturn over na sa Women and Children Protection Desk kung WCPD sa Malaybalay City Police Station. Mga katropa, para sa ligon ng immune system, glowing nga panit o overall vitality, tumarog Senson Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
8: Bullseye! Tanawara! Tanawara mga suki gatig paminaw, minor di edad ang suspects pang Bangdunggab. Kung inyong mag... Excuse me. Kung inyong makita mga katropa ang angkon nga sama dinunggaban sa biktima, drill parts ang dughan mga katropa sa skilid, pastilan mga intaw, napit, basang hawak napit mga katropa. Minor di edad? Oh, nakoy naong bata mga katropa, eh. Nakoy pictures bata mga katropa sa pastilan. Huh? Maumao pa kung maumao kang b-boy kadako eh. Or dako-dako gamay kang b-boy mga katropa. Nga anak ni Cindy ang suspect. Mamaal yun. Kung magulang lang gamay lagi. Stilan mga katropa yung unana na bagiday takaroon kakuan ba? Stilan ay. Kaingon taba nga, di girita angay magkumpiyansa karong panahon na. May buntag, Starlight Milestone. Mayong buntag, katropang Jonathan watching from Barangay Patpat. Good morning sa tanan, taga Barangay Patpat, Malaybalay. Labi na ni Kagawad Shilami Sido mga katropa. Kagawad, may buntag sa tanan, taga Barangay Patpat na. Labi na sa tuwag barangay kapitan diha mga katropa. Ukit no barang kapitan Starlight si kapitan Ukit watong kapitan da no. Have a dear set, have a blessed Friday tanan. Oh, the good morning mga katropa. Nakadaog pud ba ni og 50 nga load ni si ma Hava mga katropa. Good morning diyan yung tanan ha? Barangay Patpat. So karon problema ni. Problema ni sa ginikanan mga suking tigpaminaw. Kinig gidangatan karon sa minor di edad mga katropa. Pastilan mga suking tigpaminaw. So karon ang biktima naa sa stable nga kahimtang mga katropa. Ato nga likayan ba kining paginom-inom sa hay mga katropa. Ato ga likayan kay kami di man kita exempt na kay sa mo inom kita. Labi na karon kay pistas kasi sa kalasungay. Oo. Namin tayo interview Tom. Lakaw na Tom, tayo interview sa Patpat Tom. Ha? Ah? Oh, human dito sa PDRC. Ito tapat-pat o niya kay... Oh, natin interview dito. Oh. Di ba, mawagi man tagkalasong ngayon. Mas matutapat-pat, no? Oh. Oh. So, wala mga suking tigpaminaw. Kung nang inom, hindi mo gina ito na pwedeng walaon sa katao kay... Kung depende sa tao kung yan ang walaon siya kagalingon. Pero kita dito pwede mo dikta mga katropa kay yan ang kagalingon. Dili pura to na, di pura tong kwarta gigasto diha mga suking tigpaminaw. Nga to diha, tambag inigsuon mga nga katropa, kung makainom na gani, nya labi na nga sa puton kay ka, ayaw na pagdugay ng tapok kay, kanin mo kung makainom ta mga katropa, gara-gara, nanamang diha ang gara-gara bugal-bugal ba? O, gara-gara bugal-bugal mga suking tigpaminaw. Gara-gara bugal-bugal. Nga, diha na din mo, baga atong naong bitaw. Oo. Baga itong naong, ito maulaw. Okay. O lagi na, haplasan na sa agwa di Pataranta ning saka ng vino ba? O ang vino mga tropa sa agwa di Pataranta ning, huwag sa tawa ka ng, kung sa'y Bisayas vino ganito, nang, huwag sa ka ng sa kwan ba? Kanang kwan sa bitin, sa gina, lala. Oh, ang lala sa ilimnong makahubog mga katropa ning, sa, ning tagay, ning dagay dahil sa mong kaugatan, diha na yung mubaga ni mong naong mga suking tigpaminaw. O ning kabalos mong gibuhat, say, wis talawan kay ka nga makakainom, pag mahubog ka, isog na kay ka. O ning kung yan na yung batasan mga tropa, mapalayo lang tas na grupo. Ngayon dito tas balay maginom, kaya kung magmaoy tas, sumbagon na itong balay, itong sumbagon. At least, ang imorang balay na damage mga suking tigpaminaw, pero likado po, isumbong ka sa silingan. Okay, nagmaoy ka na tungang gabi eh. Nadisturbo yung balay. Eh, mong silingan niya. Impas ka. Aljon Ihara. Good morning, Sir Jonathan. Watching from Sumpong. Good morning sa tanang taga barangay Sumpong, mga katropa, no? Mayuga buntag na sa talaga taga barangay Sumpong mga katropa si Aljon Ihara mga katropa. Good morning na John. Oh, good morning, good morning. Salamat sa pagli-li sa tuag Facebook Live karon ka buntagon John ha. Oh, salamat sa kanunay pagli-li diri sa tuag Facebook Live. Barangay Sumpong amigo gi. Akong amigo mga katropa si Baroy gi. Sudlan ihang boarding house mga katropa niyang motor in taon niya gi. Gilungkap ang yubak si nawa ang ubang gamit mga suking tigpaminaw. Oh, wala lang po siya nagpa-blatter, oh. Meron po na tong kwarta ka nawa siya, oh. Wala pa blatter si Baroy. Oh, ito agi, Baroy Roy, Batulina, mga katropa, no? 44 minutos na milagapak ang alas shitis kabuntagod. Paminawon na nato mga suking tigpaminaw. Direta sa ito, guys, butanan karoon ang kabuntagod, mga katropa. Dirita sa itong hisgutanan, mga katropa. Hindi naging water crisis sa lungsod sa Kabanglasan. Hindi lang water crisis. Kanag yung... kanabita ang ingunta nga, ang tubig mo agas pantuod, pero hugaw. Hugaw nga, lubog. Muna, mga katropa, usas mga problema karoon sa lungsod sa Kabanglasan. So, kanang problema, mga katropa, kinahanglan ang dinalian ng aksyon. Dili lang mga katropa, ang atuag water district, ang mangitag pamaagi, anak. Kung kani mga katropa, grabe na ka-problema sa mga lungsod o niya katawahan ang apektado, siguro mga katropa, muhatag nag-aksyon ang ato aga lungsod na mga suking tigpaminaw. So karon mga katropa, sa ato aga makauban si Mayor Castellanes, kay si Mayor Castellanes, mga katropa, biktima usab sa kakuwang o walay tarong agas sa tubig sa lungsod sa Kabanglasan. Aniya ang pamahayag sa mga nga mayor mga suking tigpaminaw. Atong paminawon, mga katropa.
11: Sa reklamo, patrating naghana sa reklamo, ikan sa apat ni Kapuro, residente sa Purupotso, Nibi, Jis, Uba, Unsi, ang dugay ng walay agas, ang tubig ko siya gilihok sa LGU araw nakabangan, kining mga pamilya, silang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan sa tubig niyo.
12: Pagsgutanan sa tubig, palibugay na gini problema, wala pa ko sa politika, nakapitan na lang ko, na mayor na lang ko, pagdaog na ko, last election 2025, wala pa ko kalingkod, ang former GM o bang mga board of director ni Sir Pagkortisiya gin sa akong balay, istorya. Yan, nagsaad sila nga ang ilang project daw nga sa katong sa iba is ay, sa Anluban o kagana sa Palo, ilan na ipaagas, September. Na, hapit na lang manag September na po karong 2020. Sir, 2025 to, Sergio, nga basig, wala na klaro ang tubig, ang tuig ito, basig 2028 to, nga and, to be honest, ako, isa ko sa sort of biktima, nga ka ng naturisyo sa Water District, no, nga kan, kami sa balay, tungod kay ang amuang balay namin sa ikabuhang andana, di magas yung tubig sa mga pagadlaw. So, kami sort of vigil sa among term, kaya nga ako among katabang, or kung wala sila, kami sa akong asawa, magkulat mig alas 9, alas 10, bisang katulgo na hindi mo pwede matulog, eh, ayaw pa mamagas ang tubig sa mga. Nga, gamay kaya mong CR, gamay kaya mong banyo, samot na kagamay, nagdala ko actually o kanang 200 liters na drum, na plastic, eh, punduhanan, o sa banyo sa kwan. Nga, nakapiresyo. And sa karon sa tinuod lang na dipul na gigo di na magigo ka sabot unya okay lang pag kita manginang lanon ako kami mag problema sa tubig pero ang lisod kayo kanang natay mga bisita nga kanang medyo lahi pud ilang nadak-an nga kwan ba unya siguro nakaingon ko nga pwede ra mangod siguro atong bisita mapakaon na to kanang unsa lang nga pagkaon pero kanang gusto sila magbawas gusto sila magkuan wala klarong klarong tubig perwisyo gi kayo so last year na may nakita ng mga source tubig dito sa likod among gi-develop so karon sa tinod ang akong tubig ang among tubig da is deep well na kano so dugay na gining problema sa panubig and katong gi-mention ni mo Sergio nga mga purot diri sa barangay poblasyon dugay na sigurado ko dugay na pud na nila na paabot no and ang akuha lang god pod ang problema nato dili na sa masulbad kung diha nato sa social media magpusto diha, mahipabo, magkuhan pa lang noon na diha, kaya dili matarong na to ba. Eh, ako, akong opisina, willing man maminaw. And gusto lang ako ipahibalo sa katawahan sa Kabanglasan. Yung water district is separate na siya. Dili na siya under sa LGU. Under na siya sa Luwa. Pero, tungod kay ang tubig is prime man ganyan sa kinanglanon man ganyan sa basic need man siya. Next na siya sa Bugaso. Ang LGU, kung may problema sa water district, kay intervinta. Gani, last June 30, nag-resign ang GM. So, nabakante. Unta, magpili ang mga director o bagong GM, pero sad to say, stalemate. Toto, kay wala pa may isa ka na-appoint na to nga director. And wala po may isa sa ila sa grupo nga magpaubos. No? Pasensya, pero ako nakita, dili kay ko kumbinsido sa duha ka grupo. So, matong, ako as mayor, nakikistorya ko sa mga direktor. Gani, nanawag po ko sa Luwa, nag-seek ko advice. Na sila gi-advise ako, pero dili sa pwede kay pampod, dili po siya allowed sa civil service. Kung mag-appoint ko acting GM na empleyado dili sa LGU. Isip lang unta to, tabang na mo sa Water District. Kay kung magmauna, kung pwede lang unta to, dili na mo gasto obsildo ang water district. Swildo man sa LGU, pero dili sa pwede. Kay giswilduhan man siya sa gobyerno 8 to 5 na magtrabaho dili sa LGU. So dapat dili siya magtrabaho. Dili siya magtrabaho pwede sa gawas sa water district. So pagkataron, naay na himong acting manager nila, pero based sa among sinabutan, kay nagpatabang man lagi sila sa kuha, na masipal. Pero di pamanggit makapoint og GM kay problemado. Puro man sila, ang score nila toto man, no? So kung gusto mo, nako'y suggestion. Mag-appoint mo. Kaya dili man ko pwede. Okay, labot sa kampiro. Sort of, sa meeting na mo, nang malagi nag-seek man sila, ang tabang na ko. Kung nga, makasuggest ko, nga mag-kwanta o acting lang sa for 3 months. Nga, obserbara na to. Kung unsay ang performance, kung hinay-hinay ba masolbad kay kining problema sa water district, dili ni dali na to na solbad sa tinuod lang bisan naa na tay GM gyud siya kay dako kining problema. Ako gatuo ko ang linyada na to ani sa kining pipe na ani mga problema kay matingala tang ang tubig katisting man minay kiti-kiti. Nga ingana ba so medyo dako ini sa problema, pero malagi to. Ang hitabo karon is na himong acting na GM. So nagsabot ni sa tulo ka board of director kay that time pag sabot na ako sa kan is wala si Director Junjun Clemencio na, pero malagi to majority man sila tulo. So nagkurong ba sila na ina-appoint nila nga GM, and hopefully makahatag na sa alibyo kung mga kasulbaran sa water district, no? Kaya kung ingon ko, kung dili pagid gani gyapon na maatiman ni acting GM ang problema sa tubig, I mean walay alibyo. Ako personally manawag ko sa Luwa, ipatikugon na ko sa Luwa ang water district. Si Luwa may magpili kung mahimo gani empleyado sa Luwa, mas suwito kaysa pagpadagan sa tubig. Muna ako ang nasa una-una. Pero for the meantime, appointment sa GM, sa board ang acting GM, so tagaan siguro na sa 3 kabulan.
11: Mayor, ano nga yung duha ka proyekto sa contractor ng Iyaan? O niya, o gawa na human ang nag-coordinate ba ang LGU sa water district kung nanok ini na itabu o gusto kina o ipang resulta?
12: Sa tinuod lang, mapun na akong gimahayan sa water district. Sa tanan, dili lang sa katong former nga GM, kung dili sa tanan nga director. Kay gani, sa akong nahibalaan, supposed to be, sort of, mas gamhanan magudunta ang mga director kasi kay GM. Kay sila ba yung magmili, himo nila nga GM. So, maulagi ang mga tao, mag-communicate sa kuha as mayor nga mayor sa publiko sa tubig. So ako, ngayon po update. Kaya tungging ko na ako kaganina na nag-promise sila sa ako na ilang pagason ang tubig September 2005 supposed to be. So nag 2006 na lang gigaron, wala pag-apon. And kanang duha ka project, ipangbuaan na sa ilang mga kontraktor. Nagingon lagi ko nga, unta, every now and then, nagtinabangay pa. Kabisan pag separate ng water district, ang LGU always mutabang, kaya ang ilang servisyo is kwan man na, tubig man na, basic need man na sa mga katawan. Ang problema, wala man sila yung update. May tabo, wala, nagsigil lang kung pangman sa ila, panukmat. Kumusta naman, unsa na may progress. Nga, nalagi dismayado ko sa tinood lang sa kanan na direktor sa kwan kay siguro, ambot lang, wala ba ay, walang ako nakita, pero to be honest, wag ko nakita nga kanan dito ang pagkamintamot nila na kanang update sa mga tao, kung dili man sila mag-update sa kwek, wala na problema, pero update sa mga tao nga, muna na yung among gibuhat karon kay si kontraktor, naging ani, nagkwan, i-communicate naman, wala ko yung nahibalan. Kay, dugo, nabaya kayo, nakana nga mga project is actually, dili pa ako ang mayor, previous po ng administration nga, kwa niya, antod na lang karon nga, dili manggod na siya normal sa mga project, kwa niya, labi na lagi kay gahisgot ang tubig. Sunod nang guna sa sabugas, ang tubig, pinakakuan gigayo. Nga mo to akong nabalaan wala na diha ang kontrakto.
13: Kasi tanaw ko sa kahinungdan nga nagkatibulaag karon pagparagan sa water district sa tunga lungsod.
12: Kung ako lang akong obserwasyon nga paminaw ko sa both sides naa sa sulod actually ang problema kining mga problema nato sa serbisyo, kining problema nato sa linyada sa tubig, kining problema nato sa mga kontraktor nga nanggibiya. Ang isa nakita na ko, isa sa hinungdan na is within, sulod sa ilaha. Kaya sila gani mismo di magkadimao. No? Di magkadimao. Bisita sila di sa ko, lahilahi sila mga kwan, ilang ginapang-istorya. Pura akong gina-observeran. Kaya di man ko pwede kung basta-basta mag-comment sa kwan. Pero ko, observar ko, nasa ilaha. Mo gani ng, sa pagkakaroon, ang akong nahuna-hunaan is katulang sa yung acting. Kaya at least, kung acting mang godili na siya mo ay ang ginapasweldo sa
8: Tora ni Timasod mga katropa kay maputol atong panginabuhian. Oo. Oh, dismayado ang mayor's long shorts kabang lasad mga suki di pamidaw. Wa po siya gani ganahay mga katropa sa pagpadagas water district. Oo. Siya na lang ka mga katawhan. Oh, promise magod ginalansang mga katropa at pwede paminawag tiwasod ya. Sa ato pagbalik mga suking tig paminaw 56 minutos. Milagapak kagalas city sa Kabuntagon. Stabay mga katropa sa ato pagbalik. Bullseye.

0: Hoy, master.
1: Hoy, usa man, kap.
0: Laro ho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, kap. Hoy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod, ha, klaro, ha?
1: Exciting?